0: inda nga eskwelahan nagaguntad.
1: That's why yan nga nag-ano ko it, ano, it, ano, notice ang coordination with the law enforcement, no, regarding daya sa mga bank trip. What may any specific nga school. That's why siguro nga, pag meeting naman tayo mga psychosocial, have to consider the old Macon na school ang iya sa Banot at Abasay.
2: Kamutigyo? Bago nga hama talaga.
1: Suspend na ito. Classes.
2: Kahit papa mo.
1: Siyempre, kailangan na ito nga tawad proteksyon na ito ng mga unga at ng mga teachers. Siyempre, bang trip ano, eh, medyo di kita sigurado naman matuod, pero basi matabo mo nga. Pag ano ron, eh, siyempre, kung baka ako nag-message sa ano, worried siya na sa mga unga sa school, that's why nga nag-una ko it, ano, coordination with the Philippine National Police sa Manway, Pagabas.
0: Ano ra, Mayor? Mga anong oras? Ano, through chat, text, anong oras laging padala? Gaya ka ng bomb threat?
1: I think mga kaina pa siguro eh.
0: Agahon.
1: I don't know if agahon, pero after ano siguro, after ano na, lunch siguro mga message eh. Hindi siya nagkalat-kalat yung mga message mo ka.
0: May through message yung pagpa-captain dahil ka ng bomb threat.
1: Oo, through message. Siyempre, nag-share-share yung tanahan ay nag-ano doon sa mga palibot doon nga doon abi, nagtawag siya na kapon. No? Mas earlier yan eh, after 12:20 sa opisyo nga na ako after lunch. Mayroon yung mga balita ng mga bomb threat, no? At siyempre, nag-ano man ako na nag-abi ako sa mga empleyado na ako na ano ba ako naratabo ng mga bomb threat, kaya ako naraman na share na yung mga di pa basa ako, no? Ano man nga kami niya, siyempre sinunan ba akong mga tao nga nag-upra at makarabang nga buko na tuubrahan ni tama nga isip mga tao mo ba na mag-ano sa bomb threat, especially sa school, no? Especially may mga specific, may mga ano nga grade 1 up to grade 4 mga unga, no? Doon doon ya, dying time na 3 o'clock in the afternoon, ay doon doon maanusan na itagda nga rin ginamba nga pagbumba, kung siin, ganit kita na doubt kita kung siin pagkagit niya ano, na lugar o siyempre, yaman ako sa ato niya PNP kahit si Palma na after ba akong i-dictate the suspension classes na maglipot kita sa pitong na iskulaan sa Banway Italtabas dahil yan eh, what mga specific na lugar o ano nga mga treat ba? In general, iya sa Banway Italtabas. Ngayon ay lipot din si ato nga PNP sa mga eskwela. Good, ma-observe nga ako na ano gito. Doon nga bomb threat ba? Siyempre kita man na worry kita sa mga doon nga bagay. Siyempre, especially sa mga ginikanan doon, ato nga mga teachers, especially sa ato nga mga unga. But earlier the better, na mapagkitahan natin sa mga di mag-abot sa punto. That's why nga nag-ano kita nag-suspend it classes.
0: Oo. Mayor, kasunod yan, no, ipagsuspinde, may mga ano, nag-acto kita mga otoridad, pero or niya ni Kawabit specific school, no, nga kung siin, ray ka nga bomb threat, pero may mga ging bisita, may mga ginagtunan, ging secure yung mga area ro ato niya kapulisan at may pag may declaration niya clear man do lugar.
1: Beforehand, no, nga, mag-declare ako, ay, naka-announce na iya sa poblasyon, sa elementary, at sa ibang mga libot, mga eskudahan. And after karon nag-libot siya na sa mga kabaryuana. Ay, hindi man mo kaya nga,
0: yes.
1: Okay nga, gitgulpira eh. Dahil sa kabahog, abiyag, what mga specific nga, no, eh, in general, na nga mga business. Ngani ay nagkanta kami kwan doon ana it suspension na kanta kami it, it ano ano ron yung security assessment no sa ibang mga head of office ya to mga directed naton nga mag-alok tayo necessary security assessment ag mga investigasyon doon ano naton kita pag ma-insure natin o safety ato niya mga concern.
0: So far, Mayor, kasunod it, ano no, di ba may mga nauna nga to, dahil kapin niya sa Banuot Kalibong, grabe kita, sunod-sunod niya mga bomb threat. Kasunod it, datong-atong sigidas no, nga padat bomb threat. Ano sa Banuot Altavas, Mayor? Ano, raya lang, kurun daya lang, makanun niya adlaw lang, kamo nakabaton man it bomb threat.
1: Sa ako pa kayo, pag ano, pagka sa ito, first time lang.
0: Magandag kasagsagan niya itong may mga pinadagat bomb threat, isa kalibay, wa mataon na mga nabato niya bomb threat sa Altabas.
1: Ngayon, ano na akong, ako, masahira na ako mo, tao ka na bitayo ko sa musin. Buko na basa-basa nga magmakaraan ng ground niya sa Banuot Altabas, nga buko na tangay, buko na tinangayra. No, itong mga bagay nga ron. Actually, ano ay, ya, ano man ako ron, ya, advisory sa mga umuyo, na mag-ano lang, advice to remain calm, kalma lang, no? Ya, doon nga ron yung mga information ay, bawat kita yung mga announcement no, sa atong local government. Kaya kung ano rato niya mga patakaran niya ipagawa na ito, saray nga lang ito.
0: Ano ra, Mayor? Nakabato na ito mensahe? Teacher or estudyante or ginikanan?
1: Mga individuals man. May ginikanan o estudyante.
0: Ano pinakauna ba, Mayor, yung nakabato na ito mensahe? Or ano sentiment ay agiro anangging obra?
1: Yes, naka-ano kagagi, naka-baton kagagi. Meron yung mga missions na na.
0: So far, Mayor, may ano na, may idea na kita na trace na si Inhalinayang mensahe?
1: So far, ay binaano pa natin ito, na ibigyan pat police, no? Information yung mga tama ba na ano ay lipot na ni Sandaron ay hindi natin na what specific place where na sa kalugar ang mga madali na itong maanuro mga meron mga senaryo mga nga bank threat na no, nga nagalibot makaroon aga what investigation na itong yung mga Pilipinas Polisya sa itong yung Banuot Altabas doon ay malisod ba nagtao ba ngayon bakit ito na tao nga nag-split mo it mga false information ba support ba na maka ano ba ako si public alarm sa alam ng mga pumuguyo no ani ay kumbatak pa natin doon ay
0: hindi mo gitpagpasan Mayor
1: hindi doon ay nambah na ako sa pink eh nabitayo tumakon sa poster
0: tauan gidit leksyon nabi man ah
1: siyempre ay nakakaano ba rin ginautang mga makarang bagay ba na siyempre pati ato ng mga imamod natin ay maging ano ba mas stress and nervous ba no bigati sa ato ng mga unga din natin din ano sa public safety nato na siyempre ato din niya responsibilidad as local security no may na kung ano kano matabuhay siyempre din ato ng safety at ato niya pagpupo
0: specific Mayor, ano gidaron nakabaghag sa mensahe? Aba mo may nakabaghag nga grade 1 to grade 4 eh. Pero ano gidaron pinakamensahe, Mayor?
1: May una pa rin nga medyo, nakaminsan pa rin mga mga teachers at mga mga ginano. Na nag-threat man ba? Ganyan doon na parabot yung tayo nga tayong 3 o'clock in the afternoon ay una mga kaira.
0: Sino Mayor?
1: Mag-pisa siya pag bumbaro ko na ano.
0: Oo.
1: Siyempre yung mga, din ano mga specific time na tinatao. Pero what specific place na ano nga pang-treat ay siyempre in general, sa bilog nga, Altabas.
0: Altabas, yun. Ah, gabit ah, no? Kung gabit ang perwisyo mayor, garo, anang karangging tao, siyempre, bilog tang Altabas, o anang ging generalized, yun, anana. Kung baga, siyempre, wat na kamukasay kung ano, yun man nga specific area, roon ako, na bilog, yun, aron niya, barwat Altabas, o iga secure.
1: Siyempre, worried ka sa mga mensahe na, na kung siyang ka baga, maano, maopisa na lugar, kung ano, dahil, di nga rin ron eh, medyo bilog ang banwara na nga ginaano sa anang mensahe. May time pa, may mga ano pa sa mga unga, grade 1, grade sa grade 4. At may pa po dito yung mga specific na mga tao na ina-threat na ba?
0: Mayor, sa uot ko lang man daya, nakaabot yung Timuray nag-viral man yung video nga sa eskwelahan man, involved man mga estudyante nga ginaaligar bullying?
1: May una man doon, yun ang mga ano, gani, makaroon na gina, ano naman na mga PNP, every time may visit siya na sa mga school.
0: Okay.
1: Makaroon na house bilog nga altapas sa mga concern na agencies, mga makabulig sa reunion ng mga bullying ba sa ano, mga unga mo doon, nag-ano. Siyempre, din yung katabok makaroon sa ato niya mga iskula, ano. Bukod na iya sa ato niya banwa, pero sa iba ko mga probinsya, may nga baril, may kung ano-ano, no. Ngayon ay, dapat very alarming ba rin mga situation makaroon niya time. Especially sa ato niya mga young student, mga unga. Nga dapat ay LBA debater ay implement natin sa doon yung mga bagay. Siyempre ato ng Pilipinas na police ay inform natin niya dapat ay may andagin niya daily na ano mag-visit sa every school sa yes, magmatagtabas.
0: May mga possibilities nga magawa sa aro, you know, pag police visibility or pagbisita at mga kapulisan sa mga eskwelahan niya ra, may possibility nga ipatawag mo ro involved nga tuwa ginaligar nagpang-bully sa anang kapwa karang estudyante.
1: Yes, to invite niya sa akong opisina or in sa akong opisina at Philippine National Police I just were involved in that particular case.
0: Siguro mayor makaroon may mga dugang kalangang mensahe especially no aroy niya ni wagat utor mga kinatabo una sa Banwat Altabas nga para sa seguridad at mga estudyante staff sa mga eskwelahan na agroy pag nagdugang pag dahil karang kaso at bullying ginaligar bullying una sa sangka eskwelahan sa Altabas siguro mayor imo nga mensahe nga aroy niyo ginapabilin aro pagpasiguro nga ginapabilin gid aro kagawasan itanay na kumbaga nag safety place gid safe place gid like mga eskwelahan sa Banwat Altabas especially sa mga kabalaka no nga mga ginikanan na mayor
1: yes, of course I iyaman sa mong tanong doon at kaya totally advice, strongly advice to the public to remain calm, no? From spreading the unverified information, you have to await the official announcement no, from the principal government of Altabas and the other authorized government agencies, especially sa ato ng Philippine National Police.
0: Sige. With that, mabugin niya sayamat si Mayor Danny Rifol Sr. Alcalde at Banwait Altabas. Rayaman si Katropang Claire T. Ad at XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Okay. So, kansilado at makaroon ng klase sa Banwait Altabas. Dahil sa rayang reported nga nga bomb threat, no? May agahon, may una pagin sa hapon nga nagpaguwa itaya karang nga mga chat text messages nga ginkaalarma ita LGU ag aton nga mga kapulisan nas Banwat Altabas. Now, rain bomb threat is kon estudyante rong suspect minor bukon ita automatic nga guwas sa mga sagabton kon daya is minor. Nakadepende abi sa edad ita estudyante. Sa mga nagkaganabo. Now, iya sa Pilipinas, given niya taron. Kung 15 anyos ro edad pa na ba, hindi ta makonsider nga kriminal. Kasi under sa aton nga Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, protektado imaw. Pero pwede imaw magpaidagom sa intervention program, counseling, ang iba pa nga mga tikang under sa layi, mga kapatid. Kung more than 15, pero wapat 18, din may mga kwandon, may mga criminal liability na nga ginapanan ang mga katrupa. Now, Rubam threat is nagatuga abira it kwan eh. Praskara na perwisyo ro pagtuon it mga inunga. Diba? Nagpanik ro mga teachers pati ro mga ginikanan. Ro kahadlok ka. Ro pagka-delay it klase. Ag pwede man nga makaangkon it kaso under sa aton karangalaye nga tawaan it penalidad mga katrupa sa raya karanga mga bomb threat nga ginakonek sa mga eskwelahan. Na disturbo taro klase na ginatanaw naton. Ha? So makaron ginaimbestigahan it aton karanga mga kapulisan ag medyo ginaamat-amatan ng dagang madali lang matukot siguro kung sino resistant sa aton. Even before ganiyas, may banwat at kalibo, may mga maura man nga mga kaso nga na-identify man, natumod, itatun ka nga mga ha? So, daya nga rang insidente, base kung pilang days nga ra, ma-monitor, masairan, kung sino. Kasi sa inyo man natin, iba ka ra is, kwan malang ay paluko eh. Pero daya ka rang ginaobra nanda nga pag paluko sa mga eskwilahan, nagatuga it mabaho nga perwisyo mga katulad. Diba? So, praskara, suspendido ro klase. 2 days na. Una sa may banwa ka rin. Oo. Dahil nagtuga it matinding kabaga ka ag kahadlo ka sa mga ginikanan ag sa mga estudyante. Dudaya ka rin. Matindi tabi eh. Raan nga bomb threat nga pag-uwa mga katrupa. Tuga at nervyos sa mga ginikanan ag mga teacher. Alas 8.22, kabay pa nga matap na gagira. Unas may banwa tal tapasa. 8:22 haraton ka ng oras aton makaroon nga pagpropadayon. Kapi-kapi ang anika muna. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ro kapi nga kabuabot ang benepisyo ra mabuo sa aton ka ng gawas sa Santon Gold Coffee Mix. Dahit arong kapi nga may glutathione ang collagen nga para maging manami pagid maging makinis na aton panit mga katropa. At the same time, nagabuli kita sa pagpasanyo kita aton ka ng ikaayong kasi nga ni may malunggay tay maura. Ro Santon Gold Coffee Mix. Okay. Sa ato makaroon nga pagprobadayon, 8:23, balikan tara. Iba pagid nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yang itaton nga mga reminders, kindly stand by.
3: Bullseye!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Natropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan, tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
12: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
16: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: The Secret of
3: Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magamal gani kita nga constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magamal kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay gadya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kung nabuton man puwerte man kabudlay ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Seven plus gold.
3: Pero paano natin masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Samsung Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Samsung Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secret of Health.
3: So if constipated maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secret of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dako ang epekto yun ito maintain na sang manami firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sining brain.
2: The secret of health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Sa mga butika.

0: mga katropa, alas 8:43 na sa Agahon. Good morning ani kay Rene Rosgal nga nagamonitor makaron sa Hong Kong.
1: Good morning.
0: Kay Randy Santisas listening gida, si Aljon Dirilo Navarro.
1: Good morning.
0: Good morning una sa Rowilan Junior Barber Shop, Alpatik Cellphone Repair Shop, agay Robert agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino ga pinamati, agay Jewel Inventado sa Daha Banga.
1: Good morning.
0: Leilani Montaño, ma'am, good morning. Nagamonitor man paki-greet si Nanay Rebecca Rodiano. Pero may gandang nagpinamati ka aton ra. Aton nga yes to health you, sir. Good morning na kay Nanay Rebecca Rodiano na sa Dingli Banga ag sa mga taga-Dingli.
1: Good morning!
0: Sige, sa ato makaroon nga pagpadayin. Dahil yung portion matahatod ka aton ra turbo dietary pod supplement. Para sa mga kagakinan. Kasi may maka, ag klabuwas ka. Agro mga binipisyo ka ra ginapanami ro performance ag satisfaction. Ibahan si Mrs. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, ag syempre ro labing-labing, ag ginapahaba agad ro energy, ag confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas ang epektibo ng mga katupa ro Turbo Dietary Pod Supplement. Anara it yes to health incorporated ng mga produkto. Ita mabaho sa aton karanga, ikaayong gawas. Sa aton makaroon nga pagpuroon kay Lionello Bulyag. Morning! Watching live na sa Agnonok Island, nagamonitor makaroon
1: ka ito. Good morning!
0: Sa pinamati sa atong karanga pag...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, ara na aton man ibasyada kinyo, do... Daya karang... kasunod kurayang nutrition man, may mga pagbawag makaroon sa pagbaligya at mga junk food, ag mga carbonated nga mga drinks. Sa sugod yun, it is kwilahan. Within sa kalibo. Nga eskwelahan, no? Public and private school. So ginaduso ra sa konsiho makaron ni ISB member Christine De La Cruz. Para makaron pamatian temo ang nuroplastada kara mga katropa para at least masairan man aton kara mga ginikanan na kasi kung magpabagon sa tanda kara nga mga sa mga ungan and mga junk foods gali bawa ko ta ito sa eskwelahan.
1: Pamatian
0: sa si ISB member Christine De La Cruz.
2: SB Christine, no, makaron attorney, may kaangtanan sa imo karang ginaproponer, ginaduso nga pagbawal, pasugtan niya bawagan na mga junk foods, mga soda, carbonated drinks, sa sudit iskwilan sa Banamat Kalibo. Kamusta ra, SB? Aro, raya karang imo nga ginaproponer?
3: Yes, no, katropang clear. Kasi actually, abi, hay bago aton nga officer in charge sa aton nga mga eskwelahan makaroon dahil nag-retire abi si Doc Marcel Briones. So si Sir Alan Relioto makaroon ato officer in charge, no, sa Kalibo 1 and 2. Ginahinyo man lang naton. Actually, mabuhay man yun nga ni Ranga, may ang pag-asay, may DepEd memorandum man yun kara. Nga sa aton baga nga mga eskwelahan, kapinggid sa aton nga mga kantin, nag-cafeteria, hay ginahinyo nga ipabawal o pagbalig it aton nga mga junk food or carbonated drinks. In time man da actually dahil July abi no hay de nga nutrition month. Kasi abuon abi ro findings based on studies nga ro aton nga mga unga hay wa gakaon it eksakto nga pagkaon no based sa studies it aton nga DepEd man nga may aton nga mga stunted and wasted children nga school age. So ginahinyo kunta naton nga kung pwede, aton malang karahay ro accessibility baga mauna. Nga kung syempre kung wauna hay mapili sanda it iba. So kung may una hay basi mapili nanda dato. Matsumang karon ba ra aton nga kung wide exposure or access do mga unga sa dayang arang mga klaseng pagkaon, that is not good for their health. Hay, mas manami siguro, no? Nga aton kanda nga ipakaon, kapingid sa atong mga eskwilahan, kung si inuna sanda, hay, tag manami man sa andang panglawason. Ginapresume siyempre nato, no? Nga sa aton nga mga bagay man, hay ginatauan man nato, no? Atong mga unga, it eksakto nga pagkaon. Kasi, abu-abi man makaroon, no? Nga finding nga aside from wasted and stunted, may una man nga may sa school age children ay may obese, buti nga nun matambok sana, pero kun it healthy nga pagkaklase, katambok. Ang may una man kita nga ni nga ginatawag nga as early as school age pa gang, may early onset yuta it, diabetes, agding high blood. So, syempre, wata kita na ila nga daya nga mga inunga naton, hay nang bukun baga it healthy sa andang mga panglawason. Dahil kung bukun abi healthy ro mga unga, hay syempre ro andamang pag-eskwela hay maapektuhan man.
2: Mm-hmm. So paano bi karaman na SB makapasigurado kita nga kung wow baligya sa sudit eskwela nit mga raya nga mga junk foods ay maging anoon kubaga hay hindi makakaon nit mga unhealthy foods as at least una sa sudit eskwela ro mga inunga nga ra. Paano ro may mga bagong tangara SB sa guwatan na nababakal?
3: So doon actually ato no nga kung bawa nga ni sa ato nga canteen ay siguro naman hay ma-call out man dayon atong mga school administrators ro mga bit-bit mananda kasi siyempre nahinyo ginaton ro atong mga ginikanan nga kung pwede ro ginapabago naton hay eksakto or kung rumaunga isuriyahan man nato naghambagon kung ano ro mas manami nga options para sa andang maunga manami gid nga nga idot ang naghalin baga sa andang mga bagayro na bagon but of course sayud man naton nga we have busy parents we have the nga working parents. So, kung hindi nanda ka ayang i-provide, ay siyempre kung iba abi ka ron, kwarta bagaro anda nga ginapabagon sa andang mga unga. So, ay monitor man doon aton, ro aton nga mga inunga, nga maskin paalin, hay mindful man, nga kung ano anda baga nga ginabakal sa andang mga bagon.
2: Mm-hmm. So, gaban ka ra, SB, ano ro mga aprobado nga mga pwedeng ibaligya rayon sa ano, sa mga school canteen, aprobado talaga ng DOST?
3: Kasi kung amat abinuro ato man nga mga canteen sa iroga provide man karon hay tag may mga knowledge man on proper nutrition kasi may sayod nato nga ni nga ibang mga eskwelahan hay ga ano man sanda sa mga nutritionists no para eksakto riba man hay siyempre kung nabakal man lang manandaro anda nga ginabaligya hay make sure nato nga may nutritional value may una abitanan ng mga

0: fruits. So, yes. Kung may una nga makaruyon, hindi doon kung do aton nga itao, ag ibaligya sa aton nga mga inunga. May una man pwede nga mga sandwiches, egg sandwich, di ba? Pwede abi doon instead of your iba pa bagang options. Or kung may una kita nga tinuga o doon nga fruits nga una naton mabaligya, nga fresh una sa aton nga mga eskwelahan, then why not? Kasi abo ro mga fruits naton, halimbawa, saging, nga pwede man nga makaon itong mga unga for snacks nga healthier options actually imaw. So doon mo lang aton nga di ba hamba gani natong prevention is always better than cure. Eh, mas cheaper tana actually kung pakanon it exacto mga unga hindi sanda magmagasakit.
1: Sa imo abi man ang tanaw SB. Kung may una man lang ha. Kung may ginatanaw ka mong ano challenges sa dai karang proposition, kung may una alin da SB?
0: Kung kakun man lang ay kasi maskin ro aton nga mga teachers aware man sanda eh kung ano do ro mas malami para sa aton nga mga unga. It's just a matter siguro man lang of being mindful lang. Nga daya nga rang mga pagkaon hay bukot manami ag daya hay mas manami. Kumbaga sa healthier yung mga options para sa aton nga mga unga. Kasi kung kita gani nga ginikanan hay naila kita nga pakaunon it eksakto ag mayad ro aton nga mga unga sa aton ng mga panimagay, then obviously dapat hay saliwan, hay duyon man atong gusto nga gina-offer sa atong mga unga. Siguro maging active man ro aton nga mga parents associations, di ba? Kasi doon man dapat do aton nga concern. So kung may una kita nga mga association sa aton nga mga eskwelahan at mga gaginikanan, ay siguro mas manami man nga kung amat ay tanawon man naton kung ano ro mga ginapa kaon o ginapabaligya ina sa aton nga mga eskwelahan nga syempre chances are aton nga unga or gabakal. So doon malanggit siguro akon karon para at least ay one way or another ay may consciousness do aton nga mga schools and aton man doon nga mga ginikanan de para man tanan ra sa kamagayran ni aton nga mga unga.
1: So obligation yun man dayon attorney ita school administrators it staff nga ro mag monitor sa mga baligya sa canteen if ever may implementaray karang ordinansa.
0: Oo, kasi para kakun abi hay it should not always be profit yung atong naisuryahan kasi aton man abi dapat yung concern hay ro health man ang kamagayran gidron it aton nga mga inunga nga ga eskwela sa aton nga mga eskwelahan.
1: Kamusta sa apartment it sa konseho SB kamusta ro ba, pag ano kara response man it aton niya ano legislative?
0: Actually hay favorable man gani sa para kanda. In fact, hay, 'di ba may aton nga ni ngayong launch last year nga program ta ginatawag naton nga BBM sa Kalibo, doon yung batang busog at malusog nga nagano nga ni kita no it mga seeds ag seedlings in panupod sa aton nga mga schools nga ma-access bagananda ro mga sources it daya nga marang mga fruits and vegetables. So kung pwede nga ni nga daya nga ra nga mga vegetables or fruits ay maubra naton nga mga juices and snacks para sa atong maunga ina sa eskwelahan haman hindi, di ba? Kasi kung aktanan actually makon pwede man naton ma-access online no pwede man kita mangayo itong advices sa mga nutritionist ag may mga available ina malangani actually sa aton nga garden kung may una kita nga pwede naton mga ubra nga mga fruit juices para sa aton nga mga unga nga fresh patagani imawa it halo nga mga preservatives wat halo nga kabaabo nga sugar. So kung maubra naton doon nga attractive, nutritious, and delicious ay haman hindi. Pwede ta naton dun maubra kung gusto ho naton.
1: Pero pinaka-challenge pagit siguro lang kara SB, pero mga unga nga sanayon, no, nga magkaonit mga healthier foods nga like gulay, fruits, and so yun dun mga juices nga wat at ibang mga preservative added, abi man na SB.
0: Oo, kasi pres nga ni sa mga healthier snacks, di ba may ato niya ginatawag nga mga banana chips, kamote chips, kangkong chips, taro chips, kabaabuon makaroon actually nga actually high healthier options man sa aton nga mga unga. Why mo ba it mga iba nga ginahalo? Hay kung magiging source of income pa nga ni ron it aton nga communities kasi kung ipatronize naton kung ano iya within the community.

0: Hi, haman hindi pwede, di ba? It's just a matter of looking within, kumbaga, sa aton malang mga libot-libot nga pwede nga ma-offer naton nga healthy para sa aton nga mga unga.
1: Alright, oo. Sa ano, sa part manit, mga eskwelahan SB, naka, ano na kita kada, naka libot-libot or abimana ay nagpauna, ita inform nga, in kaso, no, mapatuman dahi karay nga proposition ay ruyon dumatabo sa sudit eskwelahan sa mga school canteens.
0: Actually, sa kabuuan man siguro within sa aton nga mga eskwelahan ay ginaubra man yun nanda. Kung amat lang doon, hay siguro hay may nakakabaligya nga bukon it manami, pero siguro kung aton man mismo nga dumilian ruyon nga rong mga gabaligya, hay di mas mayadgid para sa aton nga maunga. At kung available ima within the school premises saman magawa para aton maunga, kung manami man nag nutritious ro aton nga baligya within the school.
1: May mga nagakaigo bimana nga penalidad SB sa mga nagabaligya sa school canteen kung hindi sanda magsunod or pauman-uman na bimana nga nagagabag sa laing ordinansa.
0: So far, bukon imo it ordinansa, no? Resolution ma lang, parang sentiment ma lang. Oo. So, raamon ma lang actually is ginahinyo natun nga kung pwede, no? Kasi para ma lang doon sa mga unga, waman kita nailagid nga abihay maging liable gid abiro aton nga mga establishments within the school at mga canteen gid abimana operators. Sa pag-aside nga ni nahon kaubuan man nga nag-operate it mga canteen sa mga teachers man do tag-ana o kung ano hay kilaga man within the school. So mas naila kita no nga on their own. Kumbaga hay voluntarily no hay ubrahon nan daro ano ro ikamayad it aton ng mga unga.
1: Sige. With that, ma'am, may mga dugang ka lang siguro, SB nga, mga reminders or mensahe, especially yung bamungan ay very timely, raya ka lang, resolution ay nutrition month na, no, attorney. Siguro may mga dugang ka lang nga mensahe.
0: Oo, thank you gid very much katopang killer. Akon malang no hay as kita abi no hay as government official say we are also called second parents of our children. Kumbaga may ginatawag abi kami nga parents patriae. So we'd like also to act as parents to our constituents ag kapin pa sa aton nga mga inunga. And of course we are very much alarmed sa mga findings its studies nga may una ng mga unga nga kurang nutrition sa andang gawas o kung may una man mas may problema baga sa andang mga gawas na ubisan da kundi kaya hay mataas ro andang BP no may high blood yuta nga may isot patasanda. So doy mo lang aton kunta nga we try to prevent all this kaya man imo actually ron nga maubra basta kabuligan yang naton within the community.
1: Sige, with that mabuti salamat si Sangguniang Bayan Member Attorney Christine De La Cruz. Rayman si Katropang Claire T. at it's XFM 96.5 Kalibo ang Katropang
2: Bullseye! Thank you daha kay SB member Christine De La Cruz. Manami matara. Resolusyon man lang daha pero mabahugot ang buligra para sa aton karang mga ginikanan sa mga estudyante. Kung gusto naton nga ipabilin nga healthy ro aton karang mga bayan panandar at pagpainom ita santon vitamin C sa mga inunga karahi mas manap di ba kasi yung mga unga makaron di mo tabi mapilit sa mga pagkaon na bukon ita nalasahan yung tananday kasi napasanay tabi agi ta mga bataro inampang ta dayon karon kon naga baho medyo naga ibaro dagagan ita nang karapatan sa mga katrupa so makaron pasanayon ng naton raton karang inunga sa mga eskwelahan. Ginabawaw tara mga junk foods nga ra, mga carbonated nga ra nga mga pagkaon, mga katrupa, no? Iya sa aton sa may banwa karayta kalibok. Bahut ang bulig manda para mapasanyog naton ro ikayong gawas it aton karang mga inunga. Oy, alas 9 in punto na raton nga oras. Kayang porsyon haton man nakaton. Premium D3 coffee. Sa mga gusto-gusto nga magkape. May mga igmang kita nga watan ilaga kape nga matamis. Pero araro premium D3 coffee mix ro anat ang pampatamis is stevia. Oh, din man lang stevia gid ra karang asukal. May mangosteen, may vitamin D3 pa imaw mga katulog. Stevia plus mangosteen plus vitamin D3 pa namin nga kombinasyon sa aton karon nga kapatong. Naniwat at problema sa mga diabetes o na gusto nga magkape premium D3 coffee mix. Sa inyo karon nga imnon mga katropa. Anarat Yes to Health nga mga produkto. Pabakag sa mga butika nationwide at siyempre sa Mercury Drug. Ay kinakugabos na kinatura sa aton makaroon nga pagpangalagad naging kabulig tag kakbay sa aton makaroon nga pagiliba sa aton karang technical side kakbay na aton katropang Cipril Kit Palmon yaman sa aton karang XFM News Center kabulig tag katropang Mariani Tolentino kakbay na aton makaroon sa pagiliba pagbasyada it mga balitaan sa katropang Claire Tiaga sa kay patrol si katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva sa ngagan sa aton karang General Manager katropang Edwin Gareña. Siyempre, amon ka nga Chief Executive Officer Dr. Emilito O. Ako man si katropang John Alinascanio. Salamat sa inyong pagpamati. Standby sa masunod nga programa. Serbisyong katropa. Ako man si katropang John Alinascanio. Salamat sa pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa. Pulsaan!
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: strongest storms threaten our homes? Who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Exciting!
7: Santon Gold, live testimony.
8: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: XFM.
11: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.
17: Mga katropa, XFM.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 15 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayreñagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayreñagaon, probinsya Itaklan. Banuat Calibo, good morning. Welcome na karon sa ito niya panibagong edisyon programang Serbisyong Katropa. Pero makaroon niya dot Miracles, mga katropa. Hulyo 22, dagong 2026, hay may aton karanga mga bisita aga rayan ay karanga porsyon o kunday karanga edisyon ni tato niya pagpangalagad hay aton gidranga pagatawgon nga PSA o kon Philippine Statistics Authority sa Serbisyong Katropa. So, every Wednesday ron or makaroon nun, makaroon niya adlaw ra mga katropa it Miyerkules. So, abang-abang kamuhay basi masundan pa ron. At syempre, mga serbisyo, mga programa at Philippine Statistics Authority para sa mga pumuguyo, especially ya karon sa probinsya Itaklan. Pero aton karon niya pag-a-total akayon, pag-a-o-istoryahan. So mga katropa, makaroon kaibahan natin na live na live. Sa aton karon niya pag-ililiba si Dr. Peter Mangilo Garo, Officer in Charge. Bukon OIC Chief Staff Statistical Specialist at PSA Aklan. Kama naman si Ma'am Rodeline Panadero, Supervising Statistical Specialist. At si Ma'am Ninia Faye Kulahara, Ro Information Officer 1 at Philippine Statistics Authority. Mga ma'am and sir, good morning. Welcome po sa ito niya programa. First edition. Itahaton karon niya PSA sa Servisyong Katropa. Ma'am, sir?
2: Yes, ma'am. Good morning no sa tanan nga nagapagamati sa dayang rang istasyon. No? First time ita yes. Philippine Statistics Authority. Gapasagamat gid kami, ma'am, no? Sa management, especially sa ito niya station manager. Kaya Sir John Allen Ascanio sa pag-allow sa Philippine Statistics Authority nga maghimo it dayang nga programa. So I hope daya hay umpisay taton nga partnership yes. with the PSA and mm-hmm. XFM no. Aga mas magawig pagid kunta nga mga partnership ro aton karang maubra para nga makatao kami it mas maabo nga impormasyon sa aton nga mga pumuguyo ya sa province sa Baklan. Mm-hmm. Ma'am.
3: Good morning kay Katropa Claire Tiad, no? Good morning sa tanan nga gapamati iya sa XFM Calibo. Thank you gid sa dayang oportunidad nga gintaon ninyo kamo, no? So daya hay pirmiro gid matod no nga iya kita makaraag. Manami ang inyo nga bot iya.
0: Nagamiga.
3: Si mga naka-jacket gid kami.
0: Yes.
3: I hope nga sa mga nagapamati na ay subaybayan nyo kami ya permi no every
0: ano ra, ma'am?
3: Wednesday of the month sa kabay pa nga tayo yun nanda para mapaabot namon no ro tanan-tanan namon nga mga kun sa mga kwani ginahikot ginahimo yes. no ginatrabaho sa Philippine Statistics Authority aga syempre hay nguhaan gid namon no nga tanan nga kumay una nga mga kinahangan kamo nga mga pangutana may mga inyo nga mga concern. So, pwede ka mo magtawag iya, ginguhaan na mong sabton, ginamon no, rin yung mga queries nga ron. So, thank you, Gid. Nauman-uman ko, mabahugid ka mo nung no, pagtaura it dun nga lugar para mapahayag na mo, nagmapakusakahanginan dun mga information dissemination na ginaobra na Philippine Statistics Authority.
0: Alright. Si Ma'am Ninia, ma'am, ikaw ba si may mga pag-welcome ikaw sa atan karon yung mga katropang nag-monitor ag mas mag-monitor pagyeda. Yes. Ay manabi nga mga tupi kuro aton karang nakataga naman niya pag-uwi istoryahan, ma'am.
4: Sa umano, mayad-ayad nga agahon sa tanan, nga bigid sa taga-pamati at XFM mo. Ag- salamat gid sa inyong pag-akomodar ka man iya, especially kay Sir John Allen at kinyo ma'am, ma'am Clear. Ag- doon nga, ginapaabot gid namon nga, tanan ninyong concerns nga inyong pautan-on sa dayang harang po na amon gid nga pag-asabton.
0: Mm-mm. So, ano ka na sir? Si sir na bago natin da nga officer in charge ma'am, yes. Sa aton karon niya PSA Aklan. So ano kararo aton yung mga kumbaga imbukada? Ano ro aton karang unang-una gidang mga pagatalakayon sir ma'am nga tupiko. Ano ro mga serbisyo makaron niya offer tanyaga ita PSA para sa mga pumuyo especially sa probinsya at Aklan po sir?
2: Yes ma'am no. Salamat gid no sa pag brought up karon para sa aton irang program, pero siguro una sa tanan hay aton nga ipaintindi kung ano do Philippine Statistics Authority basi wasanda gid aware no kung ano do PSA. So do PSA nga ra hay dayaro agency nga gina-create through Republic Act 10625 bali nag-merge do apat nga kaahensya it gobyerno dati no sa Philip sa statistical agencies. So ginakomponihan ra dati it National Statistics Office tag NSO nga ginahambal no. Ro NSO hay doon do anagid akaron dati nga ginaubray about civil registration, census no. Then nag-merge di kara ro Bureau of Agricultural Statistics nga attached dati kato sa Department of Agriculture. Kumbaga, statistical arm it, a DA ka to, Hayro Bureau of Agricultural Statistics, saan na mat-aral nag-gather it data on agricultural statistics, no? Mm-hmm. So, gin-merge doon. Kibahan man karon do Bureau of Labor and Employment Statistics nga attach mataig to sa Department of Labor and Employment. So mostly employment statistics ro andang generate at the time no gina-collect nga data. And then the National Statistical Coordination Board or natawag naton nga NSCB which is sandarahay naga maintain it mga statistical standards ag mga poverty no sandaron do may mandate with regards karon no. So harang-arang up-at nga ka agency no it dati it government hay gin sambilog lang para nga bukon it mas streamline do process nga bukon baga it maawat para sa aton yung mga pumuyo nga kung nagakinahanggan ka it, statistics or serbisyo nga makara maagto ka sa sambilog nga agency tapos maagto ko man sa another agency no agree ba bi dati nga mga opisina nga ron hiwat aron sanda it mga provincial offices kato no para sa it bless warot opisina kato iya sa province do NSCB wa man no only regional office. So kung may mga kinahangan kang mga serbisyo, hindi mo rin basta-basta mabuo. So with the merging of the of these four agencies no through Republic Act RA 10625, daya nga lang ang mga serbisyo hay na gintao no gin-consolidate sa Philippine Statistics Authority. Doon kun paalin natawo ro Philippine Statistics Authority. So kibahan yung di karon do statistical activities, census about population, kibahan do agriculture, then civil registration, so daga namon do civil registration ag with the expansion of the mandate of the PSA, kibahan yun namun makaroon do national ID or the PhilSys, yes. No? So, statistics, civil registration, the community-based monitoring system or the CBMS, and the national ID. So, daya ro up at nga ka undertakings nga ginaubra, major nga ginaubra it Philippine Statistics Authority. Pero pag abot sa statistics mabaho karon anang sakop bukod niya taron it sambilog nga activity kundi tanan nga mga designated statistics sa PSA like for example census establishments mga household based nga mga statistics compilation it mga administrative based statistics no mga building permits or mga business permits no kibahan doon sa amon nga mga domestic trade statistics so kibahan doon sa aton nga gina-compile gina ubra sa opisina, no? So you could imagine nga kabaho the scope it PSA pag ginabay mo nga PSA bukod nya tarot national ID basi ko naga
4: na
2: board certificate no. Kasi dati medyo na ano ba medyo na ko-confuse do tawo nga gaagdo sa PSA ro anda galing ginabuo hey birth certificate kita ano. So gusto naman man nga i-emphasize nga ro PSA hey what ang naga-focus sa doing nga ron, although may mga designated mataron nga mga every unit may designated nga mga personnel nga naka-assign di karon, pero balance do amon nga paghimo i-trabaho no, balance ro kun naga may gitrabaho sa statistics especially nga very demanding do data naton, kinahanglan naton it data para sa aton nga mga programs and development. While gaobra kami sa statistics sa statistical unit, sige man no trabaho sa civil registration kasi ro demand man sa mga birth certificate ro pagpa-correct ro pagpaayos it mga birth certificate or mga civil registry documents ay kinahanglan man don, and then do sa national ID dahil do aton man nga campaign ay dapat tanan ay magkaroon man national ID. So tanan dayang ara no, ginatrabaho da ita PSA halos adlaw-adlaw kami nga mga empleyado di karon nag-evolve do amon nga trabaho no, ro kumbaga ro among kalibutan di karon nag-evolve di karon no, para yang gid nga matauan it nagakaigo nga serbisyo ag maidaga namon do matutuod nga serbisyo sa aton nga mga pamuyo nga nagakinahanggan no dayang ra nga mga serbisyo naton.
0: So hanon sir amba mo nga ni mga nagagaanyan paid nga serbisyo particular. Ano rin mga mas ginatutukan natin, ma'am, sir, nga mga serbisyo makaroon niya mas ginapaabot sa pumuguyo at mas ginapainchindi, sir, ma'am? Sige, ma'am.
3: Makaraabi, hi. Ongoing, no, raamon nga survey sa labor force survey and annual poverty indicator survey. So, makaroon doon ay nagalibot, no, raaton nga mga statistical researcher by liwag umbilog sandara sa mga nagkakasari-sari nga sample barangay. Galing wa kong makaw na daro listahan. No, by the way, 20 ka within the barangay, hey, bukon man abi it. Bilog nga barangay kapin pa kun magagko kundi may una nga ginatawag kita nga enumeration area. So sige pa ron nasa sa katapusan nga rano it daya nga July, and then may aton man nga mga agri nga survey nga duyon man nga ron hay regular man nga ginaobra para sa bisa palay sa corn ginamonitor don, and then may aton makaron pagid nga updating of list of aquafarm. No, bali ano yung maroon, inland and may una man nga
2: aquaculture.
3: Aquaculture. No? Also, may aton pagid nga pag-abot man sa establishment, may aton nga annual survey of Philippine business and industry, dayarahay sa mga establishment. Ag maabugid nga ni karanga sample, by the way, hay Boracay. Oo. Nag-appeal man kami no nga kung tayo masabat yun nanda kasi madali lang ro deadline. May una gid-abi nga kung amatay nahadlukan do atong mga establishment nga rano. Especially do mga establishment gid. May una bigapon nga matsabukon pa sanda it masyado nga familiar pag-abot sa annual survey of Philippine business and industry ay nadlukan sanda pag-abot sa anda nga income ta. Bali basi ko no kung magtaas pag ano bagayran sa yun nga in anda nga BIR. So hambay kanina mo ro aton nga mga survey nga ron hay kwanton ima confidential. So after abi karon nga matapos no hay syempre gedo purpose kit karon para sa planning, not only it planning it gobyerno but also man no sa mga private nga ni nga mga establishment nga gusto man man na mag put up it business especially sa mga ano no mga congested nga mga lugar nga mga abuon nga tawo. So raya nga ra naton nga dun nga survey hay wagid kamot hawag, wag kamot kinhangan karon nga mahadlukan abi ay basi makita inyong pangagan. After karon nag statistics lang gid do magwa no ro mga pangagan it mga establishment hindi ut imo makita aron. The same true sa aton nga mga household nga mga survey. Ro aton nga annual poverty indicator survey is may ano imaw bukod nga nimot pareho ko dati ra no sir no sa aton nga face nga kung may makonsumo kundi makaray kaabuan ay social and demographic ro aton nga ginabuo especially sa mga children 0 to 3 or 3 years old and above And then tanan ay covered na na pati itag sa mga ECD nga ron kung sa mga inunga baga makaroon kung ano ro ginatanaw kung ano nagakatabo no sa mga unga nga ranga umpisa ay 3 years old kung nagatuon yun sa nga ag mayunaman nga ni nga kwan karon sa migration ro ano baga ro mother baga ni mo ka to tag 9 years old kapag nga isiin dati ga star mamoron and then nagpag-abot man sa mga taxes or kung mag ano ka mag nakaagto ka baga sa mga dyan nga mga government agencies nga base kung mga una abimay na hay dun nga may una ba kimo nga nag-scam kapag agto nimo ina di karon pasabi man sa opisina na mo nag-apply kay tot birth certificate tapos may nagpagapit kimo nga dun nga dun gali gusto in behalf nga buligan ka na nga pero mga
0: fixer, yun fixer abi man na ma'am no
3: fixer mga yun anay mo dun nga ano abi man nga dapat bayad so mga duyon so ginapil gid anamon nga mayad gid ano nga isugid ninyo eksakto no accurate hydro data kasi nga ni paagi sa mga raya nga survey nga ra hay masaira naton kung may mga duyon gagakinatabo ng mga rano sa field. Siyempre, sa makarahay sige, no, ro, aton nga sa PILSIS nga nagapinanaw sanda. And then, during sa survey nga ni Pras kahapon, ako man, may una, abi karon man pag isa survey sa APIS, kinapangutan na kung may una, unbasan ng mga ID, pati itong mga unga. So, gina-encourage yun namon nga mag-agto sanda sa Fixed Registration Center para nga makabuo sanda it. I-apply nanda maskin ro, baby, no, it, national ID. So tanan yun doon sa pagabuton nga ra nga yung kasta nga ni makaroon yun eh, tanan yun hagos ng mga agency maskin mapa-private man eh nag-usoy git it national ID. And then si Ninia hay maabo imo no nga mga may mga schedule imo kinahanglan ipahayag sa radio
0: sige.
3: Para masayran.
0: Sige ma'am.
4: Actually ma'am hay do aton abi nga ra nga schedule nga nabuo is more on house to house so medyo dayahay bukang dait dayon nga well, right, specific nga venue so raw do na tapo abi kara is do aton nga mga senior citizens office and request sa amon nga team para mag house registration at aton nga mga bedridens dayon nga mga PWDs nga wait tasarang nga
0: magto mismo sa opisina
4: yes, at dahil lang man, no, i-announce ko lang man niya sa Friday, ay makarang gali, ito sanda sa Barangay Poblasyon Ibahay, do Barangay Poblasyon Mataig Turo nag-request it aton niya registration. At also sa 24, July 24, mabalik sanda ito sa Malay. And the venue is sa Malay Activity Center. So, Raya, haging request matit aton nga Municipal Civil Register. So, ginapaabot gid na mo, no, nga kung sinoro na ila nga mag-request it, doon nga mobile registration, it aton nga national ID, hay magsugat lang, no, sa aton, sa opisina, i-address, no, kay Dr. Peter Mangilog. At syempre, i-schedule naton doon nga ron nga mga mobile registration, abutanan, hay maka ma-rehistro sa national ID. Agdugang lang man, ma'am, no? Kasi, hay, abo-abo git ang mga, despite sa amon nga mga posting at sa amon nga dissemination, abo patagay hapon nga wala kasayod, bukat aware.
0: Bukat na abot sa gihapon.
4: Oo, doon nga, about sa aton nga, tatlong format it national ID.
0: Oo.
4: So, do atong mga pamuuyo, nasasanay for me nga card, gitan doon na expect
0: yes.
4: Nga ID. So, do yun abi nga may tatlo kitang format no it national ID daya may card may sa papel at may digital so daya nga lang card is kapartner naton Canada PhilPost para sa pagprint pero for the meantime no hay ging stop ani do printing then do office of PSA do yun do ka issue it paper format
0: kat pwede mo taon ipalaminate
4: yes,
0: ma'am
4: yes opo oo at do digital no hay pwede natong ma-generate sa ego nga ito sa ma-download naton via Play Store. So do yun nga rong tatlong ka ID ay may kapareho man lang doon nga gamit no may valid parehong validity at functionality. So either karon sa tatlo pwede gid nandang i-present sa aton nga mga establishment at do yun nga dungang karon pag may magbalibad ng mga establishments, yes, sa doon yung tatlong format ay pwede ginadaka mag-ikat.
0: I-report.
4: Oh, yes, uh-huh. I-report.
0: Sige. Ano pa? May sa ano pa, ma'am? Aga, rumanga, ba mo, ima mga inunga, maskin, what, ano, maskin baby pa, mm-hmm, pwede ginanda nga pa ipa-register.
3: Pero dapat, ay, runanay, no, kung magpa-register mo sa, ano nga baby, daga nanaro, PSA, nga birth certificate.
0: Okay.
3: And then, dumador, dapat daga mananaro, ano nga, PILSIS nga ID. Mm-hmm. Kasi, syempre, sa,
0: yung ma-represent,
3: sa nanay. And then si Sir Peter, hi, manami, gano'n, kayo na gin-interview man si Sir Peter regarding sa CBMS, tags sa party sa Uplift. So,
2: okay, yes, ma'am, no, oo.
3: I-explain, no?
0: Oo, abong wala ka-side sa Uplift niya na, sir.
2: Actually, tama dun, ma'am, no, timing diamond niya, mm-hmm, dahil nga nag-umpisa do distribution, yes, at DSWD sa Uplift last Monday, no? Aga, ito man yan, do PSA involvement ka to sa national ID, no? Sandaro, kung may mga beneficiaries nga gusto magpa-generate it andang EFIL ID or gusto magpa-assist sa pag-access it andang mga national ID, hay, ito mismo nag-collocate do PSA sa Uplift. But gusto lang naman i-emphasize, no, kasi ma'am, ginapangutan na abi kami, no, or abo ro naga pangutan na kamon kun una ba ako nasa sa listahan ni
0: Uplift program, eh, no, para makasod sa Uplift
2: sa gina, yes, gusto namon klaruhon, no, daya klaruhon namon daya nga
3: do kataan ay kapin pa ay kaabo abing mga magulang nag-agto sa
0: oh,
3: yes, pag-aom na binanda ay kamon nagahalin doon.
2: Oo, oh, so, dulistahan.
0: Data gata.
2: So, gusto lang namon klaruhon, ma'am, no, nga, do PSA ay what at involvement sa pag-select kung sino't aro beneficiary sa Uplift. Do amon yat ang involvement ay during conduct data collection through CBMS,
0: yes,
2: or community-based monitoring system. But sa CBMS nga data gathering, bukon dun tana, bukon aron it ginpili at anamon kundi nga census type pro pag approach it data collection.
0: Sa mga survey nga to ninyo ipatiin,
2: but hambagon karon hay tanan nga pamagay ginagtunan,
0: yes,
2: tanan nga households regardless ang status of living, mangranon ka man o pobre ka man, ginaagtunan doon itatong yung mga enumerator ay gina-convince nga mag-participate or maghambay tang participate, magtao it imo nga information sa amon nga mga data collector. But the CBMS based sa law sa Republic Act 11315, this is a voluntary, bukod na rait mandatory sa sangka individual nga piliton ka, kung hindi ka magtao dapat piliton ka gid, no, unlike sa mga census namon or sa mga surveys namon kasi do yun gid ahay designated, no, sa PSA. Pero the CBMS, the nature it CBMS nga law hay voluntary, meaning kung pag-agto it enumerator sa inyong bagay, no, hindi kat ing gusto mag-participate despite sa ginhimoon nga effort, best effort namon yung ginambag nga ma-convince ka nga mag-taot imong data, pero still nag-refuse kat ing wa matan, gina-recognize matan, mm-hmm, gina-honor matan namon do yon. Plus for example, kung nagtao kat data nimo sa data collector namon sa CBMS, no, sa CBMS atong ginistoryahan, pero wa mat imo nagperma sa waiver form nga ginapaperma kunta kimo waiver form imaw doon naga state or nagahambay nga ginaalaw mo do PSA nga i-share do imo nga tong data nga gintao sa mga agencies nga nagakinahanglan idatong mga information for the social protection program. Now kun indi mat mag-allow, indi magperma sa waiver nga to, gina-respect matanamon doon. So among brown karon taguon yata namon do data nga to nimo, and then you will be part of statistics numbers.
0: Mm-mm.
2: Pero hindi namon ma-access, hindi namon ipa-access do registry or bilog mo nga information. Now when it comes sa Uplift program makaron, no, gin-conduct do CBMS 2024.
0: Mm-mm.
2: The last time na nag-conduct at CBMS was in 2024 kasi every 3 years mo lang kita gakandak it CBMS, no? So 2024 naton ginkandak ag medyo makaroon do approach, makaroon gid do approach nga ginhimo naton. By the time maginkandak namon doon, what kami kasayod kun ano do mga programs,
0: yes,
2: nga maabot.
0: Kung para siin,
2: kung para siin, basta rusugot akamon it amon nga office, magagto kami, magkanda kami it data collection ag tanan nga households amon nga agtunan, no? So the selection pag pagtapos namon it collect it data, gin-process it PSA, gin-check do validity, do accuracy, do reliability, do consistency it mga responses it mga aton yung mga households, no? And then gin tan-aw naton dun tanan-tanan. So kami sa PSA, mahambay ko nga expertise namon do yon dahil years ito kami karon nag-obra, no? And we undergan several trainings kung paalin namon dun tan-aw. Now, tag after nga na-clean up namon do information na nahuman namon do database it registry, no? Registry it do yun yun yung mga individual or households. Gin-submit namon ro data sa central office it PSA.
3: Uh-oh.
2: Sa PSA Central Office. The PSA Central Office nag-execute it data sharing agreement with the Department of Planning, Economy and Development or DepDev ag DSWD nga datong data sharing agreement nag-allow nga rung mga gin-gather nga data it PSA through CBMS pwede nga i-share namon sa DepDev
3: ag
2: sa DSWD provided nga datong atong mga nakasugod ito kato sa i-share namon nag-allow sanda
3: sa
2: through
3: waiver
2: yes. Sa pag-sign ng date waiver. Now, kung halimbawa nga wa ka nag-sign it waiver, so hindi namon itong ma-share dahil
3: so hindi ka mag-expect nga kung sa mga masunod na sir, may mga makalunya programa hindi ta ma-access
2: yes,
3: and itong
2: yes.
3: Agency rin mo nga data.
2: Yes, ma'am. Kasi covered kita data
3: yes,
2: privacy app.
3: So,
2: hindi kita pwede mag-share it basta-basta it data considering nga raw CBMS contains sensitive and personal data which is bawal gita rin mo sa data privacy app. No? But kung halimbawa nag-sign ka waiver, datong mga personal and sensitive information nga gintao mo sa PSA, pwede na mong itong i-share sa nagakinahanglan nga agency, no? So after kato gin-share namon rohatong atong information and then do DepDev sanda ro may mandate, sanda may authority sa pag determine it nga tawag naton nga poor ag near poor. Doon rin rin ginagamit makaroon sa uplift poor and near poor based sa andang proximance test nga model nga gina-apply para ma-determine sino sa mga household, sino sa mga nakalista sa CBMS nga to. Rin ginatawag natong pobre agrumagapit sa kapobrehon. No? Pero pag ginabay binatong pobre, roanang income is below the poverty threshold of the province. Pag ginabay natong near poor, sobra imaw sa poverty threshold, pero hindi imaw magsobra sa 1.25 times roanang kataason. No? So, hatong-hatong mga individual based sa identification it DepDev, ginsubmit to sa DSWD Central Office. Ro DSWD Central Office, conduct it cross-matching, gin-check nanda kung daya baga is valid ag deserving ng mga individual ag tag na-confirm nanda nga datuhay sakturo listahan, ginpamnaog nanda makaron sa andang regional and then provincial offices down to the local government unit. So, in other words, do PSA hay what agi dat involvement directly sa pagpili kung sinuro nakasugod sa uplift program. Raamon gitagid nga participation kato hayro paggather it data sa bilog nga area, sa bilog nga barangay, sa bilog nga province, ag gin-consolidate, gin-process, gin-compile naman dahil nga mga information nga ginagamit makaroon sa mga social protection program. Bukod niyang it uplift program, kundi 4Ps doon man, no, sa may mga masugod yung mga 4Ps beneficiaries, mga social pensioner natin nga mga new entrant sa sa kwan sa dayangarang program and then mga walang gutom program nga i-roll out later it is WD man do yon ro magiging serve as database including do ana it local government unit, no? Gina-encourage naman nga paggamiton man ro CBMS although nga may discretion do local chief executive whether ana to nga gamiton no or hindi but pwede na magamit as reference kaysa nga wakagid it basihan. No? So in terms of mga calamity later nga may maabot, may mga assistance nga maabot, mabaho nga bulig ro CBMS database para bugaan it reference or information sino sa mga pumuhuyo natin sa community ro nagakinahanggan it assistance. Diet, so, diet amam, hay fair, sa amon ang pagkasayod to the best of our knowledge fair taro pag ano kararo pag pagpili pag select agwa tara it mga involvement it kun ano
0: dayang uplift sir base ya tagidra sa statistics sa data it PSA or depende kay concerned agency kung eh, ano nanda gamito nanda ro inyo karon yung mga na compile nga data for reference ya tagid sir
2: based sa statement abi ma'am ni Secretary Gatchalian it DSWD solely rugin basihan sa uplift program is the CBMS. So kung okay. Wa kay sa CBMS, naturally wa ka masugod una karon sa ano sa program nanda. But may mga interviews man ako nga nabatian nga aro iba nga wa nakasugod no. Possible nga may mga dialogue nga obrahon sa local government unit no kung ano ro mga interventions nga obrahon nga deserving man pero wa nakasugod. But then again, kami sa side it sa PSA, dito ta kami ka-add ito sa database mm-hmm. kasi naka-encrypt pro data.
0: Yes.
2: Dito ta namon to pwede dugangan, di man kami pwede magbuhin ito ka to.
0: Yes. So mi nag-comment si Cap Hill it Barangay Tigayon sir ma'am nga thank you gid ako sa clarification ay ro iba gina isip nga ro barangay kuno ro nagpili sa pagpasugod sa uplift program so uwa ta gid
2: sir salamat gid kay kapitan no wa gid ita involvement the local barangay government man. Unit even the barangay maskin kami wa man kami involvement igto so abo nga ni nga nagaagto kamon sa opisina umpisa pa ko Lunes hasta makaron nakita ako ro listahan it uplift nga mga beneficiaries no kaabo no hindi ko i-disclose kasi bukod anamon doon it bukod anamon
0: na meron sa sakto mata sa atong data iya sa mga nagtao mata it ano ron na nagpirma sa waiver nga i-share do andakar nya data minko nagsakto
2: yes mata. so far mm-hmm. sakto gid ima actually mm-hmm. may isang ka LGU nga nag-request it listahan it poor ag near poor sa pwede mat ananda gamito nanda sa mga programs and later kun may mga assistance nga iga tao later do LGU for example mm-hmm. so nag-request sa that listahan may tatlo nga ka LGU nga nag-request it listahan from the central office gin forward anamon and then gin extract igto do mga households karang nga ginatawag nato nga poor ag near poor ag gin match na kun sa number it gin pagawa it DSWD sakto imaw
0: mm-hmm.
2: sakto gid imo ito ka to sa kwan kasi parehas do indicator nga gingamit sa pag-identify no ag actually bukod nit at sang dimension do ginabasihan naton pag hinambay mo nga poor or near poor it doesn't mean na kung may kwarta ka manggranon ka or pobre
0: depende ta sa naging share nga ano sir
2: actually ma'am ginatawag naton ron nga multi-dimension na poverty. Kumbaga, bukon yung sangga angle do tanawon mo, bukon yung income level, kundi tanawon mo raan ng composition of household
0: pila
2: member,
0: sanda.
2: Pila sa nasasugod bagay. Kun madetermine ta, kung pilang bilog sa nasasugod it bagay, ano-ano raan ng mga age ka to, mga unga baga to, or
0: may mga
2: magugang baga ito ka to, then buon mo raan ng economic data, may mga trabaho baga sanda, naka-eskwela baga sanda, kung may trabaho sanda permanente baga or seasonal lang tapos may mga nagamasakit baga sa suod itbay kasi kibahan imo sa CBMS kung nagmasakit may mga functional difficulty ano ro mga diferensya nanda kasi pwede naton doon ma-extract then sa household level ginabuo naton do housing characteristics daya hay mga household conveniences nanda mga kagaparon it andang for example andang housing unit no and then andang mga access to basic services like mga water andang mga electricity. Those are mga proxy, tawag naman karon, proxy indicators mm-hmm. to poverty. Bukon ni mouth income, but you can determine with those indicators kung sino do mga pobre. No? Mm-hmm. So, pag inambay mo nga may trabaho ka, bukod at butambaw nun nga manggaranon ka uting. No? So, tanawon pa natin do ibang dimension that would tell you nga harang kagaling household say mabilong imaw sa poor and near poor. So, dahil nga rang mga listahan nga halin sa CBMS nga gina ubra or gin-generate it DepDev, no, hay nag-agi mahambay ko nga nag-agit ay mura sa maid-id nga scrutiny agro mga technical person kararo nag-ubra. And then, ginahambay nga ni nga sa uplift program mo talaga gina-apply kasi kung ito ka ting mismo sa hatong sa database ag na-analyze, kibahan ka to, mahugat ka at imo ag tawgan ka.
0: May karoon yan, sir, abong nakibutlat. Ay, may panagtagot ah. Si Indo, ano, pag lista. Siyempre nasanay lista-lista, may mga ID-ID.
3: May lumayon.
0: Yes, oo. Oh, oh. So, automatic gali. Ito ta sa central office, ging extra crew data. Si DSWT yung bahala to regional to provincial. So,
2: yes, ma'am. So, amon nga kunta nga appeal, no? Mm-hmm. Sa atin nga nga mga pumuguyo, no nga. Hindi ko mag-agto sa PSA dahil wa man kami it may matao nga information kung haman wa kami ito na nasugod sa datong atong nga listahan. Hindi man kami makahambal sa DepDev, di man kami kapangutana kasi independent asandang agency, gain tabi kami, gain andang mandate, gain duamon. So wa kami nag ano, wa kami nag kumbaga wa kami nag istorya at the provincial level. So ako lang karon hay mahugat kita kung ano do mga actions ay no nga na kita man doon itaton nga government no do mga dunyaran nga mga request tag kun halimbawa nga public agid mating no ag nagtao kat sakto nga information during data collection mabaho gid aro chance nga makasugod ikaw. Actually ma'am dayangan niro ambay namon this is an eye opener to all nga dati abi medyo gina disregard do mga survey hambay ang nandang hambago nandang ay survey mana tapos on mana kami it may maano dayon mana kadayon kami it may ma benefit oo, dahil nag survey mana kami doon yun yung gina emphasize ma'am nga ro amon ang mandate it a PSA is to conduct survey wat kami ga tao it ayuda bukod na namon doon it assistance so hambay ni namon kung may una ta kami inugtao itao namon pero wa kami hindi namon pwede doon bra. That is the work of other agencies.
0: Sir, haro, ano, minko nakikita ba nato niya challenge? Siyempre, hamba mo nga ni eye-opener kundra, nga, kung sa mga masunod, abay man ang panyempo, inadlo may magpatigin niya survey, mag-participara sa anda. Karang, may

0: ng mga professionals gata, no? Mm-hmm. So, doon sa bilog sa mga gina mga mechanism namon, no, para ma-ensure namon nga quality raw data. And during interview, may mga probing questions kami. Whether nga nagsugid ka, kasi roamon abi karon matangda sa art of interviewing, sugid kalating, mangutan na kami, masugid ikaw. And then, kung may mga inconsistencies in between sa imo itong mga ginawa, madakpan namon. Namon. Kasi roamon nga mga questions karon connected imaw sa kada sambilog. The question, questions ko una, connected imaw sa mga masunod, no? Now, kung may mga gumusot pagid, nga, may una gid ang mga hindi gid ano gatago gid. Makita namon sa data processing system, may ma-detect kami karon kung i-compare namon do mga data nga na-collect namon sa pag-analyze namon ito yung nga statistics. Makita namon nga hara outlier kating hamaan nga makararo imong information. So ginaubra namon karon is gakanda kamit mga validation sa field. Plus ma'am, may amon pagid nga mga supervisors nga gina-deploy sa field nga nagakandak it spot checking, re-interview, observation. Kumbaga sa observation, observahan namon, roamon nga data collector, kung tama ba garo anang pag-craft it question, tama ba garon, bukon baga imaw it naglisa baga imaw sa idea, masking phrase na nadupang utana. Pangaywa, nagakanda kami it spot checking para masayra namon kung enumerator mismo nag-agto ito sa household. And then, nagakanda kami it re-interview kung may na-detect kami, naging submit ni data collector nga medyo bukon kami it convince nga daturo data. Agto na namon mismo ito sa haron ni Ron household ag magkanda kami it re-interview. Kung amat nga ni ginhambay kami nga pamanuman man na inyong ubra, so, nag-survey man na dati.
1: Subject for re-interview, ano gid aron?
0: Do yun lang gid, no? Ginapaintindi namon nga harahay sambilog sa mga strategy para gid nga ma-ensure namon nga quality gid aron amon. All the matod nga burden kun amat sa, sa respondent, but this is one way nga ma-ensure namon nga quality ro data nga amon nga gina-gather. So, I hope nga magsalig sanda sa PSA, mag-interest sanda, kasi pag hinambay namon nga ro data is confidential, protektado gid aron. Wa na namon ron basta-basta nga gina-disclose without basta in adherence sa aton nga law, ginasunod gid anamon doon. Kasi nakaano man damong trabaho actually kun ubrahon namon doon.
2: Ma-disclose ro data nga bukon it bag sa bagay nga tawuan it dato nga data. So pwede kami ikramuhan.
1: Paano do ibang aron sir ma'am nga Reba Bay magawa sa bukomat at birthday na bimanakanda or abalay haron nga ni na alangan niya ni magtatandang information syempre sa man daton ma'am Reba may mga gilibot-libot niya mga scammers o nga manugloko gid mata paano naton mas ma-identify ma'am
2: ginahambay namo no na maskin sa radio sa mga interview nga pro amon nga mga don nga ni ramo mas statistical researcher nga ron hay usuyan gid nan dat ID. Ambay ko nga ni never nga magagto sa field kung wakat identification card kasi do yun do mabasihan nga yung kwan mo no, yung legit imaw and then plus pagid nga every time abi nga may survey kami hay depende man sa survey namon do ana nga ID kami.
1: So okay, iba-ibat aman.
2: Oh, iba-iba okay. Nga project. Mm-hmm. And then kung common matay syempre as regular may amon gid ang regular nga ID. And then may anda man doon nga naka t-shirt man sanda, may uniform man sanda, no? Usually naga-uniform sanda. Pati nga ni kondo anda nga mga gamit. Plus man may bag, kung amat may umbrella, may
1: tapak may logo.
2: And then kabuan namon makaron nga survey gagamit sa note at tablet.
1: Yes.
2: And through tablet nga ron haya ginaano nanda ron, ginatag nanda kung siin gid kampinoro residence o do yun nga household o housing unit it amon nga ron nga mga respondent nga ni maskin kami nga naga supervise madali ang namon sa na makita kung siin nga kung haman abi nga bukot dato ri mo gin interview so pwede nga may mga reason do no may mga garimark sanda nga abi ra to nga tong bagay hay panita imo demolish kaya wan imo na ano na interview or vacant housing unit or rest house yang imaw nga temporary lang ruga study ka ron or may una man nga ginahambay ganin nang kung sambilog malabi man na imaw and na nagano ta imaw nag namatay ut ano so may mga mauron so dapat nga kung sa sangka area hay makaraamon nga survey dapat hin at least na maka hindi kami magnubo no sa 90

0: 5% kasi nga ni gaalaw kami it dun nga kwan replacement, pero never mano nga gapagusto sanda it replacement nanda, so dapat halin gid sa office man don tungod nga sa pagdraw it sample gina random imauron basement sa census naton, so di karon kita mabuo it mga aton nga mga respondent. And then ro amon nga ni nga during man sang supervision no hay ro kaabuan gid mata hay naila ta sanda may una nga ni kong amat na again hay kami man na mamuwat na kami kasi nasairan yun nanda nga importante pero, no
1: sir, yes.
0: Nga magtaugid sanda it data gusto nanda nga ma kaibahan sanda sa mga survey pero doon nga ni bukon itanan kung survey pero kung sa census hay dapat gid ay gapartisipar gid sanda no and this coming 2027 may CBMS man kita. So sa CBMS sabi nga yun ay ko 2022 naton ay bukon it na no nga municipality kasi anda nga budget dato sir Fet no tapos pag 2024 ay budget dato it PSA yon no kabuan bali may una nga ging kwando munisipyo pero may una bigahapon kato nga matsabukon pabuasan da nga rait wasa na naila magtotdikta may una gida nga budlayan gid araton nga mga statistical researcher nga ni do yon nagpirma sanda nga wasa na naila. So makarang nanda siguro na discover
2: na na-realize
0: nanda nga dapat gali nagtausan da sa nga data.
1: So if ever nga may mga programa gumando ano mga ayuda-ayuda sa 2027 pa next year kung wa sa na nagpa nag-share nanda nga ang wa sa nagpasugot nga i-share nanda ang data ko 2024 sa 2027 share yun nanda.
0: And then syempre kapasalamat kita kami no sa aton nga mga local government unit especially no sa atong mga barangay officials barangay chairman, barangay kagawad, mga aton nga mga BNS nga nagabulig kamo no, nagataog gid it anda nga time sa pag-iba no sa aton nga mga enumerator or aton nga mga statistical researcher. Wa gid sa nano ga ano man na kun gid it malisod nga ron. Pero may una man nga mga iba nga mga barangay ano pagid nga matsa doon man bukon pat manami ro anda hingan nga bukon pagidisandaga gabulig sa aton nga mga SR pero so far sa out of 327 barangay sa pilang bilog lang man doon mga royon nga mga barangay pero kung amat hay kung bukon matait manami ro anang kwan it may una may manang kagawad nga matsa may unang wa ba masyado na naginaintindiran ang area pero may inamat ang mga mayad gid no especially raton nga mga barangay chairman so hats off gid kami kan
1: sige oh. Ma'am sir basi may mga gusto kamong idugang ay kurabo si kita sa aton nya oras apo pa kita kunta man no kita nga gusto nga oi storyahan pero ay kurabos kita sa oras oo oh. Kadasig okay,
0: gatag busan kan dinahambag
1: oh kugang pagidagali oh. Si ma'am niya basi may mga incoming ano kamo ma'am schedules nga nahangan gid masayran pag edit ato nya mga katropa dugang sa imo kay nang atong maging vlog may mga schedules pa ikaw ma'am
3: so far dato pa lang kasi do iba abi hay ongoing pa
1: yung okay.
3: Coordination sa mga barangays and of din nga office of the senior citizens
2: pero madugang ko lang gali nins no dahil nga may uplift payout umpisa makaron ay hinaga ma-resume hingan no hasta sa August 8, I think, o kasi kada utaron na adlaw-adlaw, may una utaron nga gin-schedule kada municipality, no? So, medyo naka-block. Naka-block do schedule itatun nga mobile. Although nga, may una mat ang, depende sa kaabo nga request, no? Pero, medyo rin na-priority anay natin makaroon haitag-hatong sa uplift nga co-location activity. Pero, natin ginalimit nga kung may una nga mag-request, hay ginabaton gida naton doon kasi doon ra aton nga gusto nga abo pagid no nga wa nga ni galing kami ma'am dahil sa kaabo na amon yun it ng campaign sa National ID registration wa tagihapon na ubos sanda
1: di ta gihapon
2: pero kon halimbawa nga di sanda maagtunan bukas sa aton nga office di ba sa from ano nga ni Monday to
3: Saturday, 8 to 5
1: overtime at agad kung asat Saturday, ma'am.
0: Especially no? Nagkaya malang ro amo mahimo nga ngay kapin ro mga doon yung tagid masyadong mga magugang mo tapos mga senior nga halos hindi yun kaya magtikang doon nga kando yun do halos ginaagtunan ginamon pero ro kaya malang kung pwede maagto lang sa SRs.
2: Agibahan ka ron doon mga updating na to no? Kung halimbawa may andang mga national ID ba nga may mga clerical error Oo. Mga may saga nga gusto nanday update or dati siguro hay sa single pat asanda pero married it asanda so gusto nandang idaghon ro apelyido andang asawa so pwede nandaron i-update ro andang obrahon magagtong sana sa aton nga fixed registration center di karon sa may Repentor building open doon imaw agwa gidit bayad ro yes, updating yes
1: sige ma'am sir thank you so much it aha sa oras nga nagaging taon ninyo kamo niya sa XFM Kalibo. Of course, ato na niya pumuyo. Nakaangkot clarification, especially sa Rai Karang Uplift program. San uman kita karamaga ililiba, ma'am sir? Good. Saan naman niya pagbantay tuman? Next month yun.
0: August.
1: Third week.
0: Yes.
1: August. Third Wednesday.
0: August 19 ba yan?
2: Yes, August
1: 19.
2: Sige, sa iyo, bantayan nanda kami.
1: Another topic. Rumangawa na ito na istoryahan. Makaroon, ma'am, sir, no, ay aton karanga pagpadayunon. Sir, ma'am, sa uman, thank you so much. See you next month.
0: Yes, thank you again.
1: Sige. Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time 2 minutos makataliwan sa oras LSG sa agahon. Thank you so much Itana sa aton karon niya mga katropa no? Maghaling karon sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Aklan kay Doc Peter Mangilog ro aton karon niya bago nga OIC no? Sa Chief Statistical Specialist si Ma'am Rodeline Panadero Supervising Statistical Specialist at si Ma'am Ninia Faye Colahara, Information Officer 1, IT PSA Aklan. So, ma'am, sir, thank you so much, gid, sa umay, no? So, mga katropa, thank you so much, man. Sa ito niya pag-ililiba, pag-pangalagad, makaranyagahon, makaranyagat Merkules, mag-ililiba, mag-akilita, man kita karaadlaw, IT Webes in Aga, same time, same station, alas 9, hasat alas 10, sa agahon. Of course, panibago man doon niya, edisyon, ito niya pag-pangalagad, panibagong topic o istorya, rat niya pagatutukan. Bantayan, masunod ka na nga programa. Endless Love, programa drama IT XFM Network Philippines. Nangin kay bahan, thank you gida ma'am ha, sir, sa aton karanga manami nga pag-o-istorya makaranya gahon. Nangin kay bahan, kabulik naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit aton yung station manager, katropang John Allen Escanio. Sa aton yung general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, itato niya ever generous, malamang mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Remily Tuoy. Mga katropa, dugang mga updates, dugang mga topiko. Yaron sa Philippine Statistics Authority sa servisyong katropa, bantayan man ron sa masunod karang bugan. Particular August 19, third week of ita Wednesday mga katropa sa bugan it Agosto. So kurabos no aton karon niya oras. Mga katropa sa Humanitas Binyer katropa, katropang Claire Tiad, yamat aron sa programang Servisyong Katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
4: XFM. Mga katropa, exa

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Lualier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: Sana wong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo pagin buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlugiban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X.
1: X.
5: F. M.
1: X. FM.

kun sa mga mataho nga plano nga gindihon namon. Kanugon sa paghigugma nga ginhalungan. Tagkun ano man ang rason kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa ngamon kasal. Wala ko pa nahibalan. Tugod-sugod sa adlaw nga ito. Kagtub-tub sa buong. Wala pa kami nakasugilanon. Tugod na galikaw ako. Tagsa nga maghahandom siya nga istoryahon ako. Nga apa! Nasakit na niyang balatyagon ko. Ginpatay niyang kasing-kasing ko. Kagang akon palangga nga amay. Kasakit kilikon maghigugma. Ang magpakamahal. Pagkatapos masakitan lang. Kung nakaibalo na ako. Nga matabo ang amosadto sa akon. Kung tani, wala na lang ako naghigugma. Kung tani, wala ako nagaluha subong. Tungod sa sakit, pagintuwas ang paghigugma sa kasing-kasing ko. Kung tani, buhi pang akon amay. Ricky, kinasumpa ko ikaw. Tugtog kamatayon. Hindi mo maangko ng akon kapatawaran. Ay, paghigugma, kinasumpa ko ikaw. Kag kinahanglan, ini ka na makaangkol sang bahin sa manugtulog ko ang kasing-kasing. Dulaon ko ikaw sa kabuhi ko.

0: Carlo, kayuon gidin yung inyo pagtuon, ha? Wala sa may maglakwat sa. Makahibalogan niya kung nagaligoy ka mo sa inyo klase, ot doon ko gidang inyo allowance.
1: Promise, ma. Matutom kami sa ngamon pagtuon, ha?
0: Bayo. Nung Samuel, ati panon mo gid sang maayong mga tanom ko, ha?
2: Eh, oh, Emilia!

0: palayo gali sa biyahio naton, ma.
1: Ah, oo, anak. Amo ida, nga ginatamad ako nga magpauli dere. Sang dalaga pa ako kay ti, nalayuan gid ako mo.
0: Kung makabalik ti kita sa aton, hindi ko na paghandumon na magbalik dere. Kido, ari na kita sa katapusan sang kalibutan.
1: Anak, wala mo pa nakita ang mga talan-awon sa kadtuan naton. Kani, amo sina ang ginasiling mo.
0: Oh, pantala na ining gindulugan naton, ma?
1: Oo. Masakay kita sa bangka patabok sa amon.
0: Ano?
1: Oh, hindi ka na magsagat sa reklamo. Dali na. Manaog na kita diri sa salakyan.

0: kubis sa dagat, ma. Ka-clear ka pa, ma, oh. Kanami lumpat ka magpaligo. Mas manamian ka pagid kung makadungka na kita. Tugod makita mo, pulos puti ang balas sa baybayon.
1: Wow!

0: tuturo kita sa kaupod nato ng mga pasero sa bangka, oh. Kilala mo pala sila?
1: Hindi. Ako gali si Emilia Bourbon. Kag siya naman si Christy. Anak ko siya.
2: Bourbon ko na lang? Pareho kita sa apelyedo?
0: Ay, masi pa rin tiyanay kita.
1: Ha? Ay, gaaman. Kay sinobala ka mo mga anak. Kay Arman, kay Digoy, kay Orlan, o kun kay Jigo.
3: Akon!
1: Uy!
3: Grabe ka man ba? Kadamusang ginsambit mo nga ngalan. Apang wala mo ginsambit ako, nalipat ka na blasakon?
1: Uy! Nung badong?
3: Maibang bahaw?
1: Oh, hala! Nung?
0: Ginahidlaw gid ko sa inyo ba?
3: Hey, wala ka gihapon. Nagbagko. Katigunan na sa imo. Bingit ka man gihapon.
0: Wala. 45 anyos pa lang kuya, no? Hindi pa kuya tama katigulang niya.
3: Kasi sino naman ang mataw mga kaupon mo ngayon eh, ha?
1: Anak ko siya, nung, si Christy.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga buti ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Uy, bawa kalugon nga wala kita nakuha sa litrato ba? Kung tani may pabugal ako, nalalukan ako sa matahong nga nalagahalin sa syudad.
1: Nadala kami ang kamera ni Mama Tito. Gusto mo, halukan ko'y kaliwat. Kagpakuhaan natin sa naragway.
0: Ay, hindi na, hindi na. Kada mo, nakaroon siyang mahisa sa ako. Ay, alika. Ano pang ginabuhat natin dun sa igad, bye-bye? Dito kita sa balay ni Nung Arman. Para nga makabalitay kita sa mayo.
2: Ah, sige.
0: Ay, mga anak. Hakutan ninyo ang mga dala ni tita ninyo, Emilia. Kaysang inyo pakaisa nga si Kriste. Pronto!
1: Joker, galing tiyo ko nga ini. Sigurado, malingaw ako diri.

0: Nga dito kita kay Tito Arman makadto haw. Hindi ba na dapat sa inyo?
1: Kay kamugulangan abi si Tito Arman mo. Kadiri sa lugar nga ini, kung sinong magulang, among ginasakaan.
0: Among gali.
1: Kag makibot ka, saka damuon sang aton pamilya dire.
0: Aba!
1: Kag kabay pa, nga magustuhan ninyong inyo pagbakasyon dire.
0: Sigurado ina, kikatahong sa lugar nga inyo.
1: Kag maipakilala kung karon sa imo. Gwapo!
0: Ini ka na mag-usik sang tion para magpakilala sing isa ka gwapo nga lalaki. Damo na sa syudad. Kabas gwapo pa sa ipakilala mo. Ay, sorry. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo nga wala ko ng kadto diri para dira.

Sa fiesta ang kalimbawa kay na, samtang nagkakaon kami, kaupod sa pamilya ni Mama Diri. Apang, may natalupang tan ako ng isa kalalaki, na daw, indigin makakasang panulok niya sa akon. Itong kasubong mala nga, ginapanilagan niya ang akon pulag, karugan na himbisan niya ako. Naaabal lang ang paligban ko siya yaman. Ari ako diri, agad makalimot. Kag hindi magsugod sa paghatag naman sa problema sa kasing-kasing ko.

0: Good morning, anak.
1: Ay, good morning, ma.
0: Oh, gaano kaluya sa imo?
1: Ah, ma, wala bala sang chapel diri?
0: Ha? Kaaga pa gani sini, chapel na ginapangita mo?
1: Oh, gaa. Gusto ko nga magpangamuyo, ma. Kidago na konsensya ako eh.
0: Ha? Ano nga ginakonsensya?
1: Ano kay, bago pa lang napatay si Papa, pero ari kita sa lugar nga ini, kadaga sinadya na.
0: Ob, iha, ang kabuhi isang tao, natural nga ang dulunan, among kamatayon. Nga ikasubo na ito ng kamatayon ni Papa mo. Ato na siya sa luyo sang mahal nga Diyos. Kadi, sabay lo nga magkasubo kita. Hindi bala, dapat kita nga malipay? Pero, kung gusto mo siya nga pangamuyuan, may chapel diri. Paupdan ko ikaw sa pakaisa mo.

0: agahon palang gali. Nagabugtono ka mo dire, tita. Amugig kami si Nidire. Tungod nagalakat ang mga kalalakin, Andres Salawod. Agod nga magpanagat. Kag kami nga mga babae, among mabilin dire. Ang ginahimo namon, among magluto sang pagkaon. Para pagdungka sa mga nagpalawod, may makaon na sila.
1: Among gali, tita.
0: Ay, manugbutlak na galing adlaw, ho? Ang maayo pa, paupdan ko ikaw sa mga pakaisa mo. Para nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kay ka namin sang talan-awon, kun amo sini nga oras.
1: Ay, sige, tita. Gusto ko, ina.

0: nos ang tubig eh. Base kung si puno na ko.
1: Hindi ah. Dali bala. Dilawi bala. Kaysa babaw lang na yung tugnaw. Pero sa idalong, malabaab na yan lang. Saan mo sininga oras?
0: Karon ko lang inanahibalaan ah.
1: Dali bala.
0: Ah, sige. Uy! Kanang matuod.
1: Siling ko ganyan malamian ka mo.
0: Ba? Ano ito?
1: Ang dilinaw?
0: Atong sa dagat to?
1: Ah, ang mga pambuti na. Nagapapauli na sila siguro ni tatay.
0: Amo kali?
1: Hulaton na lang natin silang umakas.

0: Nang, nang, dali ka nang. Lantawa ba lang mga kuha nila ng mga isda? Malingaw kagid siyang tulok sa ila.
1: Aba?
0: Magsunod ka nang ha. Kay ginapaypay na ko ni tatay.
2: Uy, ma. Ang lalaki ang ginpamudloan ko kahapon. Ara naman siya, oh. Kanagatulok naman siya. Kanagayuhom sa akon. Laking iniman? Dubag po lang nakakita, babae. Ari mo ay, ipamudluan ko ikaw liwat sa akon mga mata.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X. X. FM. X. FM.

0: dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
1: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diri yun.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Mga katropa,

0: oras, mga katropa. Filipinas Standard Time, alas 10:48 na sa Udroadlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nyo Udrodlao Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Udrodlao Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo. Provincia Raklan, Banuet, Kalibo, mayadayad nyo Udrodlao. Welcome sa aton makaron nga pala tuntunan.
1: Centro.
0: Adlaw kita makaron itdaya karang Miyerkules sa Petsa 22 sa buga ni Tulyo 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si Kataropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, ro aton anay pagpanamiyaw, pag-abi-abit, mayad-ayad nga Udrodlao. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ratsada sa uno segundo distrito ay taton karon nga probinsya Raklan. Sa kabisera naton Banuet Kalibo, sa may isla naton it Boracay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, utob magabutan itaton karon nga pagpagayag, aton karon nga pagpangalagad. Mayad-ayad nga Udrodlao.
1: Sentro.
0: Siyempre, pero pagtamyaw man ato nagpag-abi-abi. Sa aton karon nga mga suking tagpagamating nga nakatutok na ka-monitor. Sanda karon nga mga panimagay sa makaron nga pang-orason. Pero iba kara naga-ilabas, naga-kinot andang ilabas, ag-uwa pa naga-ilabas. Mayad-ayad nga Udrodlao kinyo. Thank you, gid, ha, sa pagtutok niya. Nagasigabong naro andang mga radio sa makaron nga pang-orason. Kumusta man ro inyo

0: Ng mga katropa listeners naton sa mga tagsa-tagsa karon ka mga pribado ug pampubliko nga mga opisina sa aton na mga mangunguma, sa aton nga mga mangingista, sa aton karon nga mga kabaranggayan, una sa mga kabukiran, mayad-ayad nga udro adlaw, kun ano mano inyo nga ginakasakuan, kun ano mano inyo karon nga plastada sa makaron nga pang orason, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Wow!
0: Kumusta ro aton nga sang maaga? O, naging produktibo mataro aton karon nga sang maaga. Kumusta? Maabo mataro aton nga na-achieve makaron nga agahon.
1: Wow!
0: Sa tanan-tanan aton karon nga mga suki, sa aton nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaron. Untat biyahe, pero sa Metro Manila may untat biyahe. Oya, sa lokal naton machawa mataman. Machawa mataman itaya karang tigel pasada kun sa Tagalog pa. Untat biyahe dahil sa raya karang pagsipa na naman it produktong petrolyo. But anyway, hindi na ron istoryahan na tundun sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw. Siyempre, ro aton karon nga mga drivers runa nga nabay nato nagasuroy-suroy na sa makaron nga pang orason. Kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Naka-boundary na ka mo? Sa mga naga-boundary, kapin sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, van drivers, or kung ano para inyo nga ginamanihar una makaroon, traktura o kung ano man. Basta naga-drive. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga suke nga naka-monitor, nakatutok sa mga tindahan naton, sa mga tendero-tendera, sa aton yung mga public market sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahunan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. May ginansyagon ka mo? Sa aton karon yung mga katropa sa mga tagsa-tagsa ka mga public markets, sa aton karon yung mga kabanwahunan, kabay pa nga mangin produktibo para nabilin karon nga mga inora sa aton nga sang adlaw.
1: Wow!
0: Ag syempre, hindi man aton pagkalipatan ng mga naka-monitor, nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live. Pwede ka mga mag-comment, mag-share. It inyo karon nga mga greetings. Inyo karon nga mga gustong ipaabot. Inyong mga suggestion. Inyo karon nga mga pagkabagaka. O i-comment down below gang ron mga katropa.
1: Wow!
0: Comment down below. Matcha, ano kita, matcha, ano nga ni tawag, live seller. Comment down below. O, di ba nga? Sige, sa aton karon yung mga nakatutok sa Facebook Live. I-drop ninyo rin inyo karon yung mga greetings, inyo nga mga gustong ipaabot, reaction. Nga mga gustong ipaabot sa kahanginan, pwede i-comment doon sa amon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5, pwede man ninyo ron nga i-follow, i-share do amon karon nga Facebook page. Good morning kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad, una sa San Francisco, California. Kung sa mga estudyante pa, si Sir TJ nga raw, tarat absent mga katropa sa ato niya pala tuntunan.
1: Wow!
0: Always present, tara imaw. O, di ba? Kung may mga awards sa eskwelahan, hay, pwede tayo morang awardan. Imaw para daya kara permer early mag-comment. O, di ba? Ano para imaw? Model boy ba? Model boy. Kung sa mga eskwelahan, baga. Kay Ninia Bilarmino, good morning Sir Eugene, paki-shout out. Una sa kaano kalibo sa mag-asawa Jarrell Michelle Melgarejo Codrante, ag sa daywan ang nga nga si Jamira ag Jassel. Thank you gid sa pag-shout out and God bless. Mid-aid nga utro at law. Anong klaseng shout out rin gusto ka tropang Ninia? Shararawaw to. Kay Jel de la Cruz Tolentino, mayad-ayad nga udro adlaw gid, naka-monitor ka nun. Kay Josephine Sistorias Valencia, una sa Iloilo City, baw mayong udto dira sa inyo sa Iloilo City. Mailabas kita sir, aton suga, adobong manok, ag pritong bangus.
1: Wow!
0: Perfect na rin mo karon niya suga. Ay, matcha ginagutom kita karon katropang Josephine. Elionelo Victoriano Boliag, mayad-ayad nga udro adlaw una sa Agnunok Island, sa Ganson. Ruganson nga rahi sa Capiz, tala no. Si katropang wawi season, patamyaw ko iya sa ganson. Abay, mayad-ayad nga udro adlaw, mayong udro.

0: ay katropang Felipe Vicente Pamatian. Sigurado tapos yung taray mo itanang karangang gaha. Wow. Sa anak karon nga menu for today. Pero may mga pamahaw-pamahaw man ay mga ginabaligya na sa kawain ni Washington. Si katropang Felipe Vicente Pamatian ag sa Tala Store. Kay katropang Jory Jorfo. Oh, comment down below gali sir ha. Oh, shout out gali sa mga gwapong operator at RLZ Gravelinsa and sa Tabaaw Banga. Ilaba sir, pagarahi na on going to restaurant ag magmukbang. Wow, kanami turn sana all paresto-resto lat ah. Oo, wa na feel do daya karang inflation katropang Jory. Oo, sana all wa na feel do inflation paresto-resto. Grabe ano, dati ro mga presyo sa mga karinderiya nga ra natandaan ko giskwela ako tiga 40 pesos, 50 pesos, sabay makaron ay gaabot yo at 70 pesos ang order itsuga. Ay med pa kato ay makahambal ka patunga lang akon te. Tunga lang akon nga gina-order. Ay makaron ay wagot at ginahambal kang tunga. Ay toting sugtan nga mag tunga-tunga. Ay malugit ana dudaya karang nga nagabaligya. Oh, happy-happy lunch eating. Gidana ka tropang Jory Jorfo ha. Enjoy eating. Kung ano man imo karon nga ilabas sa runa, happy-happy lunch eating. Gidana kimo.
1: Wow!
0: Ayad-ayad nga otro adlaw gida. Oo na sa RSZ Gravel and Sand sa Dabaaw Banga. Kalaga sigabong gidana always ro anda karon nga monitor una. Siyempre, sa tanan-tanan natin yung mga sukay sa mga overseas Filipino workers. Sa iba karon nga nasyon, mayad-ayad nga agahon, udro adlaw, gabi if. O kung ano man oras sa inyo karon nga lugar, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo halin iya sa Pilipinas with love.
1: Wow!
0: Halin sa Pilipinas with love or pagpalangga kuno ang mga katropa.

0: Well, banwa, ano rong mga balitaan? Ano rong mga tagagupang doon aton yung mga topiko nga aton karanga pag-check yaron? Aton karanga pag-aw-istoryahan sa aton karanga pagpangalagad makaroon sa aton palatuntunan, Sentro!
1: Sentro! Sentro!
0: Iya kita sa mga nagagkuan aton karon yung mga balita lokal. Estudyante nga ginaaligar, imbolbado sa bullying sa Banuit Altavas, nakataganang igapatawag it alkalde. Bay haragid aros ang bilog. Actually, gintalakay ko last time dodaya karang bullying nga mga katropa na should be addressed it aton karon nga Department of Education or that aton karon nga DepEd. No, kasi di ba tagratong atong mga kaso it mga ginatawag naton karon nga tag shooting incident sa Tacloban City sa Leyte, ay di ba ginugatan ka to based sa mga investigation high bullying. Ay, do sa bilog abi kun amat do mga gina-post pagid nga ra sa daya karang nga social media. Ay dapat do guidance gid always it mga ginikanan kapindo daya karang nga mga minor di edad para mga inunga about do yon do pinaka importante sa tanan. Mga katropa ay sa eskwelahan there should no room for bullying nga ginatawag naton dapat wat at lugar do bullying sa eskwelahan. Dapat ginaro eskwelahan nga ron hay sanctuaryot aron para sa ginatawag naton karon nga learning and what at lugar do mga karahasan. O speaking it karahasan, may bomb threat man yani sa Altavas kahapon at hasta makaroon ay machawa tasandat daya karang klase. Yabang nga nito naton it iba karon basi makon kung iba nga ra ay nagapinahangag-hangag latana nagasunod sa raya karang trend ay mabudlight anaro makaruyon nga ron manwa nga nagasunod-sunod sa mga trend-trend nga ron. Bao, may kalalagyan gid kon sinoro naga bomb threat nga na. Na pauso-uso na naman inyo ro mga bomb threat. May kalalagyan ka gid. Madali ka malang karon matumo di taton karon nga anti-cybercrime unit. Anyway, dugang pagid naton karon nga mga balitaan. Kalibo Mayor Juris Socro naglibot kabi para sa implementasyon ar hugot nga implementasyon itraya karang curfew. Para pagidro sa bilog karon iya sa Banuat kalibo ho. Abisar may curfew kita nga ginapatuman. Abay, kabuabot ana karang mga pamatanon, mga kabataan, ruraya karang nagapili nanaw this oras it gabi eh. Si Entro anda karang mga ginikanan. Ako iba't apaman ay imbulbado sa raya karang ginatawag naton karon nga mga petty crimes. Or dudaya karang ano, gaban karon pagpanakaw. Doro ang naging napanakaw kung takara mga gatos-gatos gamang. Galing sa ngagan nga panakaw, panakaw is panakaw.
1: Sentro! Sentro!
0: O, standby ka mo karon ha. Ay aton doon nga pag-istoryahan dugang banwa sa aton karon nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga balita dugang lokal. Sa police report, abay pitong manok nga pangbugang. Gintakaw sa Sangka Farm sa Banwa Itangalan. Raya karang tag-iyat na sambitan nga farm. Nagtaniag itaya karang 10,000 pesos ang padya. Sigurado mahag-mahag do dato nga tunga pangbugang karon mga katropa.
1: Hindi
0: man mag-tao itpadya nga 10,000 pesos do daya karang tag-iya kung bukon it mahal do daya karang pangbuga. Banganit iba di ba? Mas palangga pangunot daya karang mga sabungero ro anda karon yung mga manok kumpara sa nang mga unga. Toodon, mga katropa. Mas mahal pa ni tatay ang kanyang pangsabong na manok. O may padya rayang nga raha sa una sa Banuat daya karang tangalan. Sa balita regional, mga katropa, grade 9 student sa Bacolod City nabugaan itaya karang 200,000 pesos nga ginasuspechahan illegal nga droga nga shabu. Baro mga inunga makaron ko kan oto nagbalita man kita karamay na dakpan nagadagadagat taya karang baril. Tapos sara may una karang mga nagadagadaga illegal nga droga. Pirte man dumaliro mga pamatanon makaron. Tura sa ano taha sa daya karang Bacolod. Sa dugang pagid naton nga mga balita manibela nagpatigayon itaya karang untat biyahe umpisa makaron nga adlaw hasta hinaga. Senator Marcoleta nagplea it not guilty sa kaso na nakaron nga plunder. Mga development update man sa raya karang impeachment trial. Una karon sa Senado pag-check yaro naton buo naton do report mangan-angan sa aton karon nga Senate correspondent at XFM Network Philippines kay katropang Silvestre Rambo Labay, standby. Para man sa aton karon nga weather update ginahabagat agdong traffic daya karang low pressure area ro mga magadagat pag-ugan sa Mindanao, Palawan, Visayas ag nabilin nga parte it nasyon. Apektado man o ibang lugar itaya karang localized thunderstorms ya sa Western Visayas ag sa Negros Island region ay daya karang habagat ro posible makapekto ag raya karang bagyo or low pressure area ay nga ginabubantayan makaroon ay posible ra nga mabilog ag pagatawagon karon nga si Kiyapo. Standby man kamo karon ay aton karon nga pag-check yaron do daya karang report it aton karon nga patrol mga katropa sa natipon nga mga police report ginatutukan ni katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva. Hayraron mga balita, hayraron mga tagagupang do naton karon nga mga topiko nga aton karon nga pag-check yaron aton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagpangalagad sa aton karang nga pagratsada. Raya karang nga portion ginahatod katon mga katropa itaya karang nga premium D3 coffee mix oy sa mga kakabugtaw ang karon partnerero inyo karon nga pamahaw pagat ara para kanda partnerero inyo karon nga pamahaw it healthy karon nga kape sa bilog sa mga produkto it yes to health incorporated ay dodaya karang nga premium D3 coffee mix. Said kamo kung mataas ro inyo karon nga blood sugar level ay manami karon do daya karang premium D3 coffee mix. Kasaid kamo nga may natural daya nga pampatamis nga stevia. May una man daya nga mangosteen ag vitamin D3. Nagapabakod sa aton karon nga immune system ag resistensya sa gawas ag nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukal. Magalin sa stevia. Ro stevia abing aron natural don nga asukal. Indi taron makaapekto kinyo or sa inyo karon nga gawas kung kamo karon high daya karang nga mataas rin inyong nga blood sugar levels. Ag dapat abi karon mga katropa from time to time. Mga katropa ginamonitor ninyo rin inyo karon nga level itay karang nga sugar. That's kapareho ipag monitor man ninyo it inyo karon nga high blood. Doon yung mga masami naton nga ginamonitor do aton high blood do aton nga blood sugar level. So hara kung pagakapi ka ag indi mo gid malikawan nga gusto mo medyo matamis gihapon, may sipa gihapon itamis ro inyo nga kape, hay mag premium D3 coffee mix kamo karon mga katropa, no? So manami ra indi gid wagid pagkabaga ka kun may mga ginabatsyag kamo una karon nga diabetes bangod sa premium D3 coffee mix natural ro asukal. Ginapanami man karon ro aton karon nga calcium absorption nagabulig man sa pagpabakod itaton nga tuan ag ngipon nagasupo porta man sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Pero premium D3 coffee mix ay mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Mabakal man doon sa mga Mercury Drug Store. Iya sa aton karon nga probinsya karon itaklan. Pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee Ag sa TikTok Shop mga katropa. Premium D3 coffee mix. May kapikagon, may santone ag vitamin D3 ka pa. Rayara, produkto. ATS to Health Incorporated. Oras na naton mga katropa sa aton karanga pagpangalagad makaron nga udro adlaw alas 11:07 or 7 minutos makataliwan sa oras 8 alas 11 sa udro adlaw ay check anay naton karon do sa pihak nga linya no sa kabilang linya si Sir Silvestre Rambo Labay ang ating correspondent sa Senado ito ay patungkol pa rin no sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Vice Presidente at ngayong araw nga ay ika day 9 na no day 9 na ng impeachment trial sa Vice Presidente at anong mga aasahan natin mamaya no sa trial kahapon isinalang si NBI Director Matibag ng prosecution bilang witness at mamaya ano yung mga posibleng maganap sa kabilang ninya si Katropang Silvestre Rambo Labay ng XFM Mega Manila. Katropang Rambo, magandang umaga si Katropang ninyo mula dito sa XFM Kalibo.
2: Magandang umaga, katropang ninyo. Maganda yung katanungan mo kung anong inaasahan ng ating mga katropang nakikinig, no? Ngayong ikasyam na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan ipagpatuloy, no, ni NBI Director Melvin Matibag, isasalang siya mamayang alas 2 ng hapon at magsasagawa ng cross-examination ng depensa at mga senator judges dito kay Matibag. Kung yung matatagal, dapat kasama ni Director Matibag si Maridic Pareha ng House and Legislative Archive Office na dapat ay naka-schedule noong kahapon at ngayon. Pero muling i-schedule ito sa mga susunod na araw. Sa darating na July 27 naman, ay yan ay sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya walang impeachment trial. Sa 28, magkakaroon ng counter sona, no, yung mga minority senador at ina pang mga grupo, kaya sa walang impeachment trial babalik yan sa 29. Pero sa halip na alas 2 ng hapon, gagawin na nilang alas 10 ng umaga ang magsisimula ang impeachment trial sa Miyerkules, July 29 hanggang alas 3 ng hapon. At yung session na makadalasan ay alas 3, gagawin ng alas 4 ng hapon. Yan ay magsisimula sa darating na July 29 sa Miyerkules. Kahapon ay meron na raw ang person of interest di umano ang NBI na maaaring makapagturo na nakausap umano ni Vice President Sara Duterte na papatay kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Director Matibag, posible rin anyang isa sa mga person of interest nito ang maaring nakausap mismo ng Vice Presidente. Tumanggi naman si Matibag na isiwalat ang mga pagkakakilanlan ng mga person of interest nito bilang proteksyon umano ng informant na maaaring ito rin ang itatanong ng depensa na inaasahan natin na mamaya kung sino yung informant at kung meron bang threat, kung may na-screenshot ba nila sa mga social media, sa Facebook o kaya sa mga YouTube na nagpapatunay na meron talagang threat, no, si VP Sara. Malamang na isa sa lang niya, dahil kung iyong matatandaan, merong binabanggit din na kahapon si Matibag yung affidavit ng self-contest kumanong si Davao Death Squad, the DDS member na si Arturo Las Cañas, na anyaya kabilang sa mga dokumentong kanilang nirepaso o pinag-aralan sa investigasyon at naglalaman umano ito ng mga aligasyon kaugnay ng umano'y mga papel ni Duterte sa Uplan Tukang at extrajudicial killing, kung saan ay sinabi rin ng NBI na mula sa pananaw ng ahensya ang umano'y banta ni VP Sara laban sa Pangulo ay hindi lamang umano tinatrato nila bilang banta, kundi bilang isang planong pagpatay na may implikasyon sa national security. Mm-hmm. Ayon kay Matibag, buo rin umano yung NBI, bumuo sila ng special task force, no, upang imbisigahan ang lahat mga banta sa buhay ng Pangulo. Pero kinisyon naman ni Defense Counsel Attorney Binluan, no, kinisa niya ng gusto si NBI Director Matibag at personal, tinanong niya yung personal na kaalaman ni Director Matibag sa 2024 NBI investigation. No, sa pandinig, kinumpirma naman ni Matibag na hindi pa siya NBI Director noong panahong isinagawa ang unang investigasyon at ang kanyang kaalaman ay mula lamang sa mga official record at sa mga ulat ng mga investigator. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman talaga roon, no, kung saan ay question team ng depensa yung pag-endorse ng kanyang asawa na si Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag sa article impeachment, no, kay Vice President Sara Duterte. At kinumpirma ito ni Matibag na ang kanyang asawa na isa ring representative, no, si representative sa Kamara na si Congresswoman Ana Matibag ang nag-endorso ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, ipinaliwanag o nilinaw din ni Matibag na totally detached daw ang trabaho ng kanyang asawa bilang mambabatas sa kanyang tungkulin bilang NBI Director. Ayon kay Matibag, magkahiwalay umano ang kanilang mga responsibilidad sa pamalaan at wala umanong kinalaman ang naging aksyon ng kanyang asawa sa kanyang trabaho at mga ginagampan ng tungkulin sa NBI. Gayong magkasama man sila sa iisang bahay, hindi naman pwedeng hindi sila mag-uusap
0: yes.
2: sa tropang ninyo sa loob ng kanilang bahay na patunay kung ano ang kanilang mga ginagawang hakbang. So, ibig sabihin, merong conflict of interest dito katropang ninyo doon sa congresswoman, ang kanyang asawa, at siya yung witness. So, ibig sabihin, merong conflict of interest dahil pareho sila sa gobyerno nagtatrabaho. Pangalawa, kahapon din ay merong napansin si presiding officers Francis Chis Escudero, no, na kung saan sinita niya si NBI Director Melvin Matibag na iwasang maglabas ng mga pahayag na tumutukoy naman sa sino mga miyembro ng impeachment court, lalo na ang mga maaaring makasira sa integridad ng hukuman. Kasunod na rin ito na naging anunsyo ng NBI tungkol doon sa muling pagbubukas ng investigasyon sa 2019 SEA Games na naging paksa ng mga pahayag ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano sa pandinig. Dahil dito ay ipinasa na ni Senador Escudero sa Senate Committee on Rules ang mga naging pahayag ng magkapatid na Cayetano upang mapag-aralan din at ang nararapat na hakbang at patuloy nang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang pinaigting ng Senado naman ang pagpapatupad ng alituntunin sa loob ng impeachment court, no, para mawala yung mga personalan. Kung usapin naman ng personal knowledge ay iginiit ni Defense Counsel Attorney Mark Binuan na hearsay o chismis lamang umano yung testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa reklamong grade 3 laban kay Vicky Sara. Ipinaliwanag na katropang ninyo ni Attorney Binuan na si Matibag ay nanungkulan lamang bilang NBI noong Pebrero ngayong taon 2026 at wala umanong personal na kaalaman sa mga naunang isinagawang investigasyon. Sa pagtatanungan ni Attorney Binuan prior, sabi niya ni Attorney Binuan, to the February 26, you do not have any personal knowledge of investigation? Yan ang tanong sa wikang English ni Attorney Binuan. Aba, sumagot naman si Director Matibag, nabasa ko lang po sa balita ang mga nangyayari. Ibig sabihin, wala siyang personal, nabasa lang niya sa mga balita. Yun ang ano. Iginoit ni Binuan, ang kanyang argumento ay pagsasabing, kung wala kang personal knowledge, ibig sabihin, chismis lang yun. Chismis lang. No, yun ang nangyayari. Sa kabilang banda naman, itinagtanggol naman ni House Prosecutor Jerbel, Representative Jerbel Luisro, na ang testimonya ni Director Matibag ay nakabatay sa mga official record ng NBI na anya ay pinahintulutan sa ilalim ng umiiral ng mga alituntunin ng ebidensya. Yun ang mga nangyayari katropang ninyo kahapon, kung saan ay nilinaw din na yung defensa panel na spokesman sa Attorney Michael Poa na hiwalay sa kanilang grupo yung mga abogado ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio na magtatanggol naman sa kanya kaugnay nga ng impeachment court. Sinabi ni Attorney Poa na may tatlong grupo ng mga abogado, no, sa three sets of lawyers si Attorney Carpio. Matatandang humarap na rin ang mga ito sa kamara at nagsampa ng kaso laban sa Anti-Money Laundering Council dahil nga doon sa paglalabas ng mga dokumento na umano'y lumabag sa kanyang karapatan sa pagpapanatili ng pagiging privado o right to privacy, no, kung saan ay napag-aalaman din na sa pagdinig may binabanggit si impeachment court spokesperson Reggie Tungol na kabilang sa mga limang senador na nagsumite rin ng written objection sa desisyon ng Senate Impeachment Court na isang pina Yung final record ni Vice President Sara Duterte, lima yung na mga senador, sina Alan Peter Cayetano, yung kanyang kapatid na Senador Pia Cayetano, Senadora Camila Villar, Senadora Loren Ligarda, at Senadora Amy Marcos, sila yung mga tumututol. Gagamitin yung mga dokumento katropang ninyo para naman sa pagtalakay sa impeachment article tungkol yan sa Manoya. Hindi may paliwanag na kayamanan ni Abiti Sara o unexplained weight. Ipadala, ipadadala naman ng impeachment court ang subpoena sa concerned agencies at bank ngayong araw, ngayong Miyerkules, no? At bibigyan sila ng hanggang July 30 na deadline para isumite naman yung mga dokumento ni BP Sara. At mamaya, inaasahan na maaring itatanong ng depensa kung ano-anong mga ebidensya katupang ninyo yung ihahayag ni Direktor Matibag.
0: Alright, sige. Bantayan natin ito, no? Babantayan pa rin natin ito, yung day 9 mamaya. So next week pala, bali 29 pa yung impeachment. Yung pang umaga na impeachment, bali tuloy-tuloy na yun, katropang Rambo?
2: Yes, tuloy-tuloy hanggang matapos na, no? Well, medyo malaki-laki kasing gagastusin. Biliin mo, bawat araw, 25 tumataginting, 25 million ang gastos ng Senado. So kung 102 yun, ay kulang-kulang mga 3 billion ang kanilang gagastusin, no? Na pera mo, pera natin, pera ng mga nakikinig sa atin, yung ginagastos ng Senado na 25 billion pesos na tumataginting bawat impeachment. So malaki-laki to yung kanilang gagastusin katropang ninyo.
0: Mm-mm, sige.
2: Yan lang. Oo. At mamaya, antabayan na natin kung ano pa yung maaring ibubulga ni NBI Director Matibag, kung saan ay kinisa siya ng gusto ng depensa kognay nga doon sa kanyang testimonya o naging pahayag na chismis lamang. Ibig sabihin, wala siyang personal knowledge na balitaan lang niya sa mga balita at ipinagpatuloy lamang yung nakalap ng NBI na mga testimonya doon sa iba pang mga saksi, katropang ninyo.
0: Alright, sige. Maraming salamat, katropang Rambo.
2: Yan ang mga kaganapan sa Senado. Ako, si katropang Sylvester Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage. Absuelto o kumbiktado.
1: Live report. Live report.
0: Thank you, Gid, kay katropang Rambo Labay, Sylvester Rambo Labay, ato niya correspondent sa Senado at XFM Network Philippines sa raya karang nagapadayon nga trial kontra kay Vice President Sara Duterte. So, hindi na, isa lang gihapon, do witness karon niya si NBI Director Melvin Matibag, pang rumaga cross-examine na isarong raya karang defense counsel. Depensa na roraya karang maga maga cross examine magapanguta naman ag sigurado na ano gid aron imaw tawag natun kara pupugon gid ari mot mga pangutana ita depensa karon mga katropa. Oras na naton sa aton karang pagrurat sa da alas 11:22 sa utro adlaw ra aton karon nga oras. Kakasugod yang itay karang balita mga katropa. Nag-file it not or nagdihon it not guilty plea si Senator Rodante Maracoleta sa kaso nga ginapahayag paggabag sa Presidential Decree number 46 nga nagabawag sa mga public official nga magbaton it mga regalo. Nag-file man o senador or nagdihon man o senador it not guilty plea sa kaso na nang plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. May kaangtanan sa ginapahayag wa pagdeklara it 75 million pesos nga campaign donation. Naunagon nga ginbawit kampo ni Maracoleta, motion to quash, agud nga maidungan, ro arraignment sa plunder case sa arraignment para sa paggabag sa PD-46. Masadya ro politika sa Pilipinas mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Well, sa aton karang pagrurat sa da, sa aton karang pagililiba, mayadayad nga utradlaw kay katropang Gemma Kiswani, nakatutok una sa Bacoor, Cavite. Nagapur pamati gidriya sa aton karon nga palatuntunan. Well, iyaanay kita sa iba pagid naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga balita mga katropa. Pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga tupiko sa aton karang pagpangalagad. Abobing nagapangutan na kainagin plastar man niya ni Philippine Statistics Authority or PSA Aklan, doon naging bagasihan kasi ginambagabit DSWD nga sa survey nanda nagbase para matumod ikaw karon nga raya karang miyembro it near poor nga ginatawag naton aga low income do mga mahihirap kumbaga ba mahihirap mga pobre kubos near poor nga ginatawag naton. So rumanga pangutana haman kuno 2000 pesos ruraya karanga nasambitan karon nga ayuda karon mga katropa. Daya nga ranga Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Assistance or insigida nga bulig magalin sa DSWD, kaibahan ro iba pang ahensya at gobyerno para sa 7.5 million households. Ginlunsara yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para protektahan sigon ro kabuhian it mga Pilipino ag para pabaskugon ro ekonomiya it aton karon nga nasyon. Sino-sino raya? Sa Group 1, may kabilugan nga 3.5 million. Raya-raro mga pantawid pamilyang Filipino program o con-purpose beneficiaries ag walang gutom program households. Sa Group 2, hayro raya karanga 2.5 million nga mga Pilipino ag nakategorize na sanda mga pobre or near poor households nga sugod sa 25% above it poverty threshold base sa 2024 CBMS nga ginpatigayon it PSA ag DepDep. Ro group 3 ba may groupings kali ra man sa eskwelahan niyang katropang Shami. Pero group 3 karon mga katropa, may kabilugan nga 1.5 million nga mga empleyado ag anda karon nga pamilya nga manaba ro kita nga una sa listahan sa sugod matara it Social Security System o kundaya kara nga SSS. Hama 2,000 pesos, rohaga it daya kara nga uplift assistance. Ro group 1, base sa pahayag it Department of Social Welfare and Development para kuno nga maibalik Rwanda karon nga kapas nga makabakal it daya karang anda karon nga mga kinahanglan 2000 pesos hanggang saan abot ang 2000 pesos para kuno maka ano kuno ra para maibalik ro kakayahan nga makabakal. Aba, sa group 1, matinding klase. Group 1, tag mga 4-piece aga, ano pa to? Tag 4-piece aga, walang gutom program households. Sa group 2, a group 3, para kuno malikawan, no, grabe nga pagkalisod it mga pobre. In all fairness, nagapati matakita karon nga sa 2,000 pesos, magayuot aron. Ginakompute-compute ko nga ni Karakainaw, sang kilo nga baboy nga 320, sang kilo nga baboy, sang kilo nga manok nga, pila makano kilot manok to 20? Depende man sa baho, no? Basta ipakilo mo ron una, ay karon yung tama, basa yun kung pila ro kilo. O baka kapamanat bugas, do bugas makar no pinakabrato natong nakita ay pila? Iyami 5 kilo. Oh, matindi. Pila? 300? 5 kilo? Yummy rice. O pwede kaya. Oo, kaya imo 300 pesos, 5 kilo gid man. Oo, nakapak. Ay may ano man makaron baga, di ba? May bugas man nga ginapanupod makaron nga pwedeng mabakal. Ano nga itawag karon sa bugas ngayon nga pwedeng mabakal sa DA? Ano nga ni bugas ngayon nalipat man ako katropang siya main ba? Malipato nyo takita nga rako, no? So do yun, no? Kung imong sumasumahon, at least ay do datong imong grocery sa worth 2,000 pesos, siguro mga sang Domingo, 1 week man imong, depende kung pilang bilog ka mo. Kung mga napuong bilog ka mo, napuong bilog ka mo sa pamilya, sa tingin mo, imong 2,000 nga to, makaigo to. Ay base sa pagtuon, kuno, ro 2,000 pesos nga balor, it cash aid para masabat, no? Ro ginatawag nga price shock bangod sa tensyon sa Middle East. ay dubalor kunoit na babawa sa purchasing power, partikular sa mga pobre, mga mahihirap, kubos, manaba sa poverty threshold 790 pesos. Tapos, do near poor kuno, 25% above poverty threshold nga nag-aabot sa 1,094 pesos. Do anda karon nga purchasing power. So, do purchasing power, it mga pobre, 790 pesos. Depende man nga ni gapon. Based sa andarat ang pahayag, ha? So, uwa kuno, paano kuno mag-apply or si inaghalindo daya karang listahan? Base sa ato niya DSWD, uwa gin-applyan ro uplift assistance. Ro mga beneficiary at uplift assistance ay base sa database it mga masunod. Ro group 1 mga katropa sa DSWD database na it mga beneficiary at poor peace ag walang gutom program. Ro group 2, ro 2024 community-based monitoring system. Kung census ka, ko 2024 katropang siyamin, agin butang mong low-income earner ka, suod ka. Hay nag-text keng. Wagid. So meaning, hay ano ka? Wahay mo, bahog siguro anong sweldo ni katropang siyamin. Sa 2020, group 2 ko no, sa 2024 community-based monitoring system, anara it, ginpatigayon it Philippine Statistics Authority, kaibahan yun kararo Department of Economy, Planning and Development, o kon DefDev, rayro group 2. Sa group 3, matana, dayro mga low-income earners nga ginatawag naton. Sa SSS, matagali ko nun nandragin buuro datos. Mga katropa, no? Sa SSS, mataro, ana, karon nga datos. So, mataas rin mong ginabayaran sa SSS, wa kita nakabaton it, kaya karang message katropang siya, no? Do uplift assistance, sambag it DSWD, dugang pagidnanda o what kinahangan nga bayaran, application or registration. I-secure gamang ro inyo karon nga e-wallet, SSS, ATM, ag digital bank accounts. Hindi igon pagitaoro inyong PIN or one-time password o kon OTP, ag iba pang personal account details. Ag magdahan sa mga scammer. Miskin si inlat ano nga mga ayuda-ayuda may scammer gilat attorney. Miskin nga ni sa duyon nga ginataong nga bulig ay may scammer. O ay haron do pag padumdum ay si takon sige-sige para uplift nga pag pag-release kara makaron mga katropa no. Raya-ray base sa aton karon nga Department of Social Welfare and Development Department DSWD. Department of Social Welfare and Development galian. Department of Social Welfare and Department. Alas 11:32 sa Udro Adlaw, ratun karon nga oras mga katropa sa aton karang nga pagrurat sada sa aton karang nga pagililibas standby. Magapanumbalik kita, report it patrol, balikan naton pagkarapos gamangit pila karon ka mga pahinumdom. Standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Yes! To help!
2: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano palang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
3: The secret of
2: may namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagid bala, Doc Arwin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
3: The secret of
4: health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila, Doc Arwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes! To help!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
4: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa nga ton sining pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The secret of
2: may mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of
4: ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himon?
4: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga basi sang imo nga constipation.
1: Yes!
4: Pero kung halimbawa constipated gani Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
4: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santhon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santhon Plus Gold base yun lang pa gidi kara ay magmayad ka mo.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pako pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santhon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santhon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santhon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santhon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo. mo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
7: System Pain.
10: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-direcho ang training.
7: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo bang kusina ha?
15: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
14: Oo, oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11:45 na sa Outro Adlaw. Aton karon yung oras. Yeah, so si... Ha? Pwede man, kung gusto mo si ano ho. Oo, imaw siya. Oo, sa aton karang pag-garurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron, ha? Si CRR. Si CRR. Si yeah, imaw makaron. Oo. Oo. Kaya nga na ako, di ba, iyaw makaron. Ako di ko magpati. Grabe ko. Grabe taro. Grabe ko taro imo karon nga trust issue. Oh, ay imaw nag-duty yun imaw kaya ako un makaron nga adlaw nag back to regular programming kita katropang siya.
1: Wow!
0: Sige, may dayat nga tro adlaw ani sa aton karon mga suki, sa aton karon mga katropa. Kay katropang Randy Santisas, may dayat nga tro adlaw ha. Nakatutok iya sa aton karon nga palatuntunan kay Rod Salvador nga nagakapikapi samtang nagabiyahe-biyahe. Ayad-ayad nga Udro Adlaw man Kimo, katropang Rude Salvador, permi man iya nga nagatutok. Hello katropang Rudine, bagong dating sa bodega, ga-deliver ako. Di ka-comment, samtang nag-drive. Watching ko na mo sa FB, mayad-ayad nga Udro Adlaw, katropang Rude Salvador. Thank you gida sa imo karon nga pagtutok riya katon, always sa XFM Kalibo. Sa aton karang pag-arurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron, nga Udro Adlaw mga katropa sa aton karon nga palatuntunan may daya kara nga ginpagawa nga tawag naton kara survey Pulse Asia ag nagapanguna si Senator Robin Padilla sa senatorial preferences para sa 2028 election, suno sa pinakabago karon niya survey at Pulse Asia. Ginasundan imo na ni Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Rafi Tulpo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lauren Degarda, ag Senator Manny Pacquiao. Ginpatigayon na survey ko June 28 hasta June 3 to 6 sa 2,400 ng mga respondents nationwide. May una raya nga plus minus 2% nga margin of error.
2: Sentro.
0: Oh, sige, sa aton karon nga pag rurat sa aton karon nga pag ililiba si katropang Arier kula sa pihak ng linya para sa ana karon nga natipon nga mga police report. Katropang Arier, standby.
2: XFM. Police report. Police
0: sa report doy, go ahead.
3: Yes, katropang Rodino sa aton karon nga
0: natipon. Di si katropang Shamin magpati nga nagbalik ka.
3: Nagbalik ka sa gita katropa sa Asya. Oh, naan ha.
0: Oh. Pag abot mo galing ko Noria hindi na ay pa iba. Nagduda tay mo. Gapangutan mo kung si katropang Christian or si katropang RR ang tawagan ay kun amat abi ko no ginapalukuhan mabi siguro si katropang Shamin.
3: Ako nemo ko sa ayon eh.
0: Oh, dapat ay sa madason abi katropang RR kung naglibit magawig ag nagabalik magchat sa GC I'm back. Diba? Diba siya? Ayagun ako nagbabalik. Oh. Sige ah, go ahead katropang RR.
3: Anyway, no, katropang ano dyan sa atong kira tipon nung balita na dapaan ito atong kira nga Police Regional Office 6, room number 3, Provincial Most Wanted Person, na isa aklan sa Sangka Intelligence Drive-in Manhunt Operation nga ginhimo no, sa may area ita Mandurriao, Iloilo, garay kira nga na-aresto, no, ginkila kay alias Roland, 44 anyos, may moray may asawa, ga-residente, ita barangay San Isidro. Pero yes, atuan karang panuwa karata ibahay, no? Sa ginimo karang operasyon, ita mga katapo, ita ibahay municipal police station, and of course, no? Sa kuliga, ita atuan karang aklan police provincial office trackers team, no? Nadakpan, right? Karang si alias Roland, no? Pinagi sa visa, ita warrant of arrest, may kangkanan si kaso karang statutory rape, no? Sinagong it article 266A, ita revised penal code katropaga regime, rung record ngawaran ayagin pagwa pa no ko July 6, 2026 itaton ka nga Regional Trial Court Branch 3 kalimu akla no ag may gin may nakatagana no nga piyansa ₱120,000 katropa nga Rogin. Anyway no, sa dugang pagkinaton ka nga balita mana agos mandisgrasya rin ka nga sangka grade 6 nga isyante matapos nga ginaligar nga ging pag-andar ita sangka puti nga SUV samtang nagtabok raya no sa pedestrian lane sa tubangan ni Estancia Elementary School iya karoon sa may barangay Estancia kalibo sa information nagreklamo no sa aton karang kalibo PNP rong 54 anyos nga maestra aga residente ta barangay Estancia agud ireklamo aga maparecord rong video karang pagkita ita natabo karang incident sa bayan ita nagreklamo para katrupang lodging kung sa siin rupote pero nga SUV ro nagduha nga makaagi no sa pedestrian lane sa tubangan ita is

0: Sige. Pero Raya, Estancia Elementary gumata.
1: Ay,
0: matinding klase. Sa video nakita ko, nagpundo, tapos gulpin at ang pinaandar.
1: Pinaandar na. Pero nakasodyo na sa pre-district ang linday karang nga sayak yan. O nabi ko amat, baga rupag duha, baga bata. Rupag driver, beside na itong may unga or kung anong nagatabok, nakatindog o tagin. Sa binit pa itday karang pre-district ang linday. Kita mismo, ro dapat yaging mag-adjust. Nga para pagyun baga sandan o katropa nga rin. Kasi pag pedestrian lane, meaning slow down dapat, no, rato no, nagkaroon niya mga igmanghod baga, para maiwasan baga, ray ka nga nagkakayatabo ang aksidente. Garoy niya nero na tabo man, no, sa dahil ka nga grade 6 nga estudyante nga katropa nga rin, no, ginaligar nga gulpi nga nagpadali, ita andaro nga, ray ka nga siya, kaya naghagos ng iguan, ray ka nga estudyante. Ang mangod ka ron, siyempre, no, napatres dahil ng estudyante, agad niya ni karang malikawan rong posible nga disgrasya, aga sino pagi niya ni man sa teacher nga rin nga naga reklamo, importante nung unahon itang mga driver o mga nagatambo ka, no, sa pedestrian lane agad niya ni malikawan rong kaangay ng insidente, gabigon sa palibot itang mga eskwelahan. So sa makaroon, ginahisayo dyan, no, katropa nga rojin ito aton karang LTO or aton karang kalibo municipal police station rupang kakilaga no, sa driver ito karang SU para man yan yun, no, sa nagkakaigo matagarang na disposition. Sa dugang pag natin karang balita man, no, katropa nga Rujin, isang ka sales boy rung nagpa-batter man, no, sa atong karang kalibo municipal police station na tapos man sigona, maduga rung nag-aabot sa 8,000 pesos sa nga kwarta, no, sa pang pagto, no, sa tagatapan na ita Social Security System or SSS, no, sa kapo yung gitra, no, aga suno sa 29 anyos karang sales boy mga alaga una, no, 25 hapon nga na panuhan kara, no, nga naduga aray karang kwarta, aga gaya bihay yung ginasalig ka na, no, kung ano matatara nga sambilog, no, nga nisyante, aga di kara posibleng nga nahugog rin karang kwarta halin sa anak karang busa samta nagapanika nga halin sa may parmasya ni Dok o nakaroon sa Rojas Avenue barangay Poblasyon Kalibo Pagto sa tagatapan ita SSS ag napanuhan si Gon nakarang nga may samad noro anak karang busa or gabota nga posibleng nga nangin nga rason ita pagkaduga o anak karang kwarta aga di karaan no ay gagi na matahan ni Kunta nga ginbalikan rong lugar ag inusoy baga di karang naduga karga kwarta o galing syempre no sa kababo ba naman matuod niya para tao katropa nga rin ang guwamat identity dahil karga kwarta nga ra that's why nga medyo malisod nung ma-locate so para ay man ginaparawagan no nga kung sinuro makapugot dahil karga nag-abot sa 8,000 pesos no kaya kung pwede no ibalik na sa Tag-iya or ipaisayod no sa pinakamagapit karang police station sa dugang paginatong karga balita man katropa nga rin na naka-experience sa ita grabe nga pagkaduga no ita supply de karga kuryente ro pila ka mga barangay una karon sa Banwa ita ni Washington at tapos yan karga mautod no rong linya ita karga kuryente bangod sa Pag-igo ita Kidlat no kay inagang gidra mga last stress ita karga aga-aga aga ginapayag sa aton karga Kelco no ginigit de karga Kidlat ro sang ka primary line no sa may pulo Kawayan boundary gabangod ka ron apektado agwat supply ita kuryente mga area tay karang pulo Kawayan Utsando Patima aga ray karang dumagi so sa makaron temporaryo no nga nagahimo it repair works sa mga line crew ita kooperatiba ginagauman nga may balik rong kuryente sa suod ita nagabot ka ng tatlong oras sa so, nagapayo man no ita promesa no ang pagintindi no raton ka nga kilko sa mga apektado samtang ginaayos sa daya kara nga problema. Sa piyang pagit nga gabahin man, no, katropa nga Rujin, nga uman nga ging panakaw, no, ray kara nga mga pangbunggang, no, nga manok ka, matapos nga ay, kasi pitong bilog, kita ray, nagkaduga ka ng kahapon, unang karan sa may barangay Tagasa, tangalan ag di karabi ginapayag man mga medyo mga eksperto aga mga mayad no magpili ita dahil karagang pangbugang karagang mga manok o mga manako or suspect bangod

0: nga manggugan nga manok karo anda karang nga gina-target. Ag bangod karon, hayro tang iya may pabuya karang 10,000 pesos para sa sinuman makatao itay karang information o makaturo no sa mga suspect. Kaya may kumadumduma pila ka mga insidente ita pagpanakaw no itay karang pambuga nga manok pa rung na record no sa pinang banwa no sa atong karang probinsya ita Aklan. Anyway, no, katrupa nga Roger, no, magag-umon na itong karang napanyan po makahog.
1: Ay, nagapa nga mo yung ania kaina ko nga kunta ko na yung magtugpa.
2: Wow!
1: Ay, pilang adlaw man ko nung masilak kay kunta magtugpa. Bali, pero dayang baabot nga weekend nga na posible ro epekto tabagat ka ito na may bagyo LPA aga posible maging bagyo ay hatakon na naro habagat, no?
0: Well, yes, oo. Habagat kita ro sa Milo gabi, apektado man. Masing ro, Western Visayas, di ba? Kaping ko agad, grabe kita tiga. May kailan matagaga, no? Maugan-ugan gid, no? Raton ka na nga panyempo, git anak, katropa nga, Rojin. So, siyempre, raton man karoon yung mga igmango doon, may mga preparasyon pa gid, no? Kaping sa mga pagabuton ka nga mga bagyo baga, nga kinangan man aton, no? Nga, kahit papalin, may aton karoon niya, pahaom, no? Pagabot sa mga kalamidad niya. Din sa atong garong bantayan doon, agaro update permi, no? Sa atong garong niya pag-asa, ro, dapat bantayan man, ito atong garong niya mga igmangod makaroon. Anyway, no, katropang Rujin, no? Diyo ba oras, no?
1: So, oh, good man, no? Dali agon, makasa.
0: Rinda na, no? Atong garong niya natingon niya mga malita, no? Directamente, yes, atong garong area of responsibility. Ito katropang Christian Villanueva, ako man si Katropang RR Kulas na XFM 96.5 libo ang Katropa mo.
3: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you kay Katropang RR Kulas. Sana karon niya natipon yung mga police report. Magalin sana karon niya area. Naghatod katon sa oras. Impunto las 12 na oras natin karon mga Katropa. Agang-agang, kugabos na kita sa oras aton karon niya pagpangalagad makaroon niya adlaw itay karang Miyerkules Petsa 22 sa buwan ni Tulyo 2021. Standby sa masunod niya pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner sa technical side katropang Shamina Carr, sa patrol katropang Rayer Culas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon niya station manager katropang John Alin Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin. Sa kaganita mo nga karoon niya Chief Executive Officer and President Dr. Remilito Oy. Ako man si Katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ng nagahamba kinyo. Mayadayad nga utro adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: Centro! Centro!

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifres Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ang hinita ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mambibili sa mga butika.
5: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit si Hantong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santon Plus Coffee Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Gary, saka service ko.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Atika sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing.
2: Alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time and motion study ng impeachment court.
3: XFM News Nationwide.
4: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Hinatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
3: XFM News Nationwide.
2: Naglabas po ang MMDA na mga alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
3: XFM News Nationwide.
4: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Umarangkada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng Transport Group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas sa presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64%. Ayon naman sa Okta Research, katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
6: Sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deity Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
3: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na dalawang Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan. Hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Fessa Mariano, XFM News.
4: Grade 9 student nakuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Katropa natin sa balita, may mata ng XFM Cebu.
9: Naglabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongonhika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon, posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
4: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
10: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi na umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Iligan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang investigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iligan Component City Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingkana, XFM News.
2: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
11: Ilapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tinig, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. Dalawang sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa layo 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
4: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
2: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
4: Samantala, trough ng LPA ang nakakapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
2: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahang lulubog at 6:28 na ng gabi.
3: Balitang International.
2: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahakbong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
3: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31 bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang in-love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3 na tropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions. 70-59, ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
4: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. System pain para diri-diritso ang training.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Joy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Kung vitamin C, tandaan. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mambibili sa

0: siglang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Pa-diet na kubuwas, ha?
1: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan nga mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kami ah. Ululupod naman kita sa pagtalakay sa mga mapuslanon sa ninyo mga informasyon. Parte sa pagtipig sa ato sa ninyo ay kayong lawas. Ini nagalakip sa ato sa ninyo physical activity or lifestyle. Lifestyle kalakip dira ato sa ninyo mga masami ginakaon. Kag ang mga masami naton sini nga ginahimo nga binaton sini okay lang kaya pa man sa lawas galimo kay nagapadeteriorate bala nagapalain sa ato sini nga kondisyon sa lawas nga nagadala kon kaysa sang malala sini nga mga komplikasyon o kon balatian. Sa ato sini nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, pwede ka mo diri actually makapasako, pwede ka mo diri makapamangkot sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant ingo antang masabatay inyo sini nga para makutanon nga ginapadala. Pwede ninyo ina ma-comment sa ato sini nga live Facebook streaming pinagi sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or ini gani i-message, i-text sa 0950975-6970. Kag sa ato sini nga pagparagad, kaupod tang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad, gagamuman sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Kamusta naman ka, moderano? Sa karandan, ari naman kami ni Sir Josiel nagapanumbalik sa nga aton nga pagpangalagad sa paghatag naman sa inyo sa pinasini ka mga mapuslanon. Nga mga detalye na hanungod iya sa padayon na aton nga pagtukib sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton lawas, pagpabakod sini para malikawan naton ang mga balatian, pinaagi sa mga tanom, prutas, natural sining mga modalities sa idalom sinihisang naturopathy o kon naturopathic medicine.
0: I don't know kung din ang pinakamanami nga sabat, Dok Leo, sa pangamusta. Kamusta ka, modera? Duhang possible nga sabat, pagsik pa man ang lawas o kon busog.
1: Sa subong, Sir Josiel, kung sa linangas langas ng istorya nga may lamod man sang tuod, ibandon din na mga musta mo.
0: Kay ang iban busog pero luya lawas. Miara man nga pagsik ang lawas galing kay gutom.
1: Kag may iban man, Sir Josiel, hindi lawas ang i-kuan sa imo eh. Hindi kundi sa lawas ang i-reply sa imo eh. Basi miara ka na.
0: Oo, sorry. Ang delikado. Ang pagpangamusta ko kaisa sa text message bala or ni gani PM, direct message. Delikado kon kaisa kay gamunumuno kong adahan niya. Sali niya ano naman libog yung siniman.
1: Ada langol na nga mo, Sir Josiel, ha?
0: Oo. Binyo, seryoso, good bala, pero gakatabo na. Pero subong sa ito, sir nga pagparaga, Dok Leo. Aria, sigurado, gid kita nga, mga musta kita, sa inyo kon may ara pabunga inyo abokado.
1: Correct, Sir Josiel. Kag basta gani diri sa aton sir pagpangalaga ng premise sa aton sir pagpangamusta may angot gid iya permanente sa ikaayong lawas.
0: Oo. Kay magadiskus kami ni Doc Leo sang makuha naton ya benepisyo sa abokado. Kag kun wala sa abokado, anong iban sir nga mga prutas or pagkaon nga pwede kita makakuha sa mga benepisyo nutrients sa nga may katulad sang function sa mga nutrients nga ara dira sa abokado.
1: Correct, Sir Josiel. Actually, kadamo sang bahin sang abokado nga magamit naton, Sir Josiel, eh. Magamit naton ang iya sining panit or ang bark mismo, ha, sa kahoy mismo. Magamit man naton sining iya sining peel. Sa shell niya bala, Sir Josiel, ang panit niya bala mismo sa bunga.
0: Oo.
1: Magamit man naton ng liso. Magamit man naton ng dahon. Pero sining edisyon sa atunog pangalagad, aton, tukibon ang mga benepisyo, halin niya sa masiling naton, Sir Josiel, ang pinakamanami nga bahin sa isang avocado.
0: Ang unang ginapangitan ninyo para nga lutikon pagkatapos butangan sang well, hindi lang pagpatamin ninyo katamis, kaya sobrang katamis, di mayos, lawas.
1: Purya kwan lang, ha? Puro diabetes lang ah.
0: Oo, pero mas maayo gani kung kanoni mo sin isang puro-puro ba lang, haway simbog, kay mananam dokle, mabatsyagan mo gidang kananam kagkarimis ang abokado.
1: Tama, Sir Josil. Actually, may mga kombinasyon kita, basta sa husto lang ang proportion, sang mga pagkaon, nga makapaayos lawas to, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero sa kalabanan, ang kombinasyon gid naton tungkol nakabase kita sini hindi sa nutrients, kundi sa gana kag sabor, nagakaguba, Sir Josil. Ang mga binipisyo ng supos maangko naton sa kada pagkaon sini.
0: Problema sini kay may pwede kita magamit niya or in may binipisyo pa kita makuha sa pagpatamis ato sini nga mga ginakaon pareho sa bisabukado. Pareho sini unay sang ara sa umaya available da ang ginatawag nato sini nga honey.
1: Mm-hmm.
0: O kon dugo sang putyukan, mm-hmm. dugo sang tawag nato sini bubog, mm-hmm. or na libog.
1: Libog.
0: Oo. Mga natural sweeteners ini actually nga pwede natin magamit. Galing kita ang iban, lain din ka nang yakon refined, Dok Leo mo.
1: Nami ko na yung Sir Josil kon pino,
0: mm-hmm.
1: kag maputi.
0: Grabe, kompleto na pino, paputi pa ha. Pero tindiri sa abokado, dapat nga matunan ta kung anong mga benepisyo nga to sa nga makuha. Kaya nga, naiunad rin nga pamangkot, Dok Leo, yung gawon ko, Bini. Selling niya tiga inuman ng kuya sang Ultimate Trio, sang Yes to Health, Santon Plus Gold Capsule, Premium Detres of Gel Capsule, makaon pagidako selling niya sang abukado.
1: Kaya may problema, Sir Josil. Kaya actually, ang kada nutrients, may ila na iya kaugalingon ng mga trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung mga ubra nga nakapertinesar sa ila, nga dapat nila iya ubrahon. Amuning manami, Sir Josil, no, pag abot iya sa husto, nga kombinasyon. Di mo na kinanglan suguon mo.
0: No.
1: Ang lawas siya mabaton, malansan dapat siya batunon. Ang nutrients siya maubrasan dapat niya ulubrahon. Basta sa husto lang siya nga proportion. So kung nag-iinom ka karon sa Ultimate Trio, let's say, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, may tagsa-tagsaman sila iyaya ka nutrients.
0: Hmm.
1: Kag kundira lang ibasi naton, Sir Josila, sa husto nga pagkaon sa sining avocado, kag sa husto man niya pagtumar ni sa nga to niya Ultimate Trio, malayo, Sir Josel, kita sa hambalanon nga magpalanubra sa aton lawas.
0: Oo. Bangod man kay tikon proportion ng tanan dito, Dok Leon, no? Kompleto abi nagasulod niya nutrients sa kinanglanon sa ato sining lawas. Ang lawas ta could also reject some. Mm-hmm. Wala man sining sobra, makaya i-reject mambal nga pagwaon ko ini sobra na ini. I mean, sa practical nga pag-inchende naton kag sitwasyon na kay ti ang lawas ta well functional, mahimo iya ang normal yang ginahimo nga mapunggan niya nga kun ang sobra makadalas ang kalalatan mapunggan niya bangod kay ti mapagsik ang aton sini nga mekanismo sang lawas sa aton sini body cells.
1: Correct, Sir Josil. Amo na ginatawag naton susulod sang lawas naton nga homeostasis.
0: Mm.
1: Kay ang lawas ta gatinguha gid niya permanente nga ibutang ang tanan dito susulod sa balanse.
0: Mm-hmm. So ti diri hindi bo tambalon sini nga nagainom kamo sang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Hindi na kamo mag-count kabukado nga madepende lang gid kamo sa sa ginainom ninyo nga suplemento. Amo man ang kun nag-count kamo sa abukado, mahambal kamo nga hindi ko anay mag-inom sang Ultimate Trio. Hindi ko anay mag-inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ang avocado, number one, seasonal. In short, sinikon, makakaon ka man, gidok layo, maubos mong isa ka kilo or doha ka kilo at any given time, sa limitado lang ina nga tiyempo kag panahon. Kaya nga, hindi all or whole year round, nagapamunga ang avocado, kag hindi man adlaw-adlaw, may luto ang avocado, Dok Leo.
1: Kag gabutang ta, Sir Josil, kung makakaon tagiman, pero talagsa, Sir Josil, ang tao nga makahimo, sina.
0: Oo.
1: Pero gina-advise nga po na to na bisan sa tao yung may mataas ang tolerance, Sir Josil, sa pagkaon, pag-handle sa mga nutrients, bala, bisan nga pala nobra na sa iya sa ringan lawas. Huwag kita nag-advise ng sobra-sobra, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya hindi kin maayo. Pero ari iya, kung nag-kaon ka mo sa avocado, likawan nyo yung sige kaon sa mga frozen food, highly processed food, kaya hindi kin sila match.
0: Mm.
1: hindi gigamo sa gikaon sa nisang ginatawag avocado o kung magkaon sa avocado, combine ninyo sa mga sausage, bacon, hot dogs, likawan nyo ina. Pero kung naliba, ultimate trio lang, why isang problema?
0: Okay. So pwede ka mo kainom all Santon Plus Gold Capsule, Premium Nitrous of Gel Capsule, Santon Vitamin C, plus avocado. Pero kung nag-account ka mo sang mga frozen foods, mga matambok, pinirito, basta galanay-lanay, baladok layo, amo nang hambal nila, gahining-hining-hingod-hingod mo bila pagkatapos mo kaon, delikado ng avocado, pero we'll be discussing that dugay-dugay. Kung nga nag-delikado, ha? Kay mauna kita sa avocado, bebebe. Tokri onta, ano ang ara sa avocado, Dok Leo, na makabulig para sa aton sininga pag-maintain sang healthy nga panglawason?
1: Naman ni Blaine Siling sang kilala ko, Blaster Josel, sa mga current events, bla.
0: Ah.
1: Ya, yeah, abay-abay, sige ka patuga-tuga, nga way maglisang ebidensya.
0: Diarya, ebidensya?
1: Ariya, to kibon na to, Sir Josel. Ang lihiti mo yung kung anong ara sa sulod. Sa sininga avocado. Actually, sa kada prutas sa avocado, ang

0: plant antioxidants nga liwaton ko kada nutrients antioxidant bioactive compounds may kaugalingon sila iyang purpose kag trabaho ang isa sang pinaka goal nila sa tanan-tanan pagbulig sa aton lawas nga mapabilin kita sa mayong kondisyon.
1: Basi mamangkot kamo kon ano classic avocado may arabocado nga halin sa hilaw pagkadto sa luto green gihapon may arabocado nga green kon hilaw pula kon luto dok layo.
0: Parang hambal sin kilala ko basta luguon mo lang kagakalong luto na na.
1: Ay manamit ko nung avocado sining pilit bala mananam kagamay ko nung sagunot siya bala ining daw fiber bala daw hilo
0: yes
1: nga hindi bala madutlanan ang ibang sini madutlan man kung kaysa do sa gabal bala do gadula gana magkaon ko damo sa gunot ah
0: oh gasa lalot pa na sa tinungan sa ngipon mo ting ibang sini kinanglan pa mang toothpick bala so ang balon gimana aton sa sabor kag sa sustansya kag sa benepisyo. Kung may namit, dira nga baridad, Sir Josil, ining hambalblan na ton, may marabo, blan may maganas man nga avocado eh. Nang pilit, creamy, nutty, ang yasa ni nga sabor, why not nga magpili kita sa nakon available man lang.
1: Ang importante siya ni may avocado ka mo, dira kasi sigurado may enjoy ka mo kaon nga maluto.
0: Correct.
1: Kagamo ning makuha ninyo ha, kadamo, fiber, potassium, vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin B, magnesium, copper, may protein man, kag powerful plant oxidants or antioxidants. In terms of health benefits, inyo marita sa inyo ang mga ara sa sulod makuha na ito sa avocado. Sa benepisyo naman sa ikawang lawas, saring aspeto ini, anong bulig yas ini? Number one na bi, amo nang pinaka-importante sa tanan ko no eh. Amo ni kon nga nga nagahibi kita kon kaisa kon hindi manami kondisyon sa ato sining heart. Ang ato sining korason dok may mabulig ang pag or may mabulig ang avocado to maintain good heart condition.
0: Actually Sir Josil, kung may isa man kita no sang halungan sa kumbaga kon gamito na to ng terms ang subong nga panahon Sir Josil. Kung ibasin naton sa trend or sa viral abi nga mga video bikon sa video kung sa batatian man abi ang trend o kung nagapanguna cardiovascular disease. So kung may dapat man kita halungan ang aton kaugatan kag aton sa kurason sa mga Pilipino specifically hindi kita exempted sa bilog ng kalibutan Sir Josil sa malapnagon na cardiovascular diseases or disease. Kag ang isa man sa ginatawag maayo nga balita kay ang avocado ang isa sa iya sa biggest benefit nagaabot o kung nagapertineser sa aton sa cardiovascular health.
1: Actually, ang avocado, magkaon ikaw, dasig ikaw mabusog, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Feeling full.
0: It is because of the combination of healthy fats kag fiber. Kag may ara sang manami kagustuhan na kombinasyon sang protein. Pag may ara ka sana, Sir Josil, makasiling kang gamay lang nakaon mo, makabatsyag ka sang kabusog. Pero kung kulang ka sining healthy fats, kulang ka sa protein, kulang ka man sa fiber sa kinakaon mo, Sir Josil, muning madumduman ka lang ginhabal, Sir Josil, sa nagliligan, isa nakabandihado, naubos mo. Ang tinapay, isa nakabaritado, halos maubos mo. Pero, why ka lang gyapon nabusog?
1: Oo, natingala kita sila nga, ubos mo isa na kung kaisa ka loaf. Pagkatapos, gahilap gahapon sulok-sulok mo. Munang masami kung magkaon kita sa mga ano ha, bakery products.
0: Kulang sa fiber. Kulang sa ni sa good fat. Kag masiling naton nga halos refined carbohydrates lang din.
1: May duha kita ka klase sang ginatawag sini cholesterol sa lawas. Amo ni nga dapat mabalanse naton ining duha. Ang HDL kagang LDL. Ang H o kon high density lipoprotein. Amo ni ginatawag naton kay ginalabel nga good cholesterol. Ang high, ang low density naman lipoprotein. Amo ni nga tawag nato sini nga bad cholesterol. Now, sa cholesterol control kay amo ning masami sini nga nag-trigger Dok Leo sang ginatawag sini nga problema ginato sini sa korason. Wherein may mga kilala kita lately nga gin subject nga ni sa mga open heart surgery, bangod may problema na sila sini nga korason. So anong mabulig sini sang or may mabulig diri Dok Leo? Ang avocado.
0: Ang isa sang ari diri Sir Josil, no, this is one of the avocado's biggest benefit pag abot sa aton sa ninyo kurason dagkaugatan because of

0: monounsaturated fats nga ari diri sa avocado. Kasubon Sir Josil sang fat bala o heart healthy fat nga makuha man naton sa olive oil. Nga ini fat nagabulig para nga mapanubo ang LDL o kon bad cholesterol nga naandan naton. Pero actually, ang ining LDL Sir Josil nagaserve niya sa iyang good purpose. Ang problema man lang si LDL kung ma-oxidize siya o kung ma-damage, dira siya makahalit. Pero as long na wise yung oxidation or as long na ma-manage nga ito sining alawas, especially ang chronic inflammation kung ma-manage na ito through healthy lifestyle, hindi basta-basta Sir Josil yung mag-react nga ito sining LDL.
1: Oo.
0: Amuma na nga ito sining HDL nga nagbaliskad bala ang LDL lamong kataas, ang HDL lamong nagkanubo. Ang supposed mas mataas ang HDL kay high density and low density mas manubo dapat dari ang lipoprotein. Ginabuligan ni Sir Josil ano, balanse sang avocado tungod siya sa nga monounsaturated fats kag nagabulig reduce ang fat build up sa sulod sa nga aton sa nikaugatan.
1: Ang gwa sang LDL, low density lipoprotein na bidaw parihos bala sa lamuti nga dapat naton halungan nga hindi siya magisi ang panit, otherwise magwa ang iya siniunod nga water. Mm-hmm. Water-like nga unod ya. So daw mo nang paghalong, dapat hindi siya ma-expose sa mga ginakaon naton, agud to nga hindi na magasgasan para nga hindi sa makagwa sa iya sininga suludlan. Amo nang kalimbawa niya, bikay kun makagwa sa iya suludlan, amo nang hambal nila makagwa gani ang turo sa iya sininga kudal kag sa iya sininga kurong laban-laban silingya mangita gid na silingya sang sulong ayon. Ikaw daw ati bakiya.
0: Correct Sir Josil, ano? Kagti, mayo lang eh. Kung ma-satisfy sa kung daralan sa mapundo karon sa nagdatawag isa ka sa lungayon o kung better yet, kung daralan sa bakiya mismo Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: What if kung iban pagigaroon ng yasari nga paghalitan.
1: Oh.
0: Napunto lang naton. Like sa ginambal nga himplo ni Sir Josil, kung mabalaan naton ang roles ng LDL cholesterol, hindi naton ni Sir Josil pagtanaon nga malain mo.
1: Mm.
0: Kabalo-bala ka mo, hindi ma-process ang vitamin D naton kung ayos ng LDL cholesterol. Kabalo-bala kita hindi ma-deliver mismo sa selula na to na kinanglaan ng cholesterol di tungod sa LDL. Pero dapat halong lang kita. Munang liwat-liwat na to gina-emphasize Sir Josil ang three pillars of healthy lifestyle. Tulog, nutrisyon, kag exercise. Pinaagi sa ni Sir Josil, malikawan naton nga may madamage sa sulod sa aton sa ninga lawas. Malikawan man naton ang reaksyon sa ni Sir Josil kag pagka-damage sang aton sa ninga LDL kag mapabili naton ng health sang aton sa ninga ugat kag kurason kasubong kagdugangan pag inabinipiso kung nagkakaon kita sang avocado.
1: Mm. So kung ang avocado, Dok Leo, nagapalower sang low density lipoprotein para magbalansi sila sang high density lipoprotein as to the requirements sang aton sining alawas. In short, sining makabulig ini sa pag-control naton sa posibilidad sang high blood pressure, Dok Leo.
0: May ara gid Sir Josil.
1: Oh.
0: Kay specifically ang avocado tungod sa yas sering ginatawag healthy and heart friendly fat, nagabulig siya para nga mabalanse ang cholesterol, magluwas pa arang electrolyte mineral nga potassium nga nagabulig para ma-relax ang aton sering blood vessels, mabalanse ang aton sering salt kon sodium kag ma-lower ang high blood pressure. But before that, Sir Josil, ano, masalot ko lang bala ang benefisyo man sang isa sang madamo na nakatry bala.
1: Mm.
0: Pag abot sini sa balancing man sang cholesterol, lakip na daring aton sering blood pressure, ang pag-inom sang aton sering Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: No.
0: Kay nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix na ton, may hustuhan Sir Josil sa ninyo kombinasyon. Like for example, ang isang makuha na ton dira, amo ang lecithin. Pagkatapos may ara sa ginatawag may ara sa sang ginatawag mga phytoestrogen.
1: Mm.
0: Nga nagabulig para man yung mabalanse man Sir Josil ang aton sa ninyo cholesterol kag sa good combination siri sang iya sa ninyo protein kag take note ha, complete protein ang ari diri Sir Josil.
1: Oo.
0: Nagabulig man ni para mas magtawha yung trabaho sa aton sa ugatan dagaton sa ninyo kurason. Ara dira ang 9 essential amino acids. Kati 20 ang composition sa amino acids mo.
1: Mm.
0: 9 ang essential kundi makahimo ng aton sa ning lawas nga ara tanan ina sa soya Sir Josil. Tamo ang avocado may ara sigurtuag small amount of protein. Kay nga man sa kombinasyon sa ni Sir Josil nagabulig sila hindi lamang sa aton overall health but specifically pati sa aton sininga kurason. That's why damo kita sa nabatian Sir Josil nga nami ang ila sa ninga pamatyag magluwas nga naganami man ang ila sa ninga paminsaron and even ang ila sa ninga triglyceride, balance ng cholesterol, blood pressure, ini tungod sa isoflavones and lecithin Sir Josil kag complete protein nga rin sa soya.
1: So kung naman ideal gali Dok Leo, for example mga piga mo pagkagabog to mga cup ka mo dahil sa kape sa mga hindi iya nagapangita gid biya sang caffeine bala sa coffee beans. Ideal gali ni nga mainom ka Santon plus coffee mix in the morning, Dok Leo. Pagkatapos, serbi mo na lang pamahaw avocado.
0: Ari Sir Josil sa mga anad na. In fact, may mga pilas ni Sir Josil ka mga natural practitioners nga nagasiling na kung may isa kasang dapat i-delay sa imo sining main meal, isa dira amo ang breakfast. Kabalis ka rin sa ganyang courage sa kalabanan, tinanda na ito nga dapat kaon, tiyagid as much as possible, eat like a king sa imo sining breakfast. Kag kung may isa man, ka main meal na ito nga dapat na ito dali o na kung temprano hon, amo nga ito panyapon, which is baliskan.
1: Oo.
0: Sana anda na ito?
1: Ang kalimbawa ay si Rindok Leo, may ginasilingan sa sistema sa ito sa ninyo lawas. After 12 hours or 8 to 12 hours, dira na nga ito sa ninyo lawas, nagagamit sa mga reserba niya eh. So kung damo ikaw reserba, pagamitan na ilawas mo sa reserba, antes naman tugungan.
0: Amo na Sir Diyos, talaga libog ang iban, ang ulos ang iban. Nga, gamay man ko pa kanon, pero nga, ang nga daw budlayan ko mag-lose sang weight. Ayhan siguro nga ito ang tunay ng timing sa pagpasulod na ito sa ito sa ginakaon. Kaya ba sibla nagatinabuay lang Sir Josel, bala?
1: Oo.
0: Nagatinabuay, kung sa termino pa, nagakinamustahan na dito sa sulod, jag nagahinugyaw, bala nagaparty-party, kaya nagahimo, sila sa ginatawag resulta Sir Josel nga, ang ginatawag eventual results is accumulation sang fat sa ito sa ringalawas because of, bisan sa ginagmay nga pagpalanobra sang calories sa mas minaton nga ginagmay man yung pagtilaw-tilaw pagtimo-timo masiling kang gamay mo lang ginakaon pero nga agad tinambok wow. O si saang oras imo pagkaon o si saang imo ginakaon
1: amo ini nga sama-sami bisan sa mga dietitian na gasiling niya make it a habit nya hindi magnubo sa 12 hours ang in between sang imong last meal sa gabi or sa hapon and your breakfast. At least ha, hindi magnubo sa 12 hours. Amo nang isa sa mga gina advice kag ang gina suggestion sa mga even mga naga-engage sa diet agud tong ang lawas timo ma-maintain mo ang imo VS vital statistics at the same time maka-function it mayadang imo sining lawas Dok Leo.
0: Paano ya karon ko nag midnight snack kita?
1: Tama nang ginahambal sining expectaron mo lang gid kada hikap sa imo sining balikaw ang abi mo pahagli mo tambok na.
0: Wala sila yung Lazar Josel, di. Makabig pa na ko na nga midnight snack kung alas dos na skagahon.
1: Ano na, Goroy? Early morning meal? Early morning breakfast. Hindi ka na mamahaw. Buta mo na sini, nag-hambal. Nag-snacks ko 2 a.m. Ati, hulaton mo na lang alas 11, alas 12, kag manyagay.
0: Kung kaya, tani lang Sir Josel, ano?
1: Oo, galing kita yung hambal nila. Sila niya, makaya ko sila niya magtulog, pero daw hindi ko gid kaya sila niya nga hindi managitlon.
0: Alay naman ang istorya mo.
1: So, that's it, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, sa mga kauturan, tanga may mga, ano na, tanom nga, abukado, kag masami nga nagabakal sa abukado, kag kung may abukado, kamo makitan, kag makaya niyo naman ng mas maayo ina nga konsumuhon in your canon. Especially, mas maayo ko on a daily basis, pero niyo man pagpatamaan. Sa aton sini nga utok, Dok Leo, ano ang mabulig sang masami nga pagkaon sa abukado sa ato sini nga brain o kunuto?
0: Isa sang bintaha, Sir Josel, ano, kung may avocado kita, kaya ang aton balaan nga brain is para mag-function maayo, Sir Josel, kinanglan sang fat mo. Muniblan ang termino na ito kaysa masiling na ito nga literal niya nga kung damo ka gani ideya maalam ka may term kita Sir Josel nga nagagata ang utok.
1: No.
0: Tanoblang gata haw? Oil na mo. Mm-hmm. Kung gagata ka sa lubi, bala.
1: Oo.
0: At anong gagawa dara sa gata? Siyempre, oh, may oil na sa lubi eh. Amuman sa aton sini ginakaon magluwas sa lubi abi ang avocado composed sa radiosil no sang gitawag healthy fat kati ang brain naton about 60% fat dritay ang healthy fat kinanglanon para ma build ang aton sering brain cells maprotehiran ang aton sering nerve cells kag fast communication between brain cells kag ang resulta sini kung nagakaon kita sang avocado kung tiempo gani sang tag avocado Sir Josil, nagabulig ni para magnami aton memory, better concentration, clear thinking, learning, kag manami ang aton siringa modo.
1: Mm. Ang presence gali sang vitamin E, kaya may vitamin E kitang makuha sa avocado, Dok Leon.
0: Mm-hmm.
1: So ang vitamin E actually, sana sa managabulig a good to nga maka-achieve kita sang fair and younger looking skin.
0: Correct.
1: Ang vitamin E. So ang avocado, makabulig man gali ini, papino sang supat sa ato sa nga panit, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Magluwas nga may specific brain benefit gud ni saya.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin E mismo.
1: Okay. Sa mga naga-diet-diet, abi, Dok Leo, kaya hambal nila kabugat sila niya sang, ano, sang avocado, sila tikon kanon mo sila niya magpatama ka man sila sang kanon. Or if not, sila niya kung asta sa punto nga mabusog ka, sila niya tibasi kung magtinambok ako. Kiti may fats, Dok Leo, mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung magkaon ikaw sang avocado, di sa mga naga-diet-diet, abi, Dok Leo.
0: May hambala naman kita, Sir Josel, sa homeopathic medicine nga. Kung ano-kuno ang problema sa sulod, angay-angay man na nga ito sa nangyay pasulod para man-neutralize na siya.
1: Mm.
0: Like for example, sa may mga fatty liver, Sir Josel, matag, nagtas ng ehemplo, ha, hadlok ang iban magkaon sa niyo kung mag-take sang fat, kaya ti may fat na kuno sa liver.
1: Mm.
0: Actually, ang fat dito sa liver cells, kinanglan sang good fat para man-neutralize man siya. Amo man ni sa aton sini nga lawas.
1: Indi parehas gali ni masalot lang Dok Leo, da parehas gali ni sang alungahig tawag tabala.
0: Mm-hmm.
1: Or ang iban sina lanag.
0: Mm-hmm.
1: You know, ang kakatol sa alungahig kag lanag, pwede mo na mabulong sang makatulman nga paklang sang palawan or palaw nga imo sini nga halubon pagkatapos ang duga ya ipatulo mo sa nagakatol mo sini nga singi-singian bangod sang alungahig o konlanag
0: abi ko bagnosan sang paklang sang badyang
1: palaw ah hindi tama ka katolina pero ang badyang could also help basta lahubon mo lang gid siya so daw mo amo gali nang ang sitwasyon mo sa sulod sa lawas ta Dok Leo fatty liver kinanglan naman good fats intake ni mo sa avocado makuha mo na Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Kada mo sang nagapaminsar sa aton nga hindi mag sigi sini pasulod sang fat kay basi magtambok basi sini mag bugat. Pero kompensaron mo Sir Josil sige man sila kinaon sini sa mga highly processed nga mga kalanon.
1: Mm-hmm.
0: Mga junk foods, mga chicherias. O sila kabalo ang trans fat dira ang iban pagid na klase sa ginatawag healthy unhealthy nga fat kinapasulod nila sila sa ng lawas sa proseso sa pagluto sina pero ang healthy fats are different ang avocado Sir Josil kasubong sa ginhambal na itong tagiina makabatsyag ka sa ginatawag pagkabusog nga maglawig-lawig bala Sir Josil hindi bala nga bago ka lang tapos kaon kahilab naman gusto mo naman sa nimang kima o kung manimo timo lain niya ang avocado tungod sa healthy fat nga ari diri dugay ka gutumon bangod sa healthy fats lots of fiber kag may aras sa water
1: so that's it ha? Sa mga naga-diet buta mo doon manami ini sa mga nagabantay sila sa nga body weight isa pa gid Dok Leo if we speak about diet that speaks also about digestion so sa panunaw naton bala sa pagdigest sa mga ginakaon ta pareho sabi sa avocado ano mabulig yap sini Dok Leo
0: nagabulig si Sir Josel para makondisyon man ang aton sa nga digestion magambal kita gani nga digestion nga involved na sa aton sa nga digestive system ang digestive system naton Sir Josel nagaumpisa halin sa baba pagsulod naton sa suludlan sa aton sa nga pagkaon kag nagatapos sa guluwaan sa aton ginkaon.
1: Mm-hmm.
0: Amo na nga aton sa nga digestive system. Ang avocado tungod sa iya sa nga fiber nagabulig sa Sir Josel kasubong sang silhig tungod sa fiber niya no nga nagabulig limpyo sa aton sa nga digestive system para nga mag-smooth, suabe ang pag-move sa ni sang aton sa nga higko. Actually nga aton tinai Sir Josel no nagabalod-balod ini mo.
1: Wow.
0: Amo ni peristalsis resistance movement na ginatawag bala. Nagapuga-puga ini, nagawave-wave sa pagpagwa sa ni sang higo dala sa proseso sa ni ma-prevent pa nato ng constipation. Kag ma-feed na to ng aton sa ni good bacteria. Ang good bacteria sa aton sa ni intestines may ara sa radiosil sang trillion ka nagkarindain sa ni mga bacteria. Kag ang good o kung friendly bacteria nagabulig para nga matunaw ng aton ginkaon, mag-producer sa pinasin ng mga vitamins, mapabakod ang aton sa ni immune system kag ma-reduce ang inflammation. Kag ang fiber, halin sa bacteria nag-nourish or halin sa avocado nag-nourish ng mga friendly bacteria nga nagresulta sa manami nga digestion, manami nga nutrient absorption, kag malikaw kita sa constipation.
1: So, makabulig for i tawag dato sa ni healthy digestion ang masami nga pagkaon sa abogado. If we speak about our intestines for our information, it's 7.5 to 9 meters na galikon stress mong intestines sa tao. Makon mo ning ang tiyanta galida, mga 30 PS na 30 feet ang kalabaon sa ato sining intestine stretch.
0: May mga formula sa Sir Josil nga kung pila ko ng height mo, kung ano ko ng height mo in feet, i-times mo ina. I-times mo lang na sa 5.
1: So balikon mag 5'2 ka times 5.
0: Mm-hmm.
1: So madalaga na mga 22 feet.
0: Dira ang dira sa mas o menos approximately ang inabalubanta ang kalabaon sang imo sa ning ginatawag intestines.
1: Mm. Ti dira gagi sa ang large intestines naton caters ang natawag nato sa ning excrete. Ang ato sa ring small intestines, amo na yung sinala da, nga upod dara ang mga nutrients, vitamins, and minerals.
0: O, kagwa, mas kwa na, mas laba, yes, Sir Josil, ang small intestine kaysa sa large intestine, ha?
1: Oo. Kaya ti ang large intestine, dilipositohan na niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang guwayo sinikon sa aton, sining panimalay, bala, amo ni siya ang aton puso negro.
0: Mm-hmm. Budiga na da sa higo. Pulunduhan sa higo, antes siya mag-guwa. Kung ipagwa sa aton sa ring lawas.
1: Oh. So sa blood sugar control naman na Bidok Leo, para malikawan na to na magka-diabetes, ang pamangkot sinikon magkaon ka sa avocado really could help para makalikaw kita sa pag-spike sa blood sugar, Dok Leo?
0: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ang avocado contain very little natural sugar. Amunin nga kung may sugar man sa ti, natural sugar nga rin dari. Kag may ara man, Sir Josil, sa ginatawag gamay nga digestible carbohydrates. Ang ginarecommend sa mga diabetic, Sir Josil, nga klases ang diet, high fiber nga diet, kag low carbohydrates. Which is ang kalabanan sina baliskad amo gani nga nagadto sa diabetes eh. Taas ang carbohydrates, gamay ang fiber. Which is nasunod niya sa avocado, Sir Josil. Gamay ang carbohydrates, gamay nga natural sugar, kag madamo, Sir Josil, sige natuwag nagakaigo nga fiber. Nga nagabulig siya para nga hindi basta mag-getuag shoot up ang blood sugar. Idugang pa nato na ginatawag healthy fat sa kombinasyon na sini para nga mabuligan yadtong may mga diabetes kag yadtong ara sa pre-diabetes kag ang mga tao man Sir Josil nga healthy pa kag gusto ma-maintain iya ang ila sa ring ginatawag healthy blood sugar range.
1: Maghambal kita sininga fiber. Hindi bot tambalon sina nga makaon kamo lang sang damo nga pinya kay damo sa fiber ni sagunot balang hindi halos marigsa sa ato sininga ngipon.
0: Mm-hmm.
1: No, if we speak about dietary fiber, ang pinakaimportante there is insoluble fiber, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, duha mo lang mo. Ang tagsa-tagsa mo, purpose mo na iya mo.
1: Ang soluble fiber, galing importante sa tanahan, Dok Leo. No? Almost the same purpose.
0: Yes, Sir Josil, soluble fiber, insoluble fiber, kung gusto kaya, pag-abot sa sugar ni mo, insoluble fiber, cholesterol, kaya nagabulig na sila workout dito eh, si Mos Regatinae. Pag-abot iya sa ginatawag insoluble fiber, sulito ano kagina, kasubong sang silhig, bala? Tanob lang purpose ang silhig, yaw. Ambal sa kilala ko tayo, magluwas dok sa panglawit, panglimpyo gid eh.
1: Aha.
0: Kaya te, kung pasaway ko na tayo ginalawitan mo, pero isa lang na yung kabilog.
1: Ako nang hambal ka niya na kung maglagyo ka, blas balay nyo, kay ginbakol ka, hambal nga. Nga, ano ginbakol si mo, silhig, laban-labas, nanay mo nagbakols na. Pero kung maghambal ka niya, nga, ano ginbakol si mo, niya paha, laban-labas, tatay mo. But yeah, kidding aside, no. So, amo na ang bulig para ma-maintain na ton. Nga hindi mag-spike ang ato sa ring blood sugar, ang pagkaon sa abukado could help. Amo nang ginahambal naton niya, hindi lang insoluble fiber ang ginato or soluble fiber. Ining nagabulig para sa manami nga ano naton bala pag excrete pag pamuhin. Kay may ihimplo lang kita dere, testingin ninyo sa inyo nga panyapon nga dahon lang sa kamuti kag gamay lang gid nga kanon balang kanon ninyo. Kay feeling kamo busog pagkaaga sigurado kita in a span of 12 hours palya maron niya gid ikaw Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Kasubong mo balas ang ganahimo sang mga nakakuha na Sir Josil nakasunod na sa aton mga question di ba?
1: Mm.
0: Nga ang iban sa ni pagkabalo ganin nila nga daw napanami ang ila sini nga kaon. Medyo damo-damo ang kanon pagkatapos may ara pagin sila Sir Josil sang rich desserts mga kargados kalamay bla tagin himo sa iban sa ni tama nakapreparar na nga daan sila sa isang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, may ara Sir Josil sang cinnamon, may ara sang turmeric. Ang kombinasyon sang duha nga ini nagabulig sila para sa insulin sensitivity man kag mabuligan gidya mismo literally ang pag-shoot up sang blood sugar tungod sa sobra-sobra nga carbohydrates nga ginkaon naton kag mga sugary drinks man nga upod man sa aton sa nga meal. Sa ginahimo sang iba ni event daw nga suggestion naton para nami inyo sa nga tulog, pwede kamo makainom sri 1 cup sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
1: Mm.
0: May naman ko Sir Josil, tingnan daw nga 1 hour before bedtime mo. Bilin mong isa sa ginalikawan naton sri, ang sige naton bugtaw-bugtaw kung mag-ihi-ihi bala. Kung nakainom kita sa damo ng liquid. That's why gina-discourage na to ng damo nga pag-inom sa isang likwido kung tubi antes mismo magtulog kay yade karon ka patuyo-tuyo kung nakagdaw na medyo nadula-dulaan ka na ni mo karon nagbatsyaga na nga daw ma CR ka daw maihi ka
1: at kung gusto mo gidman yun magbangon bakal ka lang adult diaper
0: pwedeng-pwede gid pero may kilala ko sa Sir Josil ka sok-sok diaper katindog ya pong kanto CR nahimo na lang pang happy ng diaper ang pinakapunto na ton sa ni para nga malikawan na ton ang aton sa nga blood sugar nga mag-shoot up kasubong sang pagkaon sang avocado Sir Josil ariya in liquid form pwede kita makainom sa isang Santhon Gold Herbal Tea sa mga nakatilaw hag namo na nakatesting sa niya ang iban sa niya Sir Josil kada tapos nila kaon pamahaw ukon panyapon ukon pamahaw panyaga panyapon nga ginainom nila ini tagisa lang ka cup pa gamay nga cup pa pagkatapos sa isang kaon na nagabuligid parang ma-prevent man Sir Josil ang pag shoot up tuman nga kadasig kataas ang pag taas ang blood sugar tungod sa ila sini maging kaon.
1: Pero sa panyapon, Dok Leo, ang mayo nga kanon sa panyapon is easy to digest niya mga pagkaon.
0: Correct.
1: Bangod man kiti mapahuwaing lawas ta matulog ka, nag-relax man somehow. Ang overall physical condition sa lawas ta, isa dira pwede ka kakaon man gali abukado, Dok Leo, kaya ti easy to digest siya eh.
0: Pero depende man na Sir Josil, no? Kaya base karon na makuanan bala, mapukaw man ang emotion nga enerhiya bala Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Makargahan ka sa dugang karong energy, pagsik imo sa nga lawas, no ka nami sa ni guwa pa kag ilagaw-lagaw kay daw hindi ka pa mapamtang karon. So manami siguro Sir Josil butang naton sa adlaw. Pero depende man kami mga tao yung nagkakaon sa kabukado, nga okay malang ya po nang ila sa nga pag-receive kung matolerate nila Sir Josil sa gabi.
1: Oh, kung ginawaan ka timprano, pakturbo, butang balon, panyapon ka abukado. Okay, ti, mahambal nga, kintaganya ko turbo, balaan mo na ako ng butambalon sina. Next, Dok Leo. Ang protection sa ato sa nga mata, importante. Amo na gani nga may Vision X Plus kita for the protection to maintain good eyesight. Kaya nga, damo sa mga nagaguba na sa ato sa nga matabi mo, exposure naton sa mga gadgets, pagkatapos ining grabe kung kaisa nga init yan nagasulay kita without gidyasang screen sa ato sa nga mata. Ang sunglasses or colored sunglasses could help sa grabe gidya nga init. Kaya ang direkta siring init nga nagatupa sa mata ta could also somehow damage our eyesight. Pero ang pagkaon gali sa avocado, Dok Leo, makabulig man to maintain good eyesight, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. At talino, ang isang makahalit gid sa hinay-hinay sa aton sa ninyo mata, amuning halos permanente na aton, Sir Josil, na pagtanaw sa screen.
1: Mm-hmm.
0: Imagina bala, paghalin sa aton sa ring opisina, kung nag-opisina kita, tanaw kita sa aton sa ring laptop o kung desktop. Tapos kung nag-biyahe, abi kita papuli, tanaw sa aton sa ring smartphone. Tapos pag-abot sa balay, tanaw sa aton sa ring TV. Tapos inugtulog na, bilid naman kita sa aton sa ring smartphone o kung ginatawag touchscreen na dira. So, kumusta ang aton sa ring ginatawag eye health? Hindi mo pa man ma-realize kung mabatsagan sa pila pa lang kabinulan, Sir Josila. Iban sa nidinikada pa man. Pero binyo kong nano, may isa o kung may ara gali sa mga antioxidant, Sir Josila, mga phytochemicals nga kinanglanon gi sa aton sa ring mata, ilabi na gid kung may ara kita cellphone. Kag permanente na aton ginabilid. Amuning lutein kag zeaxanthin. Nagatipon iya, Sir Josel, diri sa aton gid mismo ini nga mata. Kag kabalo kamo kung nagatanaw kamo o kung nagagawa kamo sina sa adlaw, kapasila kamo sa adlaw, even ang sobra-sobrang exposure, Sir Josel, makapakapoy man sa aton sa matay ang silak sang adlaw. That's why gina-recommend gani naton hindi man ta magpatama sa isang exposure, tama-tama lang blue light sa screens. Kag tesempre, Sir Josel, ang pag-edad. That's why gina-recommend naton sa mga nagaedad 30 pataas. Tuwar na kamo sini sa ginatawag Visenex Plus of Gel Capsule. So purpose, Sir Josel, nga ma-provide naton ang nutrients kag mahalungan ng aton sa ringa mata batok sini sa pila ka mga posible batsagon samtang naga edad kita tungod may ara lutein sa asantin kag dili ina may beta carotene tang may vitamin E.
1: Mga maiwat ini pangitaon niya mga nutrients ang lutein, zeaxanthin, maiwat ini. Isa dira sa makuha naton is avocado. Amo na gani ang mata naton. Actually ginabusuhan ginaton, grabe nga buso ta sa mata tay. Ano pa kang iban bata pa may antipara na. Hindi nakakita, hindi nakamuret. So, kun pala kaon ka sa avocado, manotice na inyo ina, masami ka nagakaon nga daw kanami sa inyo sininga eyesight. Amo man ni ang rason ko nga we have this Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. A good to nga magnami always ang ato sining panulukan or pananawan. Hindi madamage bala dali-dali ang ato sining eyesight, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, kag te hambalon gyud man naton bisan ra kaon pagkita sa isang avocado, ti seasonal man iniya, Sir Josel. Hindi man perennial o kon all year, whole year round nga available ining prutas. That's why kun diba, kun hindi natig-aw ang avocado, pwede kita makapadayon sa isang benepisyo halin sa lutein tag zeaxanthin kung nagatumar kita sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Kay kun kumpletong nutrients sa ato sa ringa lawas, ang hambal siniti kun kaysa niya daw kakasubrahan ako man, kay doon nakabuylo ko kaon, ang nagkatabo gali si na Dok Leo, ginadiposito man gali na may bangko man gali sa nutrients ang ato sa ringa lawas, no? And that's our atay.
0: Yes, Sir Josel, ang atay na nag-store ina iya sa mga fat-soluble vitamins. Specifically, A, D, E, and K.
1: So, kung may sobra gamay, in short, hindi man nadayon pagbuyan sa lawas sa hambal, ay sobra niya, go out. In short, sini ang kutob sa mawiran sa ato sini muscles, mawiran sa ato sini atay, stays there for future use.
0: Correct.
1: So, may bangko man kita, may deposito man ang ato sini rawas sa nutrients. Amo na nga dapat, bastante kita, and we have enough supply sang needed vitamins, minerals, or nutrients sa ato sini rawas para nga maka-store man siya. Sandugang pag-isirin mga vitamins and minerals para nga one day, one time, magkulang kita, mambal, don't worry, may reserve ako dari.
0: Correct, Sir Josel.
1: So, sunod si na Dr. Leo, muna na itong kagayina nga nagapanami man sa ato sining skin condition. Masami sining pagkaon sa avocado. Anong may ara, Dok, sa avocado? Nga nagbulig para magnami ang ato sining skin condition.
0: Nagamala ang aton panit, Sir Josel. Nagkurinot. Akong kaisabla kung tuslokon mo. Budlay magbalik bala, Sir Josel. Siya sining original nga forma bala. Isa sa rason sila, kulang kita sa tubig. Dehydrated kita, magluwas nga kulang pagkikita sa isang nutrisyon like mga vitamina nga nagapanami sa aton sa ringa panit like vitamin E, vitamin C, both water and fat soluble vitamins sa di sila nga nagabulig panami sa aton panit kag may ara, Sir Josel, sa healthy fats pagid kag water ang ginatawag avocado nga kung kauno na ton nag-nourish sa aton sa ringa panit. Pero abi nyo kung nano, hindi lamang sa sulod, no, ang kinanglanon niya pag-alaga naton sa panit. Pero bintaha, Sir Josel, ang paghatag naton sa nourishment sa panit, halin sa sulod kay ti amat-amat na nag-reflect na isa sa pagpagwa ng health sa aton sa nga panit, Sir Josile.
1: No.
0: Like ang pagkaon sa nga sang avocado nagapanami sa aton sa nga kutis sa aton sa nga panit. Pero tindi man aton manigara, Sir Josile, may pollution, may mga natrap dira ng mga oil, mga higko sa gwa sa aton sa nga panit. Diri naman niya kita nag-apply sa ni sang dapat naton himuon o kung dapat naton ibutang panglimpyo diri para nga ma-maintain aton, Sir Josile, ang aton sa nga health sang panit halin sa sulod pagkadto sa gwa. Kag may ara makita pang gwa ayon nagamit para nga halin sa gwa, Sir Josile, nga posible maghalit sa sulod ang mapagar nga daan kag maproteksyonan kita kasubong sa paggamit pala, Sir Josile, sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Oh, sa pagpanghabon, ha?
0: Sa pagpanghabon.
1: Sa gwa. Buta mo na ganarist man ina sa ato sa ninyo skin from the outside sa sagwa. Sa sulod iya, makabulig ang pagkaon sa abokado. Kag sa pagpangapi ninyo, makabulig actually. Kung ang inyo ginakapi bala, Santhon Gold Coffee Mix, kag may collagen, kag may glutathione pa na siya.
0: Correct, Sir Josile. Doay pa ko sa minabalaan nga nami-nami ang panid, Sir Josile, nga puro lang pang sulod ang concentration niya mo. Actually, iba, nag-iinom sa niya sa mga supplements para sa panid, kaon sa mga healthy nga mga kalanon o pagkaon para sa panid. Pero may gina-apply gina sila sa sagwa, Sir Josile. Even sila sa mga panghabon o pagpanghabon. Pero sa aton sa ni Sir Josile, gakaon ka avocado. Kung nagapangapi ka, ang imo sa naging na cafe is Santhon Gold Herbal Ukon Coffee Mix.
1: Oh.
0: Kati ang, though nga magluwas nga may ara, Sir Josile, sa mga utanon, kag prutas nga upod ini, specific iyang glutathione the collagen, Sir Josile, nga aridari mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang avocado, abiti, may vitamin C, may vitamin E, kag may healthy fat pagid, nga nag-nourish dito sa sulod. Pagkatapos, sa sagwa, abi kung maligo, manibin kita, abi, ang ginagamit ay Santhon Plus Herbal Soap. Perfect, Sir Josile, para nga maproteksyonan, kag maalagaan naton lang aton sa rin nga panit.
1: Oo. Oh. Amo na ganing, kung palakaon ka mo sa abokado, maalagaan or maproteksyonan na nga to sa rin nga skin, mapanami, bla, younger looking. Pero, be mindful about your blood sugar. Actually, makabulig man ang masami nga pagkaon sa abokado para nga hindi bala mag-shoot up, mag-spike ang ato sininga blood sugar. Pero mas manami pagid kon no delikado na balara na sa ginatawag nga approaching boundary ng inyo sininga blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kung magpangapi ka mo kayo, hindi nagid man ka mo yung mapauntad sa pagpangapi, bisan pa diabetic, hindi na maguntad sa pagpangapi kay naanad na kuno galuyang lawas kung hindi ka pangapi. Pangapi ka mo bala premium D3 coffee mix. Kay may vitamin D3, may vitamin D, pagkatapos din may malunggay oil, kag virgin coconut oil man na. Pag iban pagising nga mga sangkapya, agud tong mabuligan ang ato sining lawas nga ma-normalize, mapabalik ang insulin sensitivity if ara na kamo sa punto sa estado nga may insulin resistance.
0: Correct, Sir Josile. Kahit yung bintaha sa ni, kahit kung nagapangita ka sa ni isang tamis sa panamil, may tamis man na ni, pero stevia iyang gingamit.
1: Oh. So, actually, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, tidin kami pwede kabakal. Actually, kung may Yes to Health store sa inyo sa nga lugar, dari galing sa Panay, ang may lugar dari nga may Yes to Health Clinic, kita dari sa syudad sa Iloilo mo. Arada sa A, Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, atubang na sa Midtown Hotel. May libre dang nga konsultasyon, kompleto dang produkto, kag program of supplementation. Lain ang produkto, kag program of supplementation, na sa program of supplementation, tudluan ka mo sang dapat ninyo likawan niya pagkaon, kung may ara na kamo masakit o kung ginabatsyag. Kag dapat nga mahibaluan ninyo kung anong i-prioritize ninyo mapagkaon nga may ara nutrients para madasig ang inyo sininga recovery. And then, ara da ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May nag-duty dira nga consultant kita. And then sa Bacolod City, actually, may ara kita dira store, Yes to Health store. Ara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da. Ang ato sa mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagkalakip man ang mga packages ang program of supplementations na pwede ninyo ma-avail. Sa YS ang store, ang Yes to Health o kung clinic, sa mga suki nyo mga butika. Kadto ka mudra. Kung wala, bisitahin nyo bing Mercury Drugstore nga brand sa inyo lugar, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, o rin igani sa All Green Pharmacy or sa Generica or sa Watson's. Kaya may mga stocks dira sang Yes to Health products nga pwede kamo makabakal. So, kabay pa na kuha ninyo ha ang mga pwede ninyo baklan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa diri sa ginatanaw na Tondok Leyote, ang absorption sang nutrients sa aton silingalawas pinaka-importante sa tanan. Somehow, ang pagkaon sang avocado ko dun so help para magnami pagin ang absorption sang vitamina, minerals or nutrients sa lawas, Tondok Leyote.
0: Makabuligid, Sir Jocel, especially ang mga fat-soluble vitamins.
1: Oh.
0: Kurga kaon kita sang fat-soluble, sa mga pagkaon nga may ginatawag fat-soluble vitamin, dapat may upod gid na, Sir Jocel, nga fat gid.
1: Mm-hmm.
0: Para nga ma-process sa aton siling alawas, which is sa aton siling mga tagparamati, mga viewers na ton, kasubong ari na ini o kung package na ini iya sa avocado.
1: No.
0: Kaya may ara sa sang healthy fat na nga daan mo. Kung magkaon ko sang avocado, kag iban pagid sining mga pagkaon, Sir Jocel, nga may ara sang, let's say, vitamin E or beta-carotene.
1: Mm.
0: Pagkatapos, vitamin E, vitamin K, though may ara na nga daan ng avocado, sini, kung nagpasila ka man sini sa adla, or nagatumar ka man sa isang suplemento nga may vitamin D, maabsorb mo ini sila tanan-tanan, Sir Jocel.
1: No.
0: Why sing uyang? Kahit may healthy fat ang avocado mo, nga upod na nga daan sa kada kaon ni mo sini.
1: Mm-hmm.
0: Kung kakaon ka utan, dira nga may iban pag inyong mga fat-soluble vitamin, nagkaon ka man sa avocado, sa ila sa kombinasyon, why sing may mauyang ang mga vitamina?
1: Oh. Kaya ara na nga daan ang good fats, unaya sa avocado, Dok Leo.
0: Correct.
1: Ang masamis ining ginareklamo sa mga kilala ta, including kilala nato na mga friends nato, Dok Leo, nagaka-damage dayon ang ila sining skin. Mambal nga siya, ay daw ba taon pa imo siling yang churas niya kag imo sining panit niya kun niya daw dasig magkorino ta. Actually, depende ni sa paghalong ta, kag depende sa mga ginapang apply nato, Dok Leo.
0: Mm.
1: Kang iban oras-oras may ginalughod. Ang inalughod nila, abi nila kay okay to sa kilala nila, okay man sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni nga wala sang generic sining tawag naton nga apply all bla, apply to all nga formula. Eh.
0: Mm-hmm.
1: That's why sa mga ginabutang ta sa ato sining nga panit, subong anong masamin niyo ginabutang externally sa panit, balanyos para hindi kita dapuan sang lamok kay delikado. Kay uso naman ang dengue, subong, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: So kung masami ka mo nagapamanyos para nga may protection ka mo, ano tawag na nga mosquito repellent effect. So banyosin ninyo nga maproteksyonan pa inyo sa inyong panit. Pagkatapos maproteksyonan ka mo nga hindi makutot sa lamok because may mosquito repellent effect din siya. Bakal ka mo sa Santon Plus herbal oil kag makuha pa ang gamay nga palamaol kag palaminhod sa inyo sining kaunuran, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Kag diri naton sini balaan ma-realisar, Sir Jocel, bala ang importansya sang pag-edad sa tao.
1: No.
0: Like for example, mayara kita sa rin sang calendar age kag may biological age kita. May tao nga naunahan na sang pagtigulang ang iya sa nga edad.
1: Alam mo lang, ano nila sa una, ano? Huwag kagisin ultiro, Dok.
0: Mm-hmm.
1: Alin sa bata, dito sa tigulang.
0: may iban ko na, Sir Jocel, ang edad is sa sintana.
1: Mm-hmm.
0: Sa isintana.
1: No.
0: Pero ang isura ko, no, daw 59 pa lang.
1: Oh, timi, araman niya, ikasugid niya, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sinakilala ko ito ganit siling niya, daw, why siya magbalam, ah?
0: Mm-hmm.
1: Why siya magbalam? Nga mo na ako. Yung bata, pasan patay.
0: Inimpas eh. Pero may nabalaan ko yan, Sir Jocel. Magluwas na nagagamit iya sa ginatawag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Nga makabulig, tabog sa lamok, makalikaw sa dengue, palang alay, palamoy po. Makasiling, Sir Jocel, nga nami man ang package sang kwan eh. Sang Sanson Plus Herbal Oil eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi lamang siling na sa palang alay, palamoy po, palamaol sa kalawasan, lakip na sa sapat-sapat taglamok. Dado, ano, Sir Jocel, ang balsang kilala ko siya, Dok. magwantahan kag agwantahon ko pa yung planakit sang lawas mo. Kami ara isang sis the pain ko pa ng lit hindi gin magwanta. Pero kung magkadengge kasi budlay kayo may kondisyon ng sitwasyon mo.
1: Ang sakit mo sina number one sakit sa ulo dok. Ah, kaya nga man, gapalibog ka mo. Kung din ka makuha sa inugbakal mo bulong, kag inugbayad mo sa ospital because kung magkadengge ka, hindi pwede nga hindi ikaw ma-hospitalized eh. Bangod sang ka-seriousness bala, ka-seryoso sang kondisyon niya, threaten ikaw, why bulong mo? Buta mo sa pa recover ka lang ya ang imo sini nga body system, immune system mo lang damaway mo. Hindi mo lang pag-stress ang kagalingon mo para nga kondisyon ng imo sini nga immune system anto sa sulod.
0: Correct Sir Josel, kasi kung ma-hospitalize ka, ma-confine ka Sir Josel, i-monitor mo lang dira ang mga dapat i-monitor sa imo.
1: Ito yung ginahatag na bulong para man lang magpa-lower sa imo sini hilanat.
0: Yes, kaga ang isa sina dira sang ginakabalakaan sang kadamaan Sir Josel, ati kada adlaw may patak eh.
1: Morning kung pila ko no hospital room mo, amo man ako nung rates ang ga... Te, kamusta na imo pamatsyagan?
0: Te, pero kung nabalawang gawin natin, Sir Josel, te, pila mo lang isa kabatol sa nisang Santhon Plus Herbal Oil na tuman ka barato, very affordable. Dili na ito ma-apply, Sir Josel, lang hindi nga tanan niya barato pigaw, ha?
1: Oo.
0: Kami barato, may Sir Josel, nga true to each package siya mo. Kasubong sa Santhon Plus Herbal Oil. Hindi lang palang alay pala mo, ipoy, mabuligan pa ang dengue infection, malikawan panaton. Pero literally, Sir Josel, may hindi ko ginmalimtan sa ginhambal sa isa naton sa rika client bala.
1: No.
0: Nga, speaking of edad, ha, actually, senior citizen, actually, dual citizenship na ni siya. Both Filipino and senior citizen. Kaga, saan balon ko ba natin, Sir Josel? Sanya gusto ko yun, Dok, maglagaw-lagaw, bla, especially sa kadamaan, bla, sa parke. Gusto pa maglagaw-lagaw, pa Manila, pa Cebu. Gusto ko yun, Dok, kung may mga laga, ya, tadlong piya pang lakat ko mo. Tabi mo ka, ano ginabalon niya? Santhon Plus Herbal Oil. Says the pain. Kundi sa gusto ko nung nagalayod mo. Tungkol sa kasakit la. Kung galakat siya. Siya to, kung gapon, stomach in, chest out. Kung magalakat. Pero may isa gin saya, Sir Josel, nga kapinasahi nga ginabalon nga sinya do kung matumar ko ni saya. Nagabalik ko sa pagka-teenager ko mo.
1: Muna ang hambal nila nga. Pwede ka pa kunok pang latas katubuan ko.
0: Di sinya, bisan dira na lang niya, Dok. Bisan wellness performance. Bisan sa feeling na lang ah. Kontento na kuya, balon ka sa isang turbo dietary food supplement, Sir Josel.
1: Kagama na kainom sang turbo dietary supplement. Labi na gid kon may mga edad-edad na. Tuli, manotis ninyo kapag sick ang inyo sining anawas, ganami inyo sining paningkay-singkay is because nga naganami man ang inyo sining blood circulation.
0: Correct, Sir Josel. Kagang kuhan gid eh, ang what you call this, ang balance susulod sa lawas sa blood, Sir Josel. Kay imaginable ang maka kaklabo was ka nagabulig ng dan, Sir Josel, pa kondisyon o kung bulig kondisyon sa aton sining panghuna-huna. Tindo no bala kadako, Sir Josel, ang factor sang negative thinking or negative thinker nga si tao bala pagabot sa disposisyon niya sa adlaw-adlaw versus sa tao ay nga hopeful, positibo ang pananaw sa ni nagabulig somehow bisan paano ang makakaglabo was ka, Sir Josel, nga sa piyak sa mga palaligban, sa piyak sa mga stress, mga stressors, mga triggers dira sa aton sa palibot, nagabulig nga magmulumag-an ang pamatsyag, paminsaron, magnaya-naya. That's why isa ka rason, Sir Josel, nga amat-amat nagabalik sini ang gana sa mga nadulaan na gana, Sir Josel, sa sexual activity. Kaya yung isa nga makadivert, actually makaguba sa aton sa nga focus kung stress kita eh. Unang hambal nga bisan no pakanamit sa pagkaon karon kung stress sa Sir Josel. Why kasing gana? Lain man na iya sa punto, Sir Josel, nga ang iban nagaresulta o kung nagaresort sa stress eating, ha? Literal ina niya nga pagkaon, Sir Josel, ha? Lain man niya nga kalanon ng aton ginamindri, ha?
1: Amo na iya, sa loving-loving niya, kung magturbo ka mong paggamit is 30 minutes before loving-loving, buta mo siya ni nagatalab na bala, nag-epekto na. And that's one capsule lang, ha? Every use. Kag makabuligin na sa inyo, mga up to 72 hours, basta namin inyo siya ng kondisyon sa lawa. Inang nagakadulan ka lang gana is because kung ka isa nga luway ka gidman sa kondisyon, mag-aabot giniya sa tao. So mabuligan niya ka up to 72 hours, mga once a week, twice a week, anong hambal nila sininga. Ang importante siling niya, hindi ka pagsuyaan niya. Ay, siling niya, ang one half mo siya, balik ka lang siya buwasa.
0: Ano na kung sa ubra pa, Sir Josel, ano, tambing anay?
1: Oo. Oh, oh. Siling niya, bitasa lang buwas niya, tariya mo ko garado. Galing yun daw alang ala na kami ni Doc Leo sa Chimpo. Ah. Salamat gida sa inyo sa ninyo pag-upod sa ato, sa ninyo pagparagad. Dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta na lang sa iyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-maintain sa aton sa ninyo maayong panglawas, especially kung ang aton sa ninyo balatian, halin sa pagkaon o kung pagkaon ang kabangdanan, pagkaon man ang aton sa ninyo kinahanglan. Pero gusto nga mga pagkaon ang aton kinahanglan. Hanglanon, that's why ang kakulangan naton sa nutrisyon, tinguhaon naton nga mapunaan naton pinagi sini sa regular nga paginom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ni edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa,

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ni Dilyaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: karon na sa uman, pupasensya anay. Dahil sa magkaroon wag hapon ta ito Facebook Live sa atong kanya programang X-Rated. So, tutok lang ka mo. Umpisa magkaroon niya oras sa start alas 3:30 sa inyo kanya mga radyo at sa inyo kanya mga XFM radio mobile app. So, available mga hapon mga katrop para atong kanya hotline number 0998-591-5186 sa pagbaton sa inyo kanya bapag pa shoutout. Iba pang mensahe ag inyo man yung mga thoughts and opinions sa atong kanya istorya ag pagaw istoryahan makaron nga hapon. So, kamusta mga katropa? Good afternoon once again kinyo tanan. Aga, syempre, welcome sa programang X-Rated, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Aga, yung pagin natin yung mga aklano na nakatutok sa andakon yung mga XFM Radio Mobile App. Nga, syempre, manami gida na rin mga katropa. Paborable sa ato yung mga katropa nga maskin wa sanday sa ato kanya probinsya, medyo may radyo sanda mobile. Kasi nga ni pag-download ka at imo at imo karon nga XFM Radio Mobile App sa inyo kanya mga smartphones ag pwede nga gid ka mo kapu pamati.
1: Exciting.
0: So, paborable sa aton gida kanya mga OFW ato yung mga katropa nga magayo sa anda karon nga mga pamilyarya sa ato kanya probinsya it aklan. Ag syempre, happy apple listening ana sa aton karnya mga katropa aton yung mga suki nga nagapupamati gid ana pinaagi sa anda karon nya mga radyo ay ano nakailabas kun baga rutanan aton yung mga katropa nagapupamati una sa anda karnya mga panimalay riba sa anda opisina sa anda mga kagan-an sa anda karnya mga sagakyan. Grabe no, nasa midweek na naman kita mga katropa, kadasigang kukanong ato, naghamba kita Lunes na naman. At magkaroon na Miyerkules, good anag, very exciting, ginanaro kada adlaw nga nagataliwan, saraya karon niya bulan it, Hulyo. Kabay po mga katropa no, kasi makaroon abi is ginakabigrang Nutrition Month. So, bukod niyang dapat nagatapos sa record niya bugan ita July rupag kaon nato it mga healthy nga pagkaon kundi dapat every day diba gina-practice naton ron umpisa sa aton kanya kabagayan sa aton kanya mga inunga para andaron niya masanayan diba di ka naman kita mga katropa nag-umpisa hasta nga isa nasanay ka oh grabe no pag hinambag mo abing nasanay mga katropa madagom imong klaseng words haron ro imong nakagisnan haron ro imong nakabuk tawan haron ro imong ginaubra kagabanan. Parang pag-ibig lang nasanay kang kasama siya tapos eventually mawawala rin pala. Pero iba man ana to. Ganun talaga mga katropa kung nasanay ka ha nga una imaw masanay ka man dayon nga uwa imaw. Makaruin man lang ron eh kinahangan mo ang gid niya mag-blend sa sitwasyon, kinahangan mo ang gid niya mag-adjust. Aga sumama sa agos ng buhay. Ayun! Drama. Pagka o Nutrition Month lang man narugin umpisahan pero kabo-abo o tama ng channel, kabo-abo o tanga mga branches, sabo matcha science lang. Ayun! Daming alam, daming energy. Porque Miyerkules gon makaroon niya ra mga katropa. Di bale, mas kinuha kita ka ni Facebook live side ko, nakatutok mag-yapon ka mo sa inyo kanya mga radyo. So mag-yum-yuhu mga anay ka mga katropa samtang nagapupamati ka muruna. Mag-relax-relax, importante doon para sa aton kanya mental health. Alagaan yun ha, kung at nag-alaga kinyo, ing utok lang, rin mo kanya well-being, rin mo kanya tutukan. Kakachay sabi nato ni tiba karon mga tawo mga katropa pero ato kaugalingon napapabay-an tagali nato so hindi pag hugata nga maubos ka bago ka pa makatagumpaaw sa imo karnya sarili what ibang mas importante kundi ikaw mga katropa at syempre imo karnya family so paano ka makataokanda kung ikaw mismo ubos yun sing sarili kagina ro ato niya perming isipon ha bukon ita puro kita sa ibang tao mga katropa dapat unahon ta rumas importante ag syempre mga tawong nagamatter gid ang dapat katon. And haragali mga katropa kabo-abo umatan na roamon ko niya bagong kinyo for today ag say ko gita nga mag-enjoy ka mo sa tagapupamati maka-learn na naman and of course makapupamati yung manit panibago na tong istorya iya sa aton karnya programa. Aga sa inyo ba mga katropa before naton ipatpatro syempre educational knowledgeable things yan ay kita no syempre we will talk about love muna ina mga katropa sa bagay no biskan habaw ni mo pa nga abo-abo ni mga experiences abo-abo man imo kar niya mga nasusumagang mga bagay-bagay kada adlaw every time nga may ma ano ka nga kaka

0: ba or bag-o sa imo karon niya, pamatin-an sa imo karon niya, pananaawan, is napapahambal ka man niya, tama man no, di ba? Wala to naiisip doon mga katropa, kainap eh. Hay, apan scrolling mga katropa, may isang ka-podcast, ito nga naghambal. Nga, imo ko na nga karelasyon, let's say for example, yung girlfriend or boyfriend, they love you by choice. Diba? Kasi raton ka niya parents, they love us. Kasi unga nanda kita eh, diba? Palangga naton atong ginikanan in return kasi ginikanan niya naton santa. And of course, palangga man naton raton ka niya mga siblings kasi nga ni kaparti santa it aton ka niya pamilya. Diba ga? May ginatawag kita nga blood relationship. Pero, raton ka niya karelasyon. For example, rin yung ka niya girlfriend or boyfriend, they love us by choice. Ginpalangga ka nanda kasi ginusto nanda. Diba ga? Desisyon nanda to mga katropa. Kasi they are not obligated katon. Bukod sa obliged eh, nga palanggaon ka eh, diba ga? Pero they choose you. Sana all. Diba napapaisip ka? Tama no? Kasi yung mga tao nga rin nakapalibot katon. Even the ato niya mga friends, they choose us. Kasi diba sa ato niya kabuhi, we always have a choice. Di mo pwedeng hambagon niya, waka choice. Kasi sa pagkaon mo mga katropa, may choice ka. Kung wa ka ni ila sa suga, may choice kang hindi magkaon. Diba? Kaya hindi kang maghambal, pero may nga uwa ka mo i-choice. So kung inyo kanya mga partner, ginpili ka mo in the first place, dapat doon inyo kanya balik-balikan pagka mo is on the rocks. Or una ka mo baga sa mga bagyo, itaton kanya kabuhi. Buko niya di sa relasyon ng mga katropa sa ato niya pagpangabuhigang, di ba ga? May mga calamities, mga disaster, emergencies nga rin nga nag-aagi. At siya sa relasyon naton dun eh. Kinahangan niya gid naton niya maging maisog. Kinahangan niya gid naton maging prepare. Agdi kara natitesting ro aton karon niya kapag on ag pagsali. Grabe ta. Very, kumbaga, singkiri malang to nga mga words mga katropa, no? Pero napapaisip ka, tama gid man. Kabuabo nga tawo hamat imaw ring ginpili. Diba? They love us by choice. Tama gid man abi. By choice kasi ikaw nga ni eh. Diba man sa mga babae, katong mga girls abi, may imo pilang bilog ro imo kanya sutor, pero ginpili mo ra tong sa bilog. You choose that person kasi you are into that person, diba? Di man pwedeng nga ginpili mo mao kasi trip mo lang, diba? Kundi may madagom kagit imo karnya rason, may inyo karnya connection nga mas manami kumpara sa ibang ato nga nagbaraw-barawsing printe. Kagamat yung mga katropa, raton pang ginapili, tagwa ta sa atong printe eh. Kagamat, ginaselected anaton, taguna sa likod. Kasi hindi lahat ng nasa harap mga katropa ay gusto mo. Diba? Hindi lahat ng nasa harap ay unang mapipili. Sometimes nga ni, sa ato naman yung sa eskwelahan, di ba mga katropa, kung katukso, grabe din pupanago sa likod, di ba ga? Kasi sa yun ni mo nga mas makita ka, kasi ito ka ni sa pinakapunta eh. Pagtanaw ni teacher mo ito sa pinakalikod, ikaw agiro unang makita. Kaya sa ato niya kabuhi mga katropa ay very uncertain. Hindi mo mahamba nga porke ikaw sa likod, hindi ka mapili eh. Diba? Kung amat yung mga katropa, raya. Diba? Perming ginagawag mga katropa. Last but not the least. Aww. Parang ganun talaga tayo, no? Pero grabe, ta, sa una pang man, yung ko seryoso, tagi kita. Pero wala mga katropa, ginakondisyon ko malang kamo para sa mas mabupagid naton karunya pag-uistoryahan makarunya hapon. So, aras naton, alas dos-dos na sa hapon mga katropa. Agra kanya oras kinalagkato ni Turbo that air food supplement for men. Ang sa yun doon, basara Turbo, ginapanami, gidaan inyo karunya pag-romance, inyong paglabing-labing para hindi mabitin si Missis. Dato Turbo na ito mga katropa, may maka, may klabo, waska, manami, gid sa inyo karunya pag-perform. Ginapanami na performance, satisfaction, kaibahan ro inyong karelasyon. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, ag loving, loving! Kanya darap pinakamanami sa tanan, ginapahab! Ro energy ag confidence sa paghulid kay Miss Yes. ag pinakamalamig sa tanan, hayo was raya ag epektibo. So very natural, wakat dapat kabag-an. Bukon taan at pras kahapon sa ginshare natong kinyong bulitas. Mga katropa, hindi mo na kinahangan bulitas kararo. Imo't ang kinahangan, hay raya karo niya turbo. Mag-inom mo't anak mo 30 minutes before. Loving, loving.
1: Sana
0: so, returbo mga katropa, hay available gid ana ron ha sa mga butika sa aton karnya Mercury Drugstore. So, go with ana mga katropa. Kung naga-birthday si Mr. Mrs., regaluhi gud ana. Iturbo mo maton. Regaluhan ta turbo para gamiton naton sa mas manami nga. Sas gid ana. Dapat isuportahan yung mga katropa. Sa uman, Returbo Dental Food Supplement for Men. Available sa Mercury Drugstores aga other leading drugstores nationwide. Pwede man yung ma-order through Shopee ag TikTok Shop mga katropa. And not just that, bago doon atong kanya turbo, hay kaibahan man sa at ka mga participating products para sa atong kanya santon and aksapam libo-libong papremyo. So malipay, gidaan na rin yung kanya bilog ng pamilya mga katropa. Nagkasadyon ka mo ni Mr. at si Mrs. Tapos pwede nyo pang makwartahan roan na kanya mga empty blister. So go with ana mga katropa. Support each other para happy roof family.
1: Sana.
0: Magin una ko mga katropang i-plastar kinyo ro turbo. Ay manami ro ako nyo man tarang i-share kinyo makanya hapon. Kaya diba ro turbo ginagamit it magkarelasyon. Mag-asawa mga tao nga kayaut ang magbuhi it pamilya. So, haman permi namong gina-emphasize mga katropa yes, ato nyo nga programa nga dapat ro nag-engage it anagara sa mga makamundong gawain or something intimate things mga katropa or activity ay dapat rin mga taong fully grown adult at the same time ay mga taong responsible enough to face some responsibilities if ever man grabe tano if ever man nga masudlan.
2: Exciting.
0: So ar mga katropa, kasi akong i-share makaroon kinyo is all about loving, loving. Pero ha, bukong tarahalin ka akon or kamo ni katropang Mengay, kundi it's from a health and wellness specialist. Siyempre kay Dr. Lulu. Favorite kabi mo lately mga katropa. Kasi very informative, knowledgeable. Ang makabuligid ana, no? Sa ating mga katropa runa, kapin pa sa mga newly wed couple, mga gapahanimun sana all. So manami gid mga katropa makabuo gid ana kamo karat ideya diba kay since last week kay pilaon ka mga topic ro akon kaunya gin offer man kinyo ro akon kaunya gin share para maskin paano mga katropa ay sayod naton mga bagay-bagay nga guwas pag-abot sa labing-labing. Kasi buko niya tabit, pag hinabang mong sex or pakikipaghiyawas mga katropa or make love, haya, kasadyahan at ana. So, dapat, haya, maging mindful man kita, di ba ga? Dapat ginapromote naton permido safe sex. Para mapasanyog pag-idre inyo kanya pag-iba. Rupila ka mga techniques, ano mga pwedeng ubrahon, mga bagay nga dapat likawan para hindi ka mo maagang-agangan. Kaya gapasagamat kita na kita no, sa mga health and wellness specialist nga mga katropa nga nag-share. Itanda ko nyo knowledge para nga ni maedukaran man kita or matawaan ba kita't ideya mga katropa about sa mga sensitive topic. Just like sa raya karon niya sex, say kung malimit ra mga katropang giniistoryahan na kaibahan rin mo ka niya family or do imo ka niya mga friends. Kasi rin iba ka ba? Nahuyagid ana. Diba ga? Pag ginawistoryahan man ka mo pero limitado gang, agree mo mga questions ko amat, gina-reserve mo lang kasi nahadlok kang i-judge, nahadlok ikaw nga kutsaon, nahadlok ikaw nga hibaygan. Hindi ka magkabaga ka mga katropa eh, kung may mga pangutan na ka mo, ay kami ut arubahala karon ah, ay share naton kinyo. Ro thoughts nga ra ni Dr. Lulu Marquez mga katropa, kung ham-an ha, ham-an importante pro sex sa married couple. Ar na naka-specify married couple, mag-asawa mga katropa. Bukon it sa mga bugoy-bugoy ro na ha. Magtarong anay, mag-eskwela anay, focus anay sa dapat nato niya pukosan, bukon anay sa mga bagay nga bukon pa it para kinyo. Para mga katropa, para mas maintindihan naton, hamadit importante rayag how often kinahangan naton nga obrahon da. Sana all! Grabe no? Naka-indicate abi mga katropa kung how often or gaano kadalas ang minsan. Ayun, ba to? Para aware baga kamo ag syempre para man sa aton karnya mga elderly aton yung mga nakakatanda yun yung mga katropa haya para may guide ba kamo mga katropa for safety man ag syempre for a long lasting love sa so, mga katropa hindi niya pagpabuhay nato na harawot ana mamati kamot mayada
1: bakit hindi pwedeng walang this is very important. Kung younger married couples, well, you have to make love as often as you can, okay? Kung kailangan ng 3 or 4 times a week, go, okay? Eh, paano naman kung may edad na, ate? Pwede pa rin po. Huwag lang may erectile dysfunction. Kasi mahirap po yan. Check up mo na, baka diabetic. Kung may edad na at ang babae ay dry, hindi po problema yan. Use lubricant. So again, for younger married couples, well, 3 to 3 times a week is good. For older married couples, twice a month is good. Twice a month, huwag lang magka-problema. Bakit? Hindi pwedeng walang s***. This is very important. It's part of your married life. But it's not just about s***. It's about producing neurochemicals in your brain. Make love kayo. Pag napatrue or s*** mo itong babae, she will produce these hormones. Okay? Happy hormones. Ano yun? Dopamine, serotonin, epinephrine, at marami pang iba. At hindi lang yan. Pag natrue siya, eto na, ito yung bonding hormone. Oxytocin and vasopressin. Yan ang importante. Para those, it's bonding hormone. The more you make love, you will produce these 2 hormones. That's the reason why you see people around, old people around, sa mall, naka-holding hands, matatanda na, nawi-weirdan kayong tingnan. No! Because when they were younger, they were making love madalas. Yun ang sikreto dun. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Alright mga katropa, nabatian naton ha how important sa mga married couple. Exciting. Raya karon nga loving. Parang sa mga ano ko no ha, younger ng mga married couple, kumbaga bagong asawa, mga bata-bata pa mga katropa, ay well, go at anak ko no. 3 to 4 times a week. Ayun! Grabe, kita sa'yo, kita gayong yuhom ka mga katropa sa matang nagpupamati, gidana sa inyo ka mga kabagayan, mga karoon yung oras nga ra. So, go at anak ko ng mga katropa kasi mag-asawa mat anak ko no eh. Part yun at inyo ka marriage life, part yun at inyo ka obligation sa kada isa ga, basta kung gasampit ka, siguraduhang gasugotro, sambilog kinyo para uwa ita. Away-away, diba? Aga, para mata mga katropa, syempre sa nagkakagugang won, pero happy matagihapon dahil kaya matandang i-manage, danda ka niya relationship, danda ka niya family, ay gina-advise ro twice a month, at least twice a month mga katropa. Basta ha, uwa it erectile dysfunction. So, kung may erectile dysfunction mga katropa, syempre kinahangan yung ipa-check up. Bukon it, pag gusto mo lang. Dapat ginatanaw nyo man mga katropa para health condition it inyo kanya mga partner. Syempre kung gakaguwang kita, di ba, normal mga katropa, nakakabatsya kung katanagayin yain natin kanya bagatian. Kasi depende man ron sa naging lifestyle natin before. Agamat importante mga katropa para pakikipaghiwa sa inyo kanya mga partner or sa inyo kanya asawa kasi ginapagana ko na nakar mga katropa para aton kanya neurochemicals sa aton kanya brain tapos nagaproduce mo happy hormone at the same time bonding hormone. That's the reason why ko ng mga katropa kung hamaan it may mga elderly mga senior citizen kitang makita sa mga parke sa mga public places nga still maskin magugang unsan da sweet gihapon sanda sa isa't isa kasi ro sikreto ko nung kar mga katropa kat bata pa sanda hay pwede nga masami sanda karon nga naga loving
2: sana.
0: Pero hindi pag isipang makagitatan mga katropa ha kun di ba si may mga tao mat are gina-choose gihapon nanda nga maging sweet no matter how old they are. Kasi ganyan sila eh, diba? They are sweet. They're very comfortable sa each other, maskin sa public place anda. And umat magain karon, waman ka mo nagahimo ita kung nanoruna nga bulokot ana sa pamantawan, agbuko nyo tait manami para sa kaabuan, di ba? Ay, holding hands pa lang, that's normal mga katropa. Kapin pa, couple ka mo, di ba? Mag-asawa ka mo. Abas manami nga ni Ron kasi nag-ano ikaw eh, madya, nag-set ikaw baga it's standards. Inspiration. You set as role model mga katropa, not just for your family but of course other people nga una sa place nga ron yan nakikita nga sweet gihapon ka mo maskin magugangon ka mo, so doon dapat ratong i-achieve mga katropa in the future. So wala na inyong karnya tandaan, dapat hayro pang pagpangalaga gid sa inyo karnya relationship sa inyo karon nga pamilya. Hindi ko mag-ubra it mga bagay nga sa ninyo gitang pwedeng ikawasak, pwedeng ikasama at inyo karon nga ginpundar. Kasi mga katropa, Rosa, sangkiri or sangkiri, madaling oras nga nagkasadya ka kaibahan ro iba or naghimo ka it mga saga karon nga desisyon sa imo karon nga sugod it relasyon, pwedeng maapektuhan ro bilog nimong pagkatawo, bilog nimo karnya family, ro kabuhay-buhay nimo karnya ginpundar. Diba ga? Agsang bilog pagin mga katropa, may i-share pagin ako kinyo kahapon upon scrolling again. May isang ka-content creator ako ito mga katropa. Kabuhay yung sanda, kumbaga high school sweethearts. 14 and 16 years old sanda at that time yung nagkakilala sanda. So, syempre, from then and there mga katropa, sanda utana. And 26 years kung sanda makaroon yung nag-iba. Kumbaga, magka-relasyon, abimana, in short na lang, no? Aga, wani mo nagka-girlfriend it iba kasi nga ni Rayang tawot ana anang ginpili aga di ka rawot imo kumbaga nagansang ut agidro ana ko nya bilog nga kalibutan aghaman na bimanat mag-cheat ako or mag-usoy ako it iba, di ba? Kasi kaabot man akong gin-invest sa tawo nga ra. Utang mana na ila nga mag-start from sa una baga ang mga katropa nga mangilaga ka uman, hi hello, ano yung favorite color, ano yung favorite food, pakilala mo man sing pamilya, tapos paulit-ulit ba recycle. Why not keep that person? Kung pwede malang man, di ba? Kasi sa tuod yung mga katropa, nakakapagod yung ganyan. Kita mo ro iba ginapili lang nanda nga maging single anay for a while kasi nagaoy sanda, may unaw sanda karnya buko man ita nahadlok sanda magtiwalat uman kundi napaisip ka nga base kung ano ginapangunahan mo lang lagi eh, bulok man kunta imo pero it's about protecting yourself din naman eh. Agwa man ikaw na ila nga magdaso-daso ba mga katropa. Kasi gusto utan imo seryosohan. Gusto utan imo it dang tawo kung pwede malang man i-keep mo imaw for the rest of your life. Hay do yun lang, di ba ga? Ang sabilog pagin mga katropa, kapag napagiday, ano ko no eh, he's more into cars ko no than women. Sana all. Diba? Mas may pamatod niya, di ka tulot anay mo sa mga bagay nga mas makapasadya ka, nagpwede na dang gamiton pareho. Diba? Gamiton as a couple, ro car. Diba? Mga sagakyan, ro kung ano matana mga activities, ro na at least daywa sanda. Kaysa man na sa mangilaga pakot iba. Di, mag-umpisa, umalman ako sa una, tapos alin, di ba? Eh, di mo na ito, mga katropa, maintindihan do, isip madan at iba, hamat gusto nandat iba-iba, hamat gusto nanda nga, hindi magbuhay, or siguro po kung gusto, kundi natatamaan yung gid, no? Kaya medyo doon lahat, agadro aton, karoon niya naiisip nga, uwa, siguro ni ila, mana mag-settle, what, ana? Kasi sa tuod yung man sa apan ano man gihapon eh sa pagbuhay at panyempo maskin okay ka mo makaroon pwede mga may matabo, di ba? In the future pero kuro na tabo nga mga katropa preventable. Kasi may mga ano matabi sitwasyon kung amat nga pwede man dapat nga i-prevent. Yes, may mga bagay or sitwasyon kung amat nga unanticipated. Wa naton ginapangamuyua pero may mga kaso man kamat mga katropa nga pinili mo. Una, kasi curious ka. Or kung amat for the experience. Very sad. Kasi nga ni, you have a partner. Diba? Iba-ibang rason, pero ano kanya impact mga katropa. Hay, pang mabuhayan. At pwedeng maapektuhan ro kaabuan. So mag-isip-isip man anay pag may time. Para hindi kita mga katropa magsisi sa huli. Oh, grabe kita, ano. Very Grabe na, may siya gina-balance-balance kita tuod na itong mga katropa raton ka ginawistoryahan, makarnya hapon. Pero makarnya gina raton karnya kabuhi, gid lang. Kailangan nato't balance, bukon isa tanya oras is sa dayang kita karon nga pamatsyagan. Dapat aton karnya kaugalingon mga katropa, gina-check-check man naton. Kung masadya ka, magpakasadya ka. Kung masubok ka, magpakasubok ka. Para rin mo ba ang emosyon na gamit mo gid-ana, di ba ga? Pero kung pwede ang ganyani nga, hindi kita maubusan in kwarta, no? Okay, dataman na katropang yani sa emosyon niya, magamit na. Pero hindi ang manakunta, maubusan, no? Atong kanya mga kahita. Same, mga katropa, same thought. Kung pwede ang gituod, no? Hindi kita maubusan. Hindi man natin kinahangan niya maging super yaman. No, kailangan niya gid natin makaprovide sa mga needs natin. Hindi kita maubusan ita kinahangan natong bakon, di ba ga? O hindi kita maubusan ita aton karon mga pang basic ang gid mga katropa. Kasi bago kita mag-dream it big, hay di karani kita ga-start sa small. Sa mga bagay-baga or sitwasyon ag activity nga afford naton. Sana all. Sa oras sa mga katropa, alas 2:19 na sa hapon. Ag syempre later ha magbamati magtutok gid anak ang mga katropa. Ay, may panibago man kita karon ni istorya nga iga plus Tarquino kung sin bidaw matana ro aton ni mga katropa sa likod ng camera. Sa so, ana kanya pamagat later mga katropa is hugot sa hapon. Grabe ta hugot sa hapon. Matyagin umpisahan yo tangani nakon, di ba ga? So ganun talaga para ano ba kita ho related sa isa't isa. Ag paghinabing hugot sa hapon, syempre mga bagay ra eh mahambaw mo kita nga about love na naman.
2: Sana.
0: Pag nababing love mga katropa, napaka-complex kasi niya eh. Napaka-broad ng definition ng love. Love for yourself, love for your family, love for your friends, love for your passion, love for your profession, love for the country. Piling ko maalsa kamutili kung may love of the country pa, for the country pa eh. Kasi kabo-abo ito ang naghahambang mga katropang hirap mo nang mahalin, Pilipinas. Pero buko man siguro ito Pilipinas so dapat na itong isipan pa karoy, no? Kundi ito mga tawong nagapadagagan. Diba? Ito mga tawong hindi ka antigo magpamatsyag sa kinahangan anda karon niya mga mamamayan. So ito country na ito mga katropa, dito na ito eh. Pero roana kanya system is in orga control. Diba? Di karon ta dapat naton ron ibunton. Bukon ita ro lugar. It's not about the place, it's about the people who serves. It's about the people who make rules. Sana make rules.
2: Ayoy!
0: Halin ka man. But anyway, mga katropa, the rules, sabi nga ra, is bukon yamang it's sa ano, no? Kundi sa bagay-pagid nato, di ba? We have our rules. We have our family dynamics. We have our family tradition. Nga ginasunod naton umpis tagbata kita haron ro aton kar nakabugtawan agas nagbahaw kita doy naton kar nakasanayan di ba ga? And what are those syempre for example ro hindi magpagabi eh. Hindi magwili narang di ba ga? Kung gapanaw magaong ag syempre you do your household chores kung ano ro mga nakatalaga kimo di ba ga? Something like that mga katropa, those are aton yung mga house rules, mga basic rules ba mga katropa. Pero haman sa iba hirap na hirap sandang sundon. Kasi ginaisip mo pang abi, mag-aoy yun. Ay, mag-aoy gilat ana ron. Kapin pa kung hindi mo pag-umpisahan, tapos itambakan kasi mga ogobra. Kaya kung aki mo, bumangon ka yun, ag-umpisahe yun ana ron. So, shoutout ha sa itong mga katropa ron na nakatutok. Especially kay karapang Dang Villanueva, una ron sa barangay Agbanawan, Banga. Nga, pero may kitang nakabukas ro, anak ko niya radyo, basta iya imausa, anda ka ron niya bagay sa probinsya, Itaclan. And of course, si katropang Feliba Vicente Pamatian, una man ron sa barangay Kawayan ni Washington, especially sa anak ko niya Tala Store. At si karapang Boss William, si Yam Yam Masangya. unang mat-ana ron ni Mao sa Barangay Puis, New Washington. So shout out gid na kinyo una karapang yamyama. Good afternoon, happy people listening, and of course, sa Rowell and Junior Barber Shop. Si karapang Al Jun, si karapang Robert, at syempre si Cap Junior. And speaking mga katropa, it's Rowell and Junior Barber Shop ha. Hay, may drop box kita karon para sa ato ni Santo na accept pang libo-libong pa premyo. So pwedeng-pwede gid kamuruna makahugog gid inyo kanya mga entries para mas magapit kapin pa sa mga katropa naton, mga entry senders magaling sa Bandot Altabas, Batan, Palete, Libakaw, and Madalag. Palit ka mag-agtuyo sa Banwat Kalibo. Una lang ka maghugog mga katropa. Once again, sa Rowell and Junior Barbershop. Si karapang Cloudy de la Vega. Good afternoon naman ha. Happy Apple Listening. Si karapang Randy Santisas. Bow, gid-ana. Thank you so much. Idaki mo karapang Randy ha. Sa ikaw, gid-ana. Imagine, gid-ana mo. Rin mo kanya comment sa mga oras nga rag. Siyempre, Martinez family. Si Tay Leopoldo, si Lioski, si Nay Elda. Una, gid-aron sa Barangay Aliputos, Numan siya. Sa umay mga katropa po, pasensya, gid-ana ka mo. Kuwa, gihapon kita at Facebook Live sa mga oras nga rahin. Agas at Biyernes. Siyempre, balik kita sa aton karna dating gawi. Facebook Live, ana kita. Pero mga katropa, mas kinuha kita at live sa aton yarang program. Mamakaroon hay ginahinyo kid ana kamo gina-invite nga i-follow Ramon Carnio Facebook page Reacts of Fam Kalibo 96.5 para mas mag-abo mas maghapad pagidraton kanya community sa online world. Agsamtang ginahugat yung mga katropa nga magbalik raton kanya programa sa online ay magtutok man kang mga katropa ay, para sa aton kanya impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte no ay pang day 9 itana kanya impeachment trial makaroon mga katropa duyon naka-flash makaroon sa aton karon nga Facebook page duyon rin naka-live mga katropa. That's the reason why nawa kita it live sa programang X-Rated pero mabatian nyo gihapon sa radyo. So this is live gitana mga katropa. Aga magpa-shoutout itana ka mo sa aton kanya hotline number 0998-591-5186 para mabasahan namon at syempre ma-shoutout man namon rato yung mga katropang nagapupumati gita always. Oras na mga katropa alas 2:25 na sa hapon sa hambag kong ani sa aton kanya pagbalik mga katropa. Bantayan ninyo rupa ni bago na tong istorya iya sa ating kanya programang X-Rated agro ana kanya title mga katropa is Hugot sa Hapon. So ato ni iga pabati ginyo makataliwan ni hamang rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inklaman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisan na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Santon Gold, live testimony.
11: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
17: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap. Ito
21: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sama panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanami gin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
23: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo.
24: Ako sa call
0: center agent. Pero bigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal nga yung epekto sa akong sang assess the pain. Pero sigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
17: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
22: symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
24: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
29: FM.
30: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
31: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
30: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
32: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotect ka sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
33: Tila ba may hangin sa tiyan?
34: At masakit sa pakiramdam?
33: Kabag yan!
34: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
33: Isang pahid lang,
34: tanggal agad ang kabag.
33: Santon Plus Herbal Oil.
34: Ang pamahid
33: na all-in-one.
34: Sa presyong
33: magaan.
34: Santon Plus Herbal Oil.
35: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Oras, mga Kitropa Philippines, their time, alas 2:39 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa ating programang X-Rated. At sige hapon, kami niya kamakibahan. Ako si katropang Yanni. And of course, si katropang Mengay. Mga katropa, hapon na kami mag-tutok sa atong karnya mga radyo. At mag-text or magtawag sa atong hotline number, sir, 998-591-5186 para sa inyo karnya mga greetings at inyo karnya pagpa-shoutout.
1: Exciting!
0: Si katropang Mengay, good afternoon!
2: Yes, katropang Yanni, good afternoon, gid-anag. Siyempre, sa mga katropa nato noon nang nakatutok, nakamonitor, gid-anag, sa dakarang mga radyo. Ay, haraw, mata na kita sa pagtaris-taris. Haraw, katropang Yanni. Huwag na ita. Mahimo. Kundi, yes. Sige, ang tiis yung mga katropa.
0: Di bale, makaroon ma lang man. Asa lang makaroon ito pagtitiis mga katropa. Tomorrow, ay magabalik matagihapon kita sa online
2: yes.
0: World.
2: Yes, haraw lang ratong i-manifesting ituloy-tuloy yung anay. Kasi di ba, nabipili na ito, nabikirapang Yanni, pumunggan na ratong yung kagustuhan.
0: Yes.
2: Or gusto nato na masunod gidana.
0: Hugat-hugat yang nagtiis-tiis yang mga katropa. Hayar importante may na may radyo man gihapon kita. Oh, oh. So may option man gihapon kamo makapamati kamo hasta tal stress media sa to your programang X-Rated.
2: Yes.
0: Ag kung may load bonus ron makapagpa shout out.
2: Agid abang-abangan gid abinaton kara katropang Yanni ro mga comment gid naton nanda
0: yes.
2: No. Ag ro mga drama ba mga katropa nga side namon ya maabo gid ana ro maihambag it iba naton karang mga katropa pas lalo ko nga ro topic gid abikiina hay. Right? Kaya kung pilang beses kabaga sa sangkawik, di ba? Medyo ako nga mahambag.
0: Love, love.
2: Pero ako mahambag, pero slide mo, karapang Yanni. Isa, gidana sa mahambag mo, perdi, gidana. Pag once may ka-story.
0: Single ka?
2: Pag may ka-istorya, kabaga nga sinin mo, at pilang beses man man ako mo naga-enjoy or naga-labing-labing
0: yes.
2: Sa sangka-domingo. Kung pag humambag na, adlaw-adlaw man, boss, paldo, sana all.
0: Medyo mahambag ka natin nga, gusto ko lang matunaw sa mga oras
2: kara. Ganyan, mamahambag din mo ngayon, mayat ama na paldo katimo.
0: Oh. Doin kita kada pang mengay pag doin ro istorya sa igyo kita perde gid ah
2: yes,
0: iba na tong katropa.
2: Oh.
0: Mayad ka man sa iba ka nya bagay pero pag abot sa daya perde ka.
2: Oh, wa ka gid. Habo ni na maalin alin pa ko nga rami jugi pamukha mo tigad ka kon nga hindi ut ah.
0: True.
2: Hindi wa ko belong. Pero sige ang ama katropa iya pag ko nga ni matay. Di mo matikin ang i-focus gid ana sa moruyo.
0: Yes.
2: Pero pag abana ni tabi karon kada pang Yanni ro mga gamakaron ni tigid na karon yung tanan na fo-focus.
0: Yes.
2: Yan di ba nagakuta na ibaw ng mag-asawa nga o problem man na kami mag-ibad pero huwag itamana
0: yes.
2: Hindi kita na ako kapiton
0: may mga reasons man abirin ko hamaan kasi busy nag-aoy man di ba kaya buko man tanan sa tanya oras mga katropa magkaibahan sa anda is ginaubra ng daron
2: yes.
0: Or may mga loving-loving moments anda tama ganyan kasi may mga iba mata na kuamat dahil sa gaibaon ka mo waon halos pero dating katakaw-takaw halos adlaw
2: na mo haron yan yan eh aga minan akong may kilangan ako karang-karapang yan hamba na dahil iba man na randa at ang ginainisip man na hay ro paano sanda makahimo ituyon
0: yes.
2: Oh. Katulad mo nga iisip na tagit karapang yan makapautuwas naga ano ba sana nag-usoy sa deita
0: makachansa
2: makachansa makaagto sa kung si in matama ng check-in
0: yes.
2: Kung si in matama ng lugar
0: saan ako may budget?
2: Haya ro banana sang kilaga ro iba ro yun tama na na problem kita nga naman nga raro pang adlo tong gasolina
0: yes.
2: Pero haman ni nato hindi na to pwedeng ikumpara matama ko ro ro imo agra sa anda kasi kung kanda matana ako matapis na ng isip pag pahigahigya pagatagi na enjoy
0: yes.
2: Pagat ananda ro makaroon niya moment ta.
0: Pwede abing bata pasandar wa pag isanda nag-abot sa point nga rumarealization ba natin sa aton kanyang kabuhi. Ay, di ba mga katropa, tag-isodyante kita, iba ro aton ko niya piniino. Iba ro aton ko niya hando, makabahal ka, tikbagong gamit, okay ka na. Pero tag nagkatrabaho ka, remote ang cravings, gamit sa bagay,
2: yes.
0: Gamit sa pangaha. Di ba ka iba mga katropa, kaya sige ang anay, basta maging responsable ang kita. Doon lang gid ro aton, no? Maging responsable, siyempre, ro paki, ro safe gihapon na.
2: Yes.
0: Safety sa inyo ko niya ginaubra.
2: Oo, ro yun inyong isipon para may mga katropa. Kasi, hambaw man natin nga, buwa man adlaw-adlaw or adlaw adlaw kaman ay at least baga ay di ikaw mag-focus at ana sa makaruyang klase taga
0: yes.
2: Control mo lang ron kung ikaw matana magjowa mataka mo aga gusto mo matay jowa ko matama na to gusto
0: sana
2: ko matama na ka nang maglabing-labing eh di go matana kung ka na pabor matay
0: gaintindihan
2: oo magintindihan ana ka mo
0: pero hindi dapat kamo malipat sa inyo karne mga obligasyon agaro safe kita gihapon mga katra safety gihapon inyo karne unahon so dahil may aton karne istorya makaroon yung man agra Libra, na kanya title is Hugot sa Hapon. So, haram mga katropa, pamatian man naton da para magkahuhibay, makarelax-relax, ag makabuo man kita itleksyon sa anda kanya istorya. Basik may mapugot man kita mga katropa, ag pwede gid natong ma-apply sa aton kanya mga kaugalingon.
1: Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong titigan ng ganyan. Alam mo namang mahina ang resistensya ko sa mga lalaking may dimples na parang hukay na paglilibingan ng future ko.
3: Grabe ka naman, Bea. Hindi ba pwedeng hinahangaan lang kita? Ang ganda mo kaya ngayong gabi. Sayang, kung hindi ka lang talaga sobrang high maintenance sa feelings, eh, no? Siguro, tayo na.
1: Sus! High maintenance? Ang tawag dyan, standards. Hindi ka tulad mo, pumapatol ka sa kahit sinong nag-reply sa story mo. Pero aminin mo, mas masarap pa rin akong kaharutan kaysa sa mga bago mong ka-MU, di ba?
3: Bea, alam mo naman na hanggang dito lang tayo, di ba? Masaya tayo, nagtatawanan, naglolokohan. Pero pag-uwi natin, kanya-kanya na. Alam mo kasi, di ba nga, ayokong masira yung friendship natin dahil lang sa mga maling galaw.
1: Friendship. Lagi na lang yun ang bala mo eh. Nakakatawa, no? Kapag nag-aaya ko ng something more, takot ka. Pero kapag kailangan mo ng makakasama sa gabi, ako ang tinatawagan mo.
3: Bea, hindi naman kasi sa ganon.
1: Alam ko na ang script mo, Jerry. You're too good for me. O kaya, ayaw kitang masaktan. Pero alam mo kung ano ang masakit? Yung alam mong mahal mo siya, pero hanggang harutan lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Alam mo, Jeric, ang galing mong mag-deliver ng lines, no? Kung artista ka lang, baka nanalo ka na ng award. Pero sa totoong buhay, talo tayong dalawa. Talo ako kasi nagpauto ako sa harot mo. At talo ka kasi hindi mo alam ang pinakawalan mo.
3: Oh. Bea, saan ka pupunta?
1: Uuwi na. Nakakasawa na rin maging halos. Sa susunod na magkita tayo, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Huwag mo na akong tatawagin. Baby! Kasi hindi naman tayo nag-evolve.
3: Sandali lang! Bea!

0: bago mo talaga, Bea? Bakit ka pa bumabalik sa kanya? Bakit kailangan mo pang mag-settle sa halos? Ang galing mo, di ba? Kanina lang, ang tapang mo. Sabi mo, aalis ka na. Sabi mo, tapos na ang laro. Pero pag-uwi mo rito, ano? Eto ka. Hinihintay na naman ang notification niya. Shit. Ayan na siya. Alam niya talaga kung kailan ako mahina.
1: Sorry, Bea. Hindi ko naman sinasadya yung mga nasabi ko kanina. Alam mo namang kapag nahihilang ako, nagiging defensive ako, di ba? Dali na, bumalik ka na dito sa bar. Iinom lang tayo. Huwag mo naman sana akong iwan ng ganito.
0: Defensive daw. Ang tawag doon, Jerry, ay kawalan ng bayag na panindigan ang kung anumang meron tayo. Jerry, hindi mo kailangan ng inuman. Ang kailangan mo, katapatan sa sarili mo. At ako, hindi ko lang kailangan ng inuman para makalimutan ang sakit na binibigay mo. Sa tingin ko, sapat ang gabing ito para matauhan ako.
2: Black. Delete conversation.

0: Americano, please. Less sugar.
1: Ah, sige po, ma'am. Take out or dine-in?
0: Dine-in na lang. Magbabasa lang ako ng libro.

0: Bea?
1: Oh, hi, Jeric. Long time no see.
0: Nakita kita sa bintana. Seryoso ka sa mga binabasa mo. Hindi mo talaga ako napansin na dumaan sa harap mo.
1: Ah, busy kasi ako sa pag-aayos ng buhay ko. Hindi na ako sanay na may nanggugulo sa focus ko.
0: Grabe. Ang tapang na mga datingan natin ngayon ah. Alam mo, mas lalo kong gumaganda. Bea, alam mo, nami-miss ko talaga yung mga harutan natin eh. Hindi na tulad ng dati kung gano'n tayo kasaya sa bar.
1: Salamat sa compliment. Pero Jeric, hindi na tayo nasa bar. At hindi na ako yung babaeng madaling makuha sa pambobola.
0: I know, Bea. Alam ko naman kung bakit ka lumayo eh. At gusto ko lang naman sabihin na nagkamali ako. Alam mo, sinubukan kong maghanap ng iba eh. Pero wala talagang nakakamatch sa energy mo. Baka pwede bang simulan na lang natin ulit?

0: Jeric, alam mo kung ano ang problema? Akala mo kasi pag-ibig ang tawag mo sa nararamdaman mo. Pero ang totoo, kailangan mo lang ng atensyon na binibigay ko dahil wala kang mahanap na ibang magtitiis sa ugali mo.
1: Grabe naman. O, hindi totoo yan, ha?
0: Makinig ka. Ang harot ay parang alak. Masarap sa simula, nakakalasing, nakakalimot sa problema. Pero pagising mo kinabukasan, masakit pa rin ang ulo mo. Tapos na yung hangover ko, Jeric. At hindi na ako babalik sa alak na alam kong nakakasira sa akin.
1: So, Bea, hanggang dito na lang ba talaga?
0: Hindi hanggang dito na lang. Kasi ako, lampas na rito. Eh, ikaw, hindi ko alam. Pero sana, Jeric, matutunan mong mahalin ang sarili mo ng tama para hindi mo na kailangan ng kaharutan para lang maraming.

0: ko. Putrigis, nakakainis naman tong kanta na to. Paulit-ulit, nakakabwisit. Ano ba naman to, Bea? Bakit ba parang lahat ng kanta tumutukoy sa'yo? Anong meron? At bakit parang sa lahat ng kanto ng apartment na to, nakikita ko yung anino mo? Ang sino yan? Alas 12 na ng gabi ah. Bea? Anong ginagawa mo dito?
1: Derek, kailangan ko lang malaman.
0: Sa ganitong oras? At basang-basa ka pa. O kanina pumasok ka muna. Magkakasakit ka.
1: Hindi na.
0: Ano ba to? Ano nangyari?
1: Derek, sagutin mo lang ako. Noong sinabi mong na-miss mo ang energy ko, totoo ba yun? O sadyang wala ka lang talagang ibang mapagluruan, kaya ngayon ako ang naisipan mong balikan?
0: Totoo yun. Na-miss talaga kita. Pero Bea, totoo rin na hindi ako handang maging kung ano ang kailangan mo. At sa puntong to, alam ko na kung bakit ka umalis. Alam ko kasi kung papapasukin kita sa buhay ko ngayon, masasaktan lang kita ng paulit-ulit. At hindi ko na talaga mapapatawad ang sarili ko kung gagawin ko yun ulit sa'yo.
1: Salamat. Salamat, Jeric, sa pagiging totoo sa wakas. Yun lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo.
0: Bea!

labas. Ang sabi nga nila, ang panahon ay gamot. Hindi ko akalaing totoo pala yun. Hindi mo na lang mapapansin. Isang araw, pagising mo, hindi na siya ang unang nasa isip mo.

binigay ko na yung mga gamit na iniwan niya. Sayang naman kung itatago, di ba? Mas maganda pang gawing space para sa mga bagong gamit. O di kaya, bagong alaala. Alam mo, ang sarap sa pakaramdam na wala ka nang kailangang patunayan. Wala na yung harot, wala na yung sakit, payapa lang.

ako nun. Akala ko, ang pag-ibig ay isang laro lang na kung sino magaling mang akit, siya yung panalo. Pero ang totoo, sa larong yun, pareho kaming talunan. Ay, salamat naman, Bea. Salamat dahil hindi mo ko hinayaang maging gago sa buhay mo. Nang dahil dun sa pag-alis mo, natuto akong maging seryoso sa sarili ko.

0: Alright mga katropa, nabatian naton haro hugot sa hapon. Sana, grabe tano hugot gidana sa hapon. Yes, yeah, sa ano gidahadayong man gidana ro mga makarayang ra mga katropa nga istorya. Nagtauit kakilig,
1: yes,
0: di ba?
1: And lesson.
0: Ginagawakan gidaton mga katropa natin karang imagination, yes, sa mga naga istorya nga ra.

0: tabi gid man kita no karapang yani may ano gid kita
1: may hugot
0: may hugot gid ano sa kabuhi
1: aron agdaha to mga katraparo lesson aton kato mabuog hay samtang una paro tao pahalagahan
0: aron
1: kasi di ba ako amat abi para kimo is halimbawa nagconfess ako man na abi di ba may feelings ako sa tawo nga ra o galing at that time is ginabaliwala ata nana eh kasi nasanay imo nga una ka
0: yes.
1: Pero tagwa gon di ka to mo na realize may una galing
0: ba oro no mabudlay makatrapa kong ina imaw nabaliwala mo tapos ulihi ginausoy mo man gihapon
1: yes.
0: Di mahambay ka man sa gihapon nga sa ulihi gid matana ro pag sisi
1: kung sin uwa gon di ka to mo rin usoyon kaya ni man nagkatropa ginausoy kasi uwa
0: ay ginana bulo ko tan makatropa kasi bukod ita nang ginausay mo usoy mo may gapakita
1: yes aga para kimo ay malay mo sa pag-usoy mo kana may hausoy ni mga iba di ba kasi nga ni kaya kailangan patagalimat mabuhay nga tiempo nga para ma-realize mo ron tanan kasi kung amat abe mga katropa gusto na itong tawo kasi sa kasadya na nataw katon available imaw para katon perme pero ano't ginaisipa nga may feelings man imaw eh
0: yes,
1: may hangganan maroan ng kabuot
0: aga
1: diba?
0: Tanan man kita no katropang yan hey, may kagauyan man nga ginatawag
1: yes.
0: Bukod itanan nga oras eh perme lang gagas kimo perme lang tauna para kimo
1: tama.
0: Kasi sada man mismo sa karong sarili nagausoy man ita right kaya nga pag alaga ag pagbalik man baga makatropa ita kusog syempre nga ayuson man
1: yes.
0: Randa karang mga kaugalingon
1: ag once ma-realize mo aber imong worth tapos ka un eh maskin ano pa kimong pilit diba dating gusto ka na na pero makaroon iba na diba gusto ka na sa panahon niya una pa imaw kimo eh gustong gusto ka pa na na wa pa imaw natauhan ago pa na na-realize nga imaw gang romay pinaglalaban
0: yes.
1: Kaya maghugagon ka mo before it's too late so doon mo lang mga katropa oras na to na impunto alas tres na sa hapon so makomersyal break anay kita ha may aton pa kanya 3 o'clock prayer so magpapanong balik yung programang X-rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible Emlulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
2: Regular exercise?
4: Check.
2: Vision X Plus?
4: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan tangalan Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: alas 3:14 na sa hapon.
1: Exciting!
2: Sana all.
3: Ayoy!
1: Exciting!
0: Good afternoon mga katropa! At syempre manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated! At makaibahan ninyo si katropang Menggay! Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas yamang itada ka ng mga radyo. Naka-live sa gihapon kita sa itong karang radyo mga katropa. Hayro, Facebook Live ay next time lang anay ro. Yan kita sa radyo, di kita mga katropa mag-ililiba. Kay karapang dang, hello, kita na Kimo, good afternoon. Sa itong bukas na nakarang radyo, kundi karapang Philippa Vicente Pamatian, ang kundi karapang Ritas Adok Salvador. Karapang Ritas, kakahugod-hugod, misan si In Magagto, naka-XFM Gidana. Kaya shout out Gidana Kimo, katropang Ritas ha, magdahan ikaw si Imo Gidana ng pagbiyahe. At kundi Uncle Bibot man, na naman kaya sa Tabangka, nuwan siya sa Kuwaling Family Gidana. Kanday nung Don, nung Eric ng Ivy, ag kay Rexy, ag kay nang Donna, ag kay nang Ninia. Ay kompletos Ricardo suit and everything. Ayon. Sa mga katropa na tuna nagatur tambay sa makaron gid anang pang orason. Kasi nga ni it's merienda time na mga katropa. Pero pang Jomar Rapis, ano man bagara na karang pamahaw ay. Paldo mata siguro si karang Jomar nga ray. Ibagit abi kong mahugod ay dapat tabusgon gid aron. Dapat tabusgon man man it pagpalangga. Kaya Uncle Nido, shoutout man sa Tubiera family man na may krasa may huyaw-huyaw. Kaya Auntie Walsy nga sexy gidana. Shoutout una sa mga katropa sa mga Bulkitan boys nga nagaturtampay na may krasa may huyaw-huyaw. Siyempre gidana. Kaya Auntie Diday man, shoutout man kay Auntie Diday, kay Clarita, kay Putsha, at kay Andon. Sa akon gidana ng pamilya. Grabe gidana kung hambawin ko gidang akon gidana ng pamilya. Ay nakatutok bukas man anda karon nga mga radyo para magapur pamati gid ana sa aton karon nga programa mga katropa. Speaking pang pabaskog it kagawasan kasi uso makararo trangkaso sipon yagnat ubo ay perfect na perfect mga katropa. May panangga kita ha sa nagakagainyain niya nga bagatian mag-inom mga katropa, itry ka ng ascorbic acid santon vitamin C raya mga katropa produkto ron iti Astro Health Incorporated makabulig ra ha maka pa-boost sa atong kanang immune system. Bagay ra sa mga estudyante na itong nagagapugaw, sa mga katropa na itong unang nagatrabaho, ang kinahangan ng daita energy para hindi mga katropa maguya. Kasi kung maguya kita, ay kabudlay gid ang mga katropa magpanghugag, kabudlay gid ang mga katropa mag-isip. Raw ascorbic acid, santon, vitamin C, magid mga katropa, ginapabaskog na itong kanang resistensya sa kagawasan. Ang isa pa mga katropa sa physical activities, may puwersa kita para ganado kita mga katropa sa atong karangang ginatrabaho, ganado man kita kung siin man kita, maagto. Pwede niyo rin makamakayong mga katropa, i-check ninyo. Una kararong Mercury Drugstore, pwede man ka mag-order sa atong karangang online shop. Una, ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Oras mga katropa, alas 3:18 na sa hapon. Kaparte at ating karang programa, ro magapuro pamati gidan at mga sunata. Ro ating karang aklanon banda, hay sayo ko gidan mga katropa, hay sa pilaman karang mga kainadlaw, ay magatukar na naman sanda. Kaya mas manaming isupport gidan naton, ra aton, ro local mga katropa. Ayan kita sa kanta ni katropang Mike Regalado, nga sayo pa rin.

0: mga katropa! Alas 3:24 na sa hapon. Nabatian nato na rin ka nga kanta ni karapang Mike Regalado nga kalmado na parang buwan. Doon tagali mga katropa para anak rang title. Nagkasaga kita pasensya gut ana. At syempre mga katropa, thank you so much kita anakin nyo ha sa pag-iba umpisa ka ina sa mga karanga oras. Kukurabos na kita sa aton karanga tiyempo. Hahinagay try gita nato nga magka-live na kita sa aton karanga Facebook page. Basta mag-follow, like, and share yung mga hayas sa progress sa X-Rated sa XFM 96.5 Kalibo. Naging ka-partner natong technical side si Katropang Daddy Loves Noel Estel Hierro. Sa support money amon karanga station manager kay Katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinagidana sa tanan ramon karanga big boss Doc Remily Tuuya, kay Banyon Karar, anak ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita mo kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Naging kapartner man natin si Karapang Yani, ag ako mga katropa, si Katropang Menga. Iya mga rin sa programang X-Rated at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Go

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:42 sa hapon. XFM Newsbreak. Nagdihon itnat guilty plea sa ni Senator Rodante Marcoleta agroana karon nga kaparehog akusado nga si Joseph Espiritu sa Sandigan Bayan. Kasunod it andang arraignment makaroon niya Miyerkules Hulyo 22 may kaangtanan sa anang ginaatubang nga kaso sa ginapahayag o pagdeklarang campaign donations. Pareho nga nag-sumiter si Marcoleta it not guilty plea para sa kaso nga plunder ang pagabag sa sambilog sa tatlong numero. It Presidential Decree number 46 nga nagabawag sa mga opisyal at empleyado at gobyerno nga magbaton it mga regalo nagabawag man sa mga pribadong tao nga magtaot regalo sa mga skanda. Pero dahil ang PD number 46 cases ni Marcoleta ay ginabuitan it 1st and 4th Division. Rosang ka-campaign donor si Goyn, it senador, ag negosyanteng si Arrestotol Biray. Ruka pareho nga akusado sa Idagom 1st Division samtang si dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor ay huna sa Idagom 4th Division. Nag-file man, it kapareho karon nga plea campaign donor umano ni Marcoleta nga si Joseph Espiritu para sa paggabag sa kapareho nga layi. Nag-ugat rong mga kaso sa ginapahayag 75 million yung campaign donations maghaling kanday Espiritu, Defensor, Agvira, yung wa sigon gindeklara ni Marcoleta sa anang statement of contributions and expenditures sa consorcio 2025 senatorial elections. Kapareho nga nakaditines ni Marcoleta ag Espiritu sa Quezon City Jail. Sa payatas, kaibahan ro andang kaparehong akusado nga sanday Defensor, Agvira. 44 minutos makataliwan sa oras 8 alas 3 sa hapon. Para pagin sa aton karon nga dugang nga mga balita, gininsister ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag nga nagapabilin nga continuing and active threat aron ginapahayag pag-kontra kanday Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya rin naging sabat ni Matibag sa pangutana kana ni Senator Judge Erwin Tulfo kung aktibo paghihapon o nasambitan nga pagag at kung pwede raya nga maipatuman anuman nga oras it mga persons of interest nga gintumod it NBI. Dugang panana ginapadayon it NBI ro investigasyon na good matumod ro identity it mga posibleng gakot. Samtang padayon man nga nakikipag-angot sa palasyo para sa threat assessment at seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa. Nagpanguna sa gihapon si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Election Survey at Pulse Asia. Ginsundan ng Ryan and Dinaga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulpo, DPWH Secretary Vince Dison, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, at MMDA General Manager Nicolas Torre. Yun pati gayon na survey sa pamaagit face-to-face interviews sa 2,400 Filipino adults. Umpisa ko June 28 hasta July 6. Sa kapareho karon nga balita pag-abot mataas sa Vice Presidential Survey, nagpanguna si Senator Bongo sa 2028 Vice Presidential Preference base man sa survey at Pulse Asia. Ginsundan na yan anday Senator Robin Hood Padilla, Senator Bam Aquino, dating Senator Grace Poe, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, nag-MMDA General Manager Nicolas Torre. Ginpatigayon na survey ko June 28 sa July 6 sa respondents nga nationwide sa 2,400 respondents nationwide ag may una rayang plus positive negative 2% nga margin of error. Para sa kadapusan nga balitaan mga katropa, nag-aabot sa 2.9 million nga mga foreign visitors sa nag-adto sa Pilipinas umpira January 1 hasta June 16, 2026 suno sa datos sa Department of Tourism. Nagapangunar, United States bilang top source market it nasyon nga may 591,569 nga tourist arrivals
sa nasamitan nga tiyempo. Suno sa Department of Tourism, ginagauman nga magataas parang numero it mga turistang Amerikano kadungan it pagpabaskog it Tourism and Investment Partnership sa tunga it Pilipinas ag Amerika. Alas 3:47 sa hapon. Ray ka rin nga balita ginahatod katon it Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, moringa, ag soya powder. Ginasuportahan o aton nga resistensya. Ginapabaskog ro natural nga enerhiya. Itigawas nga white caffeine. Ginasuportahan ro panunaw. Santon Plus Coffee Mix. Nagkapi kagon, may buong ka pa. Raya man si katropang Nini Eugene Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: The secret of hell.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The secret of hell.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dini mo problema mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: mood line sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
3: Sunthon Plus Gold,
2: ang Sunthon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulo pa minsar tanay makarelax ta.
0: The secret of hell.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
3: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The secret of hell.
3: Subukan mo ang Sunthon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunthon Vitamin C.
2: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
0: The secret of hell.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
2: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuog benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthon Gold capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Sunthon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: The secret of hell.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The secret of hell.
4: Canton Gold Live Testimony.
5: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
4: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision

0: ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare, pare, oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senton Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sampung Plus Gold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
3: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.

0: sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mapibili sa mga butika.
1: FM. Nandalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Danton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpupig sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunflow Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunflow Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunflow Plus
0: Herbal Oil.

0: Old, maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
9: Burmy, gina ko nagawa ka migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosize.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.
Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: secrets of hell.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secrets of hell.
3: Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of hell.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of hell.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of hell.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The secret of hell.
1: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, sa kapabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya maglawas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The secret of hell.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia, di pa gikos

0: The Secret of Health.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
12: Sister Pain.
13: Mabibili
12: sa mga butika.

0: Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naguben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Opo, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: Milo. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: The Secret of Health.
1: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinag-

kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea.

0: pag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, araman ng balunggay, arang manggusti, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: That song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa mga gusto magwapa kagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
5: Ang imo asawa, madugangan lima.
6: XFM. Sister Pain.
7: Gary, sa kaselis

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, din ko sang una. Kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kibala kay Batyag. Kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, din ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
5: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Cellphone Plus Gold.

0: iPhone Plus Gold.
1: Pabili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthan and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Divina Dinya, taga Barangay Rafaela Barrera, nagadaog sa 3,000 sa Xanthan and XFM, libo-libo papremyo. Madamo gid na salamat, Dr. Emilito Or. Kani ka mo man, mag-intra na, madamo gid na salamat.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. 1 blister sa Xanthan Gold Capsule. 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! For DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM Time. It is now 8:58.

0: mga trini, hindi gimalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong dalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitan ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. At siya ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Sabi mo, gindula ko na ha. Ari pa.
2: Balaman ko sa style mo.
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
2: Hello, universe.
0: Magapalayag na programa nga.
2: Phone pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na. LL pa.
2: Dolphy lang ka. Bigala na. Tamsi pa.
0: Makaupo nyo sa alas 12 ng mga gabi. Isang
2: July 22. Nagadya sa bongya.
0: Adlaw.
2: Adlaw sang Wednesday.
0: Oh, really?
2: Yes.
0: Are you sure?
2: I'm very sure.
0: Correct. Attendance check?
2: Check na check!
0: Bawang naka-good items, ha ba? Hey, welcome to Nantanan ng XFM radio station sa Bugos ngayon ay Arkag Panay Island. Random check ni ha? Kay Tiambal mo, attendance check, check na check. Random checking. Upunta nga ton nga mga broadcast tech sa nagkalain-lain nga mga XFM radio station sa nahambal ko na sa Negros Cagpanay Island. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
0: Hindi yung kanya pag-give up si Migo Alex.
2: Oh, eh?
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
2: ang ako nga palangga, Papa... Papa Rudel.
0: May racket na sa kaina.
2: Baton. Oh,
0: grabe, binakintol niya sa karton ka Gold Eagle.
2: Tulang ito, Doc.
0: Opod sila ni Pastor Winston Gina. Libot siya sa Kabankalan.
2: Sige, Pastor, may ingabi.
0: Sa Rojas City, Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Neil.
0: Correct. Grabe no, ang lagpat, sobra pa sa tanda ba? Pero dire daw mabaldagin siya. Sa Kalibo, Aklan, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Charmaine
0: Noela. Ampal ko ginaw. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropa
2: Chris.
0: Are you sure?
2: Very sure.
0: Chief Junel. Chief Junel, guro kayo nakabutang lang diyo. Exciting.
2: Sige, wala niya kasi gulang duwan.
0: Ano po yung hula ko na lawang? Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
2: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
2: siyempre si Supremo.
0: Canlaon?
2: Ay, Canlaon galing. Nang si Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
2: Supremo. Bala ni Tandang Sora.
0: Eh, nablos niya si Jose Rizal.
2: Correct.
0: Napakaisa niya si Andres Bonifacio. Ngayon, nablos niya si Emilio.
2: Emilio Aguinaldo.
0: Jacinto.
2: Eh, amo na eh. Luluya si Manuel Roan.
0: Tatay niya si?
2: Si Justado Makapagal.
0: Elpidio Quirino. Uy, si James din. Galing ka, Jyoti. Sumong sa Antique. Hindi si Kuya Jay.
2: Okay.
0: Uli sa pag-chat eh. Okay. Sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan nyo kami kamabatian man sa Analog Channel 13, Digital IPTV, Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Ang Amon, XFM call and text line
2: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na...
2: Tindog-tindog pa!

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: You need to get along now, senior citizen. Burn skin, go forearms. Hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nahamuot naman si Migo ko, Jenny Olate.
2: Hello, Nong John.
0: Jenny.
2: Jenny Olate.
0: Oh.
2: Si John John Galea Bata, yun na.
0: Ah, kamagulangan?
2: Ay, ikaduwa bala mo?
0: Hangagin tandaan mo.
2: Ha?
0: Para si Echura.
2: Ako sa unang star.
0: Sa diin? Sa asa ba to?
2: Sa kaya yun Nong Jenny again.
0: Tuod. Oh. Ah, tingala ko nga daw magutod ka mga duwa ka. Mati sa subong sa Barangay Paraiso. Salamat, Ged. Balik na sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga Yes 12 products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line sa smart niya linya
2: 0912-007-6793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagakalingaw na sila sa aton sonata.
2: Gani man, panawag na kamo di.
0: Kay grabe, gaungot gajaya sa ilang ang mga tagipuson ang mga music
2: ba?
0: Nga nagagululuwa sa ilang ang mga radyo.
2: Eh, nagwaan ka na.
0: Amo na yung imo yung ano ya.
2: Yeah.
0: Imo na yung to, kaya nagwaan per me.
2: Kung saan lang mga Angela Bofill ang imo nga ginapatok ka.
0: Ba, ano spelling sang Bofill gani?
2: God, spelling. Yeah, B-O-F-I-L-L.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Tawad ko ah. Tawad ko ah.
2: Oh, sige, latawada.
0: Ano to gani ambal mo?
2: Capital B-O-F-I-L-L. Bofill.
0: Wrong.
2: Ano man gali?
0: It's B-O-W-F-E-L. Bofill.
2: Oh, hindi pa ko yan.
0: Bofill.
2: Bofill.
0: Tawag na ang mga single sa mga gabi. Ari kami diri magtigayon sa inyo. May time ka mo nga makapa-plug sa inyo number. Kag matimingan kung may babae nga nagapanawag, wala agad problema, pasampukon ka mo na muna.
2: Correct! Kideya, butahan pa ka mo na mong bulang.
0: Kay sa sini, abi nga mga ano, sa sini na nga mga time, ang mga girl lalo, do nagabatsyag na sila subong huya-huya. Bali nagapamati na lang sila. Kag ginapamatinan, ginila maayo kung paano mag-describe sang ila kaugalingon ang mga lalaki nga nagapangita.
2: Sa bagay.
0: Ay, di ba mabalaan mo na iya the way he speaks kung ano man ang iyang personality, right?
2: Right!
0: Nan, kung daw langka-langka ka da nga maguluhambal kag magsabat-sabat sa amo ni Dolphy, we sing, textmate kag callmate.
2: We block it.
0: Dapat na minamion, mugin mag-explicar sa imo kaugalingon. Kaya di, siyempre kung ma-explicar mo sing tarong ang imo kaugalingon, kag maplasar mo ang ginapangita mo sa isa kababayi, siyempre, munang ilab basihan kung ano ka klase nga tao.
2: Di ba? Dapat yung mga blot tinapay bala kung paano mo ibaligya ang tinapay. Amo man ang imo nga kaugalingon.
0: Correct. Oo. Ibaligya yaman niya kaugalingon para
2: Man.
0: Para
2: mabakal man siya.
0: Dugo kun sa sang babayi nga nagapangita si nobyo.
2: Correct.
0: Pero diri naman sa atong program wala problema. Dalaga ka man, balubuhi, balupatay.
2: Laon ka man.
0: Basta wala lang gid sing sabit, pwede kang idiatanan.
2: Correct, iya.
0: Pero kung hindi ka magpadako, pwede man Japon. Kahit hindi man tayo kilalahay tatlo.
2: Correct.
0: Oh. Kung pakuno-kuno ka dahi ang asultiro, kaya ti, imo na naya diretso. Kag ti, ang mga babae man, ginambala naton, nga inyo gid dapat, sipad-siparon ang pagkilala nyo sa lalaki. Kaya basi tilawan lang kamu kagbiyaan.
2: Kaya to ka ning migata ka si Arlene ng tilaw-tilaw lang ka.
0: Pero nakatilaw gito saya.
2: Oo, natilawan na lang sa gani.
0: Pero galing kay tinadimat gito saya eh. After naging patilaw siya, no?
2: Oo. Tatlo ko dyan ka lalaki yung pakatla niya.
0: Triple, no?
2: Improvisaan niya itang kasal.
0: Kasal, oh. Pero, di ba, at least nagpatilaw.
2: Oh, at least, misan paano, naging part ka man sang amon, di nga,
0: At least, nagpatilaw siya, kay ti, siguro, kay ti, ginapangitay agit guro ang mauyunan niya agit guro nga makahulid ka tagabi.
2: Correct.
0: Ang nauyunan niya. Ginpili agit bala maayo ang sa tatlo to sa ila kung sino manami manguot.
2: May sino, may pila ka namin kami chokoy. Oh, di bala?
0: Pero bala, hindi man siya dako, pero nag-vibrate.
2: Correct. Akong gani ba to? Ang kumisan yung windi.
0: Nanay Rose gani, radyo nga XFM.
2: Oo, gani ko
0: vibrator. Mayong gabi, Nanay Rose. Kagare-are-are. Michael Watemar Albia, good evening kay Johnwell Medes, nagamonitor sa Kabankalan, Uringaw. Si Jonah Barato, nagapangita sing lalaki 54. Barato, ha?
2: Barato, kapag dyan.
0: Kagama MC Clarito Andrada, shoutout ko lang si Jerome de los Santos, kag Resti Jan Buladas. Kamusta, Troy? Bow, grabe, duwagit ka bilog yung lalaki, subong ba?
2: Wow.
0: Nakaluwag-luwag gid sa subong ba?
2: Wow.
0: O syempre, hindi ka magluwag-luwag nga pulian ka sang duwa.
2: Amo ko jaya eh.
0: Pangihila pa why?
2: Basta hindi na luwag.
0: Ano na na na, wang-wang?
2: Wanya eh, ng pala.
0: Kay Cyrus Rombines, mayong gabi sa mga taga Poblasyon 5, Hamtik Antique. Kay maskin gainuran gapamati giyapon sa Troy Tisoy. Salamat, Oy, Cyrus.
2: Gaulan da sa inyo, gali.
0: Ari na si Sweet Dalin. Troy, palpak mang gidhatag mo sa ako na lalaki sa Iloilos. Come ato. Kay hanapan mo ako, Troy, from Roa City sa Iloilo lang. Tawagi ako, MC.
2: Oo.
0: Ari, diri ka agi sa Globe. Para ma-acknowledge ka dahil naman. Ang Globe ko, Ari, 0915-8311-431. Ang smart ni Dolphy gani?
2: 0912-0076-793.
0: Wala ba lang may mascam kung hindi ka magpascam? Mamalang na,
2: gani.
0: Diba?
2: Okay. At least nabalaan mo nga scammer siya.
0: Wala man may maintuan kung wala may
2: gapainto.
0: Kanan. Pero nga ang may tao gidya nga madala sa ano no sa maturutam is nga hambalan nun. Ila binagin sa una-una nga pagpangaluyagay nga hamakin ang lahat kahit between susungkitin sa ngalan ng pag-ibig. Amen.
2: Sa ngalan ng oo.
0: Sa pagtilawanay na nila, kagpagbailuhanay na laway sa laway, may ara hindi kasaho, nagbulagay.
2: Giniang gaulan sa mo.
0: May ara man iban nga nagkilalahay, pero no label lang kag no string attached.
2: Wow, sakit.
0: Pites-pites lang. Tapos, wala lang.
2: Nga.
0: Sa pites-pites na tigayon, kag nagburuyot.
2: Nga.
0: Problema ni nanay kag ni tatay. Ang apo nga wala sing tatay.
2: Oh, diba? Masakit ina nanay. Ilabi naging ko ang bata mo. Wala sang tatay. Galing kay ti ano, tala karong ka na rusdak ng iya po.
0: Po. Go? Mayong gabi kay Randy Antonio Magsipok Jr. Hindi ko katawag sa inyo gali guys. Wala ko nakapaload bala.
2: Aha.
0: Kamu lang dial sa amo number ah. Kaya nakapoy na kami kasagad kapindot sa tag 11 digits ng numbers.
2: Oo bala. Sa una bala yaya. Lang lima lang to
0: yan. Anom.
2: Sa amo niya lima.
0: Masyam siya dala area code. Oh, subong so 11 digit gid.
2: Gani?
0: Nakapoy na ko gani magpindot sa akon nga 9 digit nga bank account. Cellphone number ba?
2: Pero may pinindoton gid nga namit siya.
0: Ano na?
2: Ah, hindi ko na magyambal ah.
0: Otong?
2: Sinabi mo pa.
0: Ah, namian ka na gali. Nagapanguyutong ka gali sa nipol.
2: Ah, ang gwapong tagiya eh.
0: Ah, ginapanguyutungan mo.
2: Oo.
0: Ah, kung yung ginapangos.
2: Kisa, ginabutan ko ice cream kaga muna.
0: Ay, tol. Sige, sa sunod bala, mama naliwat kay kung maabots ko gani.
2: Na?
0: Palitan ko sang ceiling demonyo. Pero guwapo yung lalaki.
2: Oo.
0: I-prank ka namon.
2: Nagasal.
0: Oo, nanamihan na si Dulpo lang madilap-dilap sa niple.
2: Ani, ano pa na ikakahang yung bana? Salangon, salangon. Matilawan ka lang.
0: Ano ayan ang itsura ni Dolphing, ha? Ibagnusan sa siling demonyo ang niple. Pagkagat amo na pak, grabe guro pangitain niya ice cone.
2: Baba si Baba. Ay, panawag na ka mo!
0: Idol! I-full na aircon yung be. Why man aguro? Nalamigan si Dolby.
2: Nalamigan man? Kato, di ba na? Kay pagpuli mo, ice na ihi mo.
0: Ang yaso mong postura daw, ano ni? Daw, ano ni siya man? Daw, Egyptian? Egyptian, gimana?
2: Ha?
0: Egyptian ang pormahan?
2: Sairan, ah.
0: Ano nang Sairan?
2: Taga Cyrus. Layo.
0: Cyprus ko, no? Cyprus?
2: Ha?
0: Cyprus.
2: Pagusto lang ko yung kaya ko gambal.
0: Hindi ko magambal kagali kung sipon, saipon. Sino kaya ako kay Dolphy? Hindi ko gani pagpadali-dali sa slang-slang mo.
2: I was born in America.
0: Ayun, botsi ila daya. Sige, isave nyo na kadaan mo number kay nakalign up amon music. Hindi kami makapalawi gambal kay ti syempre may mga music kita nga gina-prioritize man. I-save nyo na lang amon number smart. Amo to ang
2: 09-912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ti anong imong ano dol?
2: Ang?
0: Ano imong matugda sa nagapadayon nga impeachment trial?
2: Mamangkot ko na si mo ha.
0: Oh. Ay, dali lang gidula ano? Ko. Bula ka lang taw kay inabas, hindi ko kasabat. Bula.
2: Kasabat ka niya ah.
0: Oh.
2: Are you a political operator? Bago naman na nga, ano?
0: Why data, ah? Ano na lang na... mas maayo na lang na, guro, ituon na lang nila, tani, ang ila concentration sa mga nagaduging or sa mga nagaduging nga problema sa ato na pungsod. Most
2: correct.
0: Especially, ang mambal tatuote, international man na yung aaway, ang about sa gasolina, pero may ara kita dira solusyon, tani, nga makapapian-pian man bala sa aton nga mga konsumidor kag sa mga gumalamit sang gas, no?
2: Tani eh.
0: Matigayo na to bala tani ang ano to gani man masilip man tani nila ang oil deregulation law do something amo na bala nga para mapapian-pian man bala in the meantime nga gas spike ang presyo sang gas.
2: Magamuni ka mahal bala sang gasolina.
0: Mm-hmm.
2: Pati laki ni bala.
0: Mamahal man.
2: Siyempre eh.
0: Mayo lang gani, nagmahal ang gasolina tapos ang presyo sang baboy nagbarato.
2: Talagsa na lang sa nga daan ng chinsoy. Okay, okay.
0: Sakto man.
2: Mahal na mo.
0: Mahal na. Ilabi na gid ang tuti. Doon naman mo ng tuti oil sa una.
2: Oo eh.
0: Nga rin lang magbagasolina na ang mga Kawasaki ganyan na sa una. Pagkatapos may araw ka na yung mix nga tuti oil.
2: Na, oo ah.
0: Tisubong

0: Paaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kahit nagainom ako sang Santhol Gold Coffee Mix, nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santhol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
4: Santhol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santhol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: 17 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Gulpiotod ah. Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kay Jomar Lausa Salazar, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, Troy. Pwede ako kay MC, kapangita man sa sang taga Iloilo. Yes! Galing kay buwasan sa ako no maintra.
1: Sino na siya?
0: Damuta, sino yung taga Iloilo man eh?
1: Oo.
0: Hindi ko ka-contact how Bernard ni gali isang muro siya. Naka-text ka gani, hindi pa makontak. Basahan mo gani, text message mo.
1: Gani man. Once ka na nakapasa ka gani isang ano, isang text message, buti lingon, na-contact mo na.
0: Tsak totoong number nga ginsendan mo. Amo to, smart siya nagagi mo. Hinaya ba lagi mo smart gi?
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na siya amo na mga numero na dapat nyo tawagan. Dali lang gid, Webes na kita buwas. Mayara na lang kita sing duha ka adlaw. Ito, Merkules, dayon Webes.
1: Webes, Biyernes.
0: Pagka Biyernes, ma-Santon, NXFM libu-libong pa-premium naman kita. Kung sa diin, every week, 3,000 pesos nga cash ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan sa aton nga Parafol. All you have to do, baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ina sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyong complete name, address, kag contact number, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station malapit sa inyong lugar. May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello!
0: Ngayong gabi. Ma'am, lapit-lapit ang audio sa imo cellphone para klaro. Kagliog lang kumute sa imo radyo.
1: Hello,
0: okay
1: ma'am?
0: Na?
2: Hello?
0: Hi, good evening!
2: Good evening, Troy!
0: Hi, welcome sa phone, pal. Sino ni?
2: Si
0: dahil lang git. Ang imo ba lang radyo, i-mute lang anay. Mute lang imo radyo.
1: Oo.
0: Sa cellphone lang pamati, eh, mabatian mo kami na da. Sino to nga, alam mo si Jean? Ah, utod. Signal ang problema. Daya liwat. Loida Herman, good evening. Neneng de la Cruz is watching live in Roa City, Capiz. Hello!
1: May gabi lang dyan sa kay Emma. And of course, saluman sa kay Nanette Bautista. Dyan sa may Buena Vista, Silay.
0: Abi ko Buena Vista, Guimaras. Nakalagaw ka sa Guimaras, Ge?
1: Of course!
0: Nga ang lain ganyan ila paho ya sa tanan nga paho,
1: gani
0: no?
1: Man.
0: Tamis-tamis, ganyan nga arang buta. Daw ko damo sing sugar nga pagkaprutas kanamit
1: as
0: sa duta
1: in,
0: guro no sa duta
1: siguro kag nang ambal nila
0: sa duta ko, o kung sa nagatanom
1: depende kaya ang ambal nila kuno ya nga ang ila pahuula kagi ginpadamkunan
0: amo na hindi asa ano
1: kuno man
0: sa ila na iya ano
1: pagpati
0: sa ila na iya duta o nga ang kanamit sang ila nga paho
1: kun sa bagay
0: gusto ko tani makalagaw dira liwat kag manuot suhot sa ila nga mga kuweba kag maligo-ligo sa ila nga mga daga
1: sa din nga kuweba.
0: Sabi ko to
1: ako pa yan. Ah, ano mo ha?
0: Nakatuan ko na gali sa una sa Alubihod.
1: alubihod dami gid man to.
0: Pagkatapos na may araw da private resort nga nakatuan ta to sa una tong gin-ex deal ta gani. Ano to man kabaling? Do kabaling bala mo? Mm-hmm. Ambot ara pa na subong.
1: Ambot lang ayan. Basta ako ya sa
0: alubihod.
1: Ano pa na ako sini? Sang wala pa na iya ang Boracay.
0: Oh.
1: Amo na dapil mi ang alubihod.
0: Oh, siyempre, hindi na kami mag-argue sa imo. Kaya ti, siyempre, may edad ka na yan kisa sa amon.
1: Sabagay.
0: Pero di ba, katahom sang ilang mandadagat. Mm-hmm. Tapos lapit lang sa ato ng Gimaras, kung dito ka maagi sa Pulupandan.
1: Correct.
0: Masakay ka lang da sang, ano ganina, sang...
1: Pumboat?
0: Sang pumboat na balangarang basta... Nang medyo dako-dako naman siya sa pumpboat mm-hmm. kay Dasig man siya. Lapit-lapit lang, no? Ang wala ko nakantuan, ang aramay lagod-lagod.
1: More or less, daw kwan ko, 45 minutes.
0: Ang wala ko nakantuan, ang may lagod-lagod balang ilisi.
1: Nang,
0: ano na, windmill?
1: O, windmill.
0: Oo, oh. Na, daraban daw, wala ko nakalagaw. Kaya gusto ko dati magkanto, kaya itry ko kung mapalit, hindi mo ko sang dakong electric fan.
1: Ay, hindi ka magid man mag-ano. Nakakato naman kami. Galing ka mo lang ginaya kahangin lang gin.
0: Ate mo na gani may ara sing windmill nga tagod lagko propeller na ang tawag sila.
1: Oo, gani man.
0: Ano ang spelling sa propeller?
1: Pwede, alisi lang.
0: Alisi?
1: Ilisi?
0: Alisi?
1: Kunta-kunta liwat si Chloe Miles.
0: Sino na si Chloe Miles?
1: Ang sapiyak patubla. Taga-dira, ginasaya.
0: Oo. Bali, fanatics man na siya.
1: Oo.
0: Ah, sige ah. Hindi lang itong lupog nga kilala ko ha.
1: Ah, oo. Perte man to.
0: Shout out lang sa mga taga... shout out ang mga chismosa sa Makiling, sir. Aga mamati pa sila gali.
1: Sino dang Raina nyo? Si Sarah.
0: Sarah,
1: dato light ah.
0: Oh, dali lang.
1: Nanggap na si Mo Sarah.
0: Naisuryahan ta na kagabi ang about sa chismosa.
1: Oo, di ba?
0: Galing kay ti, makita ka lang na kontra kung batuan mo gid sila.
1: Amo gid eh?
0: Mas maayo na lang na amo ni. Ma, keep quiet ka na lang kag silent ka na lang ya bala nga wala sila kabalo kung ano imo nga mga racket.
1: Sa totoo lang bala, may isa ka quotation nga nagahambal nga your silence is your weapon.
0: The best weapon.
1: Yes. Oh. Is your weapon gani.
0: Oo. Oh. Amo na ang pinaka the best ng imuon labi na gid kong mga chismosa. Hindi mo na dapat iukot ang imo buhot kay nga.
1: Oo, ha?
0: Wala ka man nga pangayo sa ila sing pagkaon mo adlaw. Wala man sila gatag pliti sa imo. Kung ikaw nagatrabaho kag may pangabuhi kay nga imo, concentrate ka lang sa imo nga pangabuhi.
1: Yeah.
0: Kay para maplastar mo man ang inyo future sa imo nga family kay imo nga mga kiddos.
1: Mga recruiter pa na sila.
0: Ha?
1: Oo.
0: Isa ka man guro sa na-recruit ay.
1: Ha?
0: Kay kadahapon grabe di chismis ta.
1: Si ang unaw na yung na-recruit kandaan si Manny.
0: Manny?
1: Maniningad.
0: Ari na. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni Gani?
2: Si Gina, sino sa kanina? Ito wala na open way signal.
0: Si Gina, taga diin. Taga?
2: Cadiz.
0: Ah, taga ka. Diin sa Cadiz?
2: Oo. Sa Tinampaan.
0: Ah, okay.
1: Tinatampaan ka, Gidman?
2: Oh,
0: bro. Bo, umakon na tampa. Sa tingin ka natampaan sa nawong o kun sa ano, sa dalom sang imo nga langala.
2: Oh,
1: gapatampa sa dalom.
0: Ipatampa mo hindi mo pagipabrutsa. Gina, may kanta ko bala para sa imo kay nag-join ka subong gabi. Kantahan ta ka. Gusto mo mabatian kanta ko para sa imo? Gina, makatulog. Gina, makakain. Sa kakaisip sa'yo. Subo ni Dolph.
1: Tigyawat dumarami.
0: Sala. Tigyawat si mo dalom. Pilan na edad ni Gina? Edad mo, pilan na? Pilan na edad mo, Gina?
2: 37.
0: Single, ma'am?
2: Oo.
0: Hambal ko kayo daw. Pilabilog bata?
2: Walang tres.
0: Ma, ginalang mo lang duwa, ha?
1: Ang magigaya, kabudlay. Bila maginaw bata, ha?
0: Kagkabudlay, magpagwa sa bata. Nga, ano na tabo? Wala ka na ba na subungaw?
2: Agray?
0: Nga, wala ka na ba na subong? Ano na tabo?
2: Okay. Nangabilang bahay.
0: Nangabilang bahay. Na, kay wala mo man ginasap, wala mo man ginasap unga ng imo nga.
1: Kurang
0: kay. May
1: tingkad daw yo.
0: Sa sunod, sapungan mo na imo purang
1: kay
0: para hindi ka pagbya
1: an
0: nan. Butangan mo PH. Ha?
2: Tawan na lang mo din nila.
0: Ati amo ginaiyan, lipay nalipay sila
1: nalipay
0: sa imo.
1: Oo, ah.
0: Kay tungod nga may ara ka na freedom nga magjiga-jiga naman liwat. Are may pasorya ko sa imo, ah. Line number 2, good evening.
3: Yes, name Roy.
0: Bado imo gini si Gina nga taga Cadiz. Sino ni?
3: Si Roy, ah.
0: Taga diin.
3: Taga Kalampaya.
0: Buwala pitanay.
1: Oh, pila lang kami noto. Ara ka na daw.
0: Ah, sige, pakilala ta. Gina, si Roy. Roy, si Gina. Oh, sige na, Roy. Roy na ka mo.
3: Ang gabi.
0: Taga Escalante. Taga Escalante, sa kuno Gina. Oh, palo up, Roy. Pamangkot na, Roy. Roy, pila na kuno edad mo? Wala. Dali lang kita ba? Dali lang kita bala?
1: Bati.
0: Roy, ang imo radyo, i-mute mo la, Roy, para mabatian mo si Gina. Kaya wala ni sa Escalante, subong mo ba si Cobra ni siguro sa Bacolod? Kaya ang i-audio delay. Tapos, Gina?
2: Okay, maray lang babi.
0: 47 ko na
3: yan.
0: Ayan, bot.
3: Ako si Roy, ah. 46. Sige, gabi, Gina.
2: Sino may edad mo?
3: 46.
2: Okay.
3: Sa Kalante.
2: Okay, doon ba sa doon?
3: Ari ko din sa buong sa Bacolod sa
0: Palugid man.
3: Home site.
2: Ari
3: ko sa
2: buong sa
0: Roy. Roy, i-mute gani mo radyo kay balaan ginamon nga ra ka sa Bacolod. Delay na dahil hindi ka mamati sa radyo sa audio ni ano, Gina. Ulihi gino. Roy, ina-mute mo na yung radyo, Roy.
1: Patsyabla na yung radyo mo, Roy.
0: Okay na.
3: Okay, okay.
0: Oh, ano itong pamangkot mo, Gina?
2: Tengo nga, ubrad isa sa, ano gali, sa home site.
3: Again, ano, may opa?
2: Ano, ubra mo da?
3: Ako na, kontraksyon na. Kontraksyon, Panday, Nasom.
2: Sino ba yung pangalan mo?
0: Si Roy.
3: Roy, ako pangalan, Roy.
2: Ha?
0: Si Roy, dahi, kayo na pa ako gambal nga Roy pangalan niya, pro. Palayo ka dahi, eh. Kabalo ka naging masaban, gagapakot-kuot ka man da. Palayo ka eh, Professor Yanay, ikaw mo ni Roy, tarong.
1: Ano kay ginatimtar? Ginatimtar ka na kasakay ka man sa timtasyon?
3: Sano
0: ka kung mapuli si Escalante, Roy? Bao, nagkita na yun ang mga lipong.
3: Adugay pa.
0: Pamati bala, hindi pa yung loudspeaker mo cellphone.
1: No. Nagkilit na yun ang ipon ka ang kalkag.
0: Liwat. Sano ka kung mapuli si Escalante?
3: Sa mga anak, Roy, ah.
0: Oh, batian mo, Gina?
2: Okay, ah.
0: Te, ano man pariktaon mo sa uli si Escalante o kung papito na nai sa Cadiz sa tinampaan?
3: Pwede man to, ya?
0: Wala pa kasabat si Gina. Hindi ano yung magsabat ka pwede. Wala pa gani,
3: eh.
0: Wala ta ang sabat ni Gina. Kaya ako yung kapamangkot.
3: Okay, ah.
0: Oh. Gina, ano sa imo? Papiton mo sa Cadiz kung mag-uli sa next week?
2: Try kung...
0: Ano to ambal? Ikaw utod-utod ambal mo, Gina, ha? Hindi bala pag imual balang imo nga cellphone? Kaya ang cellphone naka-design na siya nga ginakaptan mo nga ituon mo sa dulunggan kag maghambal hinay. Hindi kay ginanganga mo maayong sungad mo asa matulon mo mouthpiece. Nagay bala ka mo binuki bala? Okay na, Gina? Ang si Roy man eh. Ang si Roy man eh, ang iya cellphone, iya yagi na loudspeaker. Amo hindi sa kabati sa ambal ni Gina. Hindi bala pag loudspeaker bala Roy.
3: Wala na to, ya. Wala na to, ya. Wala loudspeaker.
0: Kanami isang signal mo pro hindi ka kabati. O sige. Te, ano na diskarte na Roy? Wala ka pa man ka diskarte.
3: Hello, Jen.
2: Hi.
3: Hello, Jen. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ate, mahubag ko no baba mo kung maghapit ka to. Daway chance, ha?
3: Kurang ba sa kaya ako pa lumang kumagaya pa masar na kumansa ng sagot niya doon yung bata.
0: Ate, wala pa man siya namangkot kaya pasagot niya yung bata. Ulat lang bala, nay bala. Da, anong pamangkot mo, Gina, kay Roy?
2: Hindi yata saburon bata ko. Ako yung saburon niya.
0: Ba? Wow.
3: Tatlo mo eh. Sa bata mo eh.
0: Nung tatlo, apat ka mo tanan. May duwan na ni sa kabata.
3: Ay, apat to eh. Talaga ako. Dalala pa nga kaya. Bisa sila pa ka-design ato eh. Guro mo na sa
0: wala labot sa bata. Dala pa na imuugangan ng hilaw.
1: Amuge. Dala pa na pati parintiya.
0: Pati upod niya na subungong na, atupad niya nga nagapanabad. Dala na sa... Te, kaya?
3: Kaya, kaya. Bisa sila sa Troy. Bisa sila pa ka-design ato eh.
0: Ang sugid naman ang construction worker.
1: Amuge.
0: Basi kung hindi ka kaubos ang sinamo mo.
3: Ubos ako yung try. Baya ka mo. Time to mo.
0: Ah. So una-una lang na iya. Ate Gina, desisyon na para matapos na ka mga duwa.
2: Hello, Roy.
1: Te, ano na sa inyo nga duwa?
3: Okay, Troy.
2: Ang kapusayak na isang mga hao.
3: Ano?
2: May sawa ka na?
3: Ano din? Wala pa gani. Kapag itatawa gani, basi ikaw pa.
2: Kasama mo na mo ito, buhay ka?
3: Why? Kaya uy. Wala makita mo ito, bagong ka lang sa buong, ikaw palang muro.
2: Wow, ah. Wala pa kakita, or damo na.
3: Why, ah. First time to lang ni.
2: Eh, hindi ka na ayan makulbaan.
0: Nga, no ka manananggal nga makulbaan, gitsa?
3: Kahit ka ganay ko, hindi huwag ko makulbaan eh, kahit ka ganay ko.
2: Eh, kahit ka pa, hindi ka na niya.
3: Kaya
0: ano mo pa sa lubong halin sa Bacolod kung mag-uli ka sa Cadiz?
1: Mercy ka sa lubong.
0: Mercy. Mercy ka ako sa plano mo ah. Dalaan mo sa Mercy pagkatapos Mercy hon mo sa Dayon.
1: Mamurla, murla. Nas lang ang duwa.
3: Wasakon, Troy.
0: Ba, grabe. Siguro mo ba?
1: Merteng ambisyon ba?
0: Oo. Wala ka pa kayang diskarte eh. Te, ano na Gina? Okay na ni? Gina, okay na? Oh, sige. Roy, ang number ni Gina, kwaon mo?
3: Oo, Troy.
0: Oh, ilista kay Yambal ko. Ara na? Nasiga man, hindi kayo makuha. Dapat ara na lang idayon. Okay na?
3: Sige, Troy.
0: 978 na lista mo subong pero may naka-text sa tuuna kay Gina. Okay ah. Gina, salamat. Roy, salamat.
3: Sige, Troy. Salamat si Troy.
0: Okay. Mayang gabi. Ari na si manananggal di amor.
1: Roy, mayang gabi. Eh, manananggal.
0: Si Dolphy daw mangutan kahalum-halum.
1: Anong halum-halum man? Anong halum-halum?
0: Ha?
1: Anong halum-halum?
0: Abasa mo na sa
1: ah. Oo ah.
0: Grabe, gid. Panakurong niya. Good evening sa inyo nga duwa.
1: Well, pwede di ba sa'yo katugnaw, day?
0: Nadine Galino Baron, good evening. Salamat sa pagpamati. Kagay J. Vince Reta, sang San Jose Antique. Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay.
1: Wow!
0: Dodoy and Emmanuel, good evening. Kag Balsomo Rich. Kagari pagid. De lang, happy birthday, more blessings and good health. DJ Troy, birthday ko na sa Bong Dolpao.
1: Ay sa ano gali ah, sa bana gali ni Marisa.
0: Oh.
1: Madam, ito salamat sa gimpadala nyo di.
0: Ang oras 10:40, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ka, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: help vitamin D3.
1: Ako si Divine Queen's problema. Kung kitang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 coffee mix. Panamik it, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 coffee mix.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga pinita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma. Meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Tropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone. Follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dothi lang ka.
0: Sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumarget sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balaan niyo sa mga kapadula sa panuot, kapanalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line para ka-intra.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: Okay, panawag na.
0: Kung labi mo manawag,
1: di mano to di.
0: Mapakot-pakot na gusto mo?
1: Pwede.
0: Di ko ah. Balaan ko naman ang imo ngayon papakot-pakot.
1: Ano be?
0: Karon na, tapos ang tanong caller.
1: Oo ah.
0: Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, sino ni?
2: Si Raymond, Troy.
0: Uy, ikaw na ni?
2: Ano, Troy?
0: Grabe daw, tao ka na subong ba? Taga din si Migo Raymond. Taga din si Raymond.
2: Taga
0: Antique Japan, Troy. Taga Antique. Ti ano na? Nakapila ka, nakaplug ganit? Naka 100 oo times, ano?
2: Sa Tesla pa lang, Troy.
0: Ah, ara na naman. Kaisa pa lang sa kuno nakapaplug doon.
1: Nugaya ako na ganyan, Raymond, ah.
2: Tesla pa lang, Troy.
0: Amo ko man na permi okay. ang imo nga kaisa mga kalima ka naguro katawag-tawag di dolp no dumduman mo sa
1: eh.
0: Ano to gani work mo Raymond?
2: Ano lang pro eh, pangamuan lang pro eh.
0: Ha? Sa din ka gani sa Antique?
2: Yan lang pro sa Sibalom pro eh.
0: Sa Sibalom. Ah. Ano ang imo nga mga ano? Mga kararuton dyan sa Sibalom nga ginabaligya sa market?
2: Ang para ano lang Troy, ang nakalaw mo naman yung paray Troy kay gano Troy. Sipaw.
0: Paray ka?
2: Balatong.
0: Ah, balatong.
1: Balatong.
0: Namit na adubuhon, no?
1: Ganiman.
0: Wala naman nabi iba ng luto ang balatong, no?
1: Pwede adubo? Man na siya, ano, ng ilakot sa
0: utan. O gani, utan, mga laswa. Oh, pero mas aburoso ang balatong kung adubuhon.
1: Correct.
0: Tapos may ara sing ginamos. Ang imo ba? Ang imo balatong Raymond, ano ka dako? Tsaktuhan lang. Tak sabi ko na dol ko ano nga tsaktuhan namin niya.
1: Di ako matakos ang imo balatong.
2: Okay, gal pa.
1: Oh, ate, sige be, palapit di.
2: Sige, lapit na lang ko yung cellphone na gal.
0: Ha? Ha, amo na lang niyo, mabidyo call ta?
1: Mabidyo call.
0: Sige, kita mo, wala sa dahin low.

0: Troy, makanta, pakanta habi si Dolphy kay birthday ko. Ano man nga, ano si- man ipakanta mo, ano, ano Jay Beans? Kay makanta kami, sige. Mm-hmm. I-comment na kung anong gusto mo ipakanta, ikanta ko namon. Wala ka pa miga, kagpilan na gani edad mo, Raymond?
1: Ano, Troy? 41, Troy.
0: Ah, sa San Oka mga 42?
1: Sino yung nag-inger, Troy?
0: One o kung two?
1: Troy.
0: Ha?
1: November 6.
0: November 6.
2: November 6.
0: Mga 42 ka na sa November 6?
1: Oo.
0: Makalabo. Malabutan mo pa ayah ng November 6?
2: Tapos, ano, para hindi gasto sa kandila, kundi sa November 1 ka na lang.
0: Oo, para ano na.
2: Oo,
0: isa na lang ka-celebration.
2: Oo.
0: Ang paghukom nga celebration.
2: Hindi, hindi ka pa na nga kung November 1, damo galuto sa...
0: Balenciana.
2: Ano, Balenciana, Suman.
0: Suman, Suman, ganyan gali. Suman, mm-hmm. Tapos, amun na yung mga halad-halad.
2: Oo.
0: O, di ba?
2: Yeah.
0: Hindi ka ganyan madulaan handa kay ang kada tao na may harag na ihalad.
2: Oo.
0: Especially yung mga Katoliko, no?
2: Oo.
0: O, Katoliko. Katoliko, ikaw yung adult?
2: Ha?
0: Ano kaya?
2: Sige lang, ah.
0: Habi ko gani, Katolik ka. Ha?
1: Okay,
0: hindi, hindi, hindi ka na mag-change, hindi na mag-change mind mo nga from November 6 aton isulon sa November 2 o kung November 1.
1: Hindi gid try to simple amara gina siguro ka mga Dios nga pizza nga na bata ko try.
0: Oh, mo gi man abi mo nga birthday
2: sa bagay. Hindi gid
0: pwede no. Hindi gid kayo bisan si Dolpo na maayo nga in November 1 o kung 2.
2: Oo.
1: Hindi, hindi, hindi. Siyempre, ang Diyos ay kapat ka buhay. Ito ba? Ito ba na ka-decide?
0: Hindi ah. Hindi man sila nga mapatay ka na sa November 1 or 2. Gali, ang amon malang iayo, hindi mo gusto i-celebrate yung birthday instead of November 6.
2: Para hindi gasto.
0: Pilian mo lang sa November 1 kag 2 kay Araya. Sigurado, ginaiya may handa.
2: May handa
0: kada
2: ginaiya.
0: Katawan na iya. Oh.
1: Sige,
0: ah. Okay, sige, ate, mo man ay gusto, bahala ka da, may buhot ka naman ah.
2: Gani man.
0: Ma 42 ka na, langa naman nga intuhon ka pa namon kay hindi ka naman mainto. Ikaw naman lang gani, siguro sumong nagapanginto eh. Kila na kabilog na uyab mo sa edad mo nga 42?
1: Sara lang po.
0: Isa lang gid. Pila ka mo ka tuig?
1: Lima
0: at 3, kaso
1: lang, ano,
0: ayun. LDR man ka mo?
1: Barbasa taon na 3, si Baron Makote.
0: Antike man dyan?
2: Oti, lapit man lang na.
0: One ride raman?
2: Gani?
0: One ride raman? Nga series pa, at do Barbasa?
1: Ito, siyempre, Troy, hindi na ano, magtawa to. Kung ano yung kaya ko dito, kay Maruya naman ko to, hindi mo tanang matubong, hindi mo tanang makita.
0: Ay, ambot, kanimo, hindi kagin makapangasawa kung
2: amo
0: ka na kareklamador.
2: Gakato, di kanin nga pon sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Ako lang kasi gasa ko, pero ano, ang sututuhod, ura mo ko ito asahan, may bana ka lang.
0: Sige ah, bahala ka da ah. Himo man na drama, bahala ka da ah.
2: Correct ah.
0: Number mo, 09?
1: Ang ano lang, sa ilan ang regular number ko, 09-31-98-49-49-0.
0: Nadumduman ko na ni sa sulita, biliwat ang imo number. Kaya doon may nadumduman ko. 931. Dasiga, 0931 na, mauntat ka pa. 0931.
2: Hello?
0: Ala, dula na sa. Nadumduman ko siya, 0948.
2: Amo na.
0: bali J. Benz, gali, Dolph. Birthday ko dya, Troy. Birthday song, Troy. Solid kami dyan, antike. Makanta na lang ta birthday song.
2: O, sige ah.
0: May bago na ang ano subong mo. May version na ng happy birthday subong mo.
2: Ano?
0: Amo niyo, sabayan mo ko ah. Again, happy birthday to J. Benz Reta sang antike. And this song is dedicated to your birthday. A 1, a 2, a 3.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pud mi active pareho sa among Maricon.

0: compliment. Positive mga reviews. So, among gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Ang softgel capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: It's 27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Wala ka na ginagdaog sa ako, no?
1: Wala na.
0: Wala perdi ka ganyan. Anong mga ganap nato next week gani? Menota?
1: Siyempre, sa Friday, may Santone and XFM libo-libong pa-premyo.
0: Then may incoming pata nga, ano, nga promo, no?
1: Yes.
0: So nakaplastar na tanan-tanan nga mga drop box para sa aton nga tag-intra. Kung sa diin, makadaog sila sang cash prize, gadgets, ka groceries.
1: Of course.
0: Matingin ka mo permis sa tanan nga XFM radio station para makakwarta ka mo.
1: Di na ka mo pagbudlay yan.
0: Damo-damo tadi ya promo, no?
1: Ako gajaya.
0: Grabe. Basko gajaya ang mga taga-XFM gajaya. Sila binagid kong ara si, ano, si James Dean, si Noel, si Neil, si Rodel, si Alex, kag si Chief.
1: Yes.
0: Mga baskugan na sila.
1: Uy, si Charmin pa.
0: Ah, si Charmin magaling. Thank you sa inyo, kag sa tanan nga station managers sang XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: Sumakatro pa las 4:32 sa gahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Good morning. Ayan ayan kira kagang banwa kara itakalibawa. Good morning probinsya Itaclan. Maugan ugan nya panyempo Mr. Navisayas. Welcome mga tropa no sa aton kira kapag pangalagad paga iliba pagwaragwag. Exciting Pilipinas. After sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo mangin kibahan, mangin anchor man, katropang RR Kulas. Mangin kibahan na itong partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sa kaibana, itaton karaga patrol, with katropang Christian Villanueva. Antis rong tanan, no, ginatamyogin na ito. Laura, ito nung nakaroon niya mga katropa nga nagatutok, pinagi magkaroon sa aton karang Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na ito niya nakatune in, no, sa inyo karang ating sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Welcome mga katropa, no, sa aton karagapag pangalagad Exciting Pilipinas. Pagamigamig raton karanga panyempo mga katropa, mga sagasa raton karanga pangarsadahon Batinan Lugon, daro aton karaga lugar at nabunyagan ro dapat mabunyagan. Kamusta raton na karon niya mga igmang hod na ano? Nano rin yung nagkaroon niya plastada abuok pa na ano, nagabalikotot nagapabukot bagayhan itraya karanga habog. O karamiton magpabukot ithabog mga katropa kung pensyonado. Nasa baga temprano pa no nga naga duty. Aba wai importante may kapute kung kamo naga motor. Kasi akyan no problem mata na mga katropa. Katropa na sa mga katropa na ito ng mga negosyante. Yes, good morning, Ed. Aga sa mga katropa na ito nung nagkaroon sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, gamat-amat man magkara. Ita prepara. Nung nagkaroon niya mga baligyan. Good morning, good ana mga katropa. Pwede ka mo karoon niya magpadaga, no? Kinyo karoon niya mga mensahe. Pinagi sa aton karoon niya Facebook Live para sa inyo karoon niya komento mga katropa. Pasintabi, no? Kung medyo kamat nagkakaduga-duga raton ka nga live na traffic man raton ka nga internet. Sabay katropa naton OFW si magkamong aparte taton karaga kalibutan at tutugid sa mabutan ni taton karaga paga ililiba magkara good morning bangod sa mga migamig makaroon mga katropa raton karaga panyempo kamusta ro plastada sa aton karaga Dios ti pagasa Metro Manila. Exciting Pilipinas. Kay man mga katropa may pagpahanumdum makaroon angot kay Bagyong Quiapo nga ginagauman niya nga magaigo sa may parte itaraya karon nga babuyan signal number 1 ha mao ginagauman kara nga magaigo sa parte ita kaganyan aga Isabela. So may una na karang tropical cyclone bulletin number 1 no, para sa tropical depression nga Quiapo pagguwa halin pa kabi mga las 11 no, mga katropa actually rugayo magkarait daya karanga bagyo ana karanga lokasyon may 180 km silangan ita southeastern Luzon daw no, sarana karanga hangin daga na karang pinakamabasko nga hangin nga nagabot sa 45 km per hour magapit no sa tunga aga pagbugso hasta 55 km per hour. Ay nagahugang no pa kanluran hilagang kanluran sa kadisigon ka 25 km per hour mga katropa. Sir partit kagayan ag Isabela signal number 1 na ha. And actually may mga parte ita hangin noong mabaskog no, sa pila ka mga lugar it kagayan Apayao, Abra, Ilocos Norte ang Ilocos Sur. heavy rain rainfall warning mga katropa. Naoro na sambitan karang mga lugar. Actually, sudo sa aton kinagapag-asa no, pwede nga mag-landfall o mag-agi sa may part it Babuyan Island na ikara nga bagyo mga Biyernes noong adlaw or hinaga mga katupa. So, wa man gina-silo rong chance na maging posibilidad raya ikara nga mag-iigo sa mainland Cagayan. So, maging alerto no, na sa aton no, na karoon yung mga katropa no, kay man nakasugod na it aton karaga Philippine Area of Responsibility raya karang nasambitan karang bag. Ay, good morning kay Jovelin Revisension no, nagatutugid magkarano sa aton karaga pag ililiba. Good morning kid. Yan, kay TJ Noy Noy Tanlog Solidad. Good morning man. Pinamati no, sa aton karaga pag pangalagad makaroon karang aga. Anyway, mga katropa, no, sa aton karega mga balita nga tagupang doon, aton karega pag-istoryahan. Tawa ni Tadagan sa Kabilugan, makarat aton karega pag-pangalagan. Istoryahan, tanay. Raya karang mga nagkagatap. Yan ikito sa balita, karang lokal. Anyway, una karang sa may Banwa, Itbanga, Kabi, may ginpatigayon noong drug buybus operation. Kabigang natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may isang ka persona norong nadakpan no sa raya karang illegal drugs or pagbaligya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basta ginapamalibaran mga katropa it raya karang subject person no nga ana raya karang nabuo sana karang posisyon kay man daywa ka mga sachet kara rong nabuog sa rong raya karang subject person.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hangos may ginapatigayon magkarang drug buybus operation. Ah, sa sugod sambugan siguro mga katropa hindi magnubo sa tatlo eh. So, ginapatigayon karang buybus operation. Ah, nga ni di, daya makabig na ton mga katropa nga nagagap na agumana na no? Sa paggamit it illegal nga droga rupila ka mga igmanghod nato.
1: Exciting Pilipinas!
0: Which is makabagakay or anda karaga ginahimo ha? Mga katropa so standby toto karo pag-istoryahan taman ron no? Sa aton magkaranga balita karanga nasyonal no? Manubo gun lang mga katropa sa 20 rong ginatumod it National Bureau of Investigation nga person of interest nga posibleng kinontrata sigon ni Vice President Sara Duterte bilang assassin kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daya rong ginakabig may 20 hitman sigon si Sara Duterte da? Para gamiton kontra sa pamilya Marcos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, daya mataro statement nga ginpag-uwa ni NBI Director Melvin Matibag. Sambilog ra sa ulihi karang testigo ita prosecution panel no sa grave threat case sa pag padayon no ita raya karang impeachment trial no suno kara kay Matibag. So may una sanda karang listahan it mga pangalan ag ni istorya man sigunanda rong pilang pamilya aga kakilaga ita mga individual.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. Now, nagpag-uwa man rong Senate Impeachment Court it bagong subpoena para sa daywa karang dating branch manager at Land Bank of the Philippines nga mag-atubang bilang mga testigo sa pagpadayon it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte July 29 na naman mga katropa. Next week mga Miyerkules karon nga adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa duga pag inaton karang report, balita mga katropa, ginaduso itsang gure ang bayan nga ibawal rupag baligya it mga junk food, mga katropa, ag carbonated drinks no, sa kantin o kung cafeteria. No, sa sugod it mga eskwelahan sa Banwa kara it kalibo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, mas mayad sigon nga madugaan it access noro mga estudyante sa mga unhealthy food and drinks para mainganyo sanda nga magbaka it mas healthy option nga mga pagkaon nga natural ag wa hagos it preservatives mga katropa.
1: Well,
0: mayarayad ron niya balita no, kapin sa ito no, nagkaroon niya mga ginikanan no, para may iwas-iwasan mga matod. Ito dahil ka nga mga inunga ro junk food no, ay kababot na mga unga mangkara no, ginamasakit may mga masakit pag-abot sa kwan eh. gaban-yaban mga katropa pag abot sa nunaya karang kidney ginamasakit noro mga unga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay. Oras na to na may alas 4:45 no, magkaroon karang agahon mga katropa. Okay katropa, ang Dang Villanueva bo brand out na karo na karoon sa Gbanoy at ito na to na ano mabuhay kamanabi na kabakasyon na karoon sa Gbanawan. Mga katropa no, may report no, si katropa nga Christian Villanueva no, mga katropa medyo may natabo abi kara no nga aksidente iya sa ton kara nga kono Banwa kara ita kalibo, grabe taro medyo may mga partner ta kara nga sabad katropa Christian no, sa report standby
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, report ka no, katropang Christian, go ahead.
2: Yes, katropang good morning sa to ka ng mga suki matag pagamati no? Sa to ka ng mga katropa sang ka accident eh nung natabo sa bahay ito ka ng Osmini Avenue sa kupan ito ka ng barangay Pigayon no? Mga pit no, doon ka sa Sangka Resort nga kung sige ni Karol ay
0: sigara sa may kwan Ramirez.
2: Yes no, oh. Ramirez Resort no, katropa nga RR sang ka van drong bumangga no, sa diya karang gate no, ito ya karang sang ka panimagay nga kung sige ni Karol ay samad gita no, grabe ta kabasko gita siguro
0: o nga ni magkita matod sa gero kani impact van nga na
2: pag balik kita kaya karang haligi pag pader wasak ng pader no, katropa nga RR base sa diya karang driver no, ay halin mo para sa bahay ni tatong karang balite sir no, balite ikaw halin o, tapos ay pagtoy mo karang sa ating karang kalibo and then pag abot karang sa area naduan ka di control sir or
3: medyo nagtakot na pamasaga sir, naglaktar mo nabila sir
2: hindi ba ito maliso
3: maliso dito ako sa aning gate doon yung puste ito tapos pag abot ko sa may puste pag muna iyaw tumiyog ako dairo mampos ko sa may pader tapos tumabok ko iyaw
2: suwa ka matipay sa iyo
3: suwa sir
2: nabiyahe ikaw
3: opo
2: ano yung biyahe
3: katiklan
2: katiklan po kalibo. So, wak matik ang pasayero.
3: Halin na ako sa bahay, gagawa ako sa terminal.
2: Wak matik ko ano, wak matik plaster o abimana. Wak matik na alin. Matsawat ang nagupok rin mong airbag. Airbag yung mga rangkuhan. Pero wak naman nagupok. May printer o migo, pero wak nagupok yung airbag. No?
0: Pero kamusta ro driver ka ra eh? Kasi medyo grabe taro lastro ko van nga ra.
2: Kamusta ikaw sir?
3: Okay man ako sir,
0: mga ano oras ra katropang Krisana tapo?
3: May mga 20 minutes na siguro kasi
0: ay bago pa katargali
2: or less mga 4:20 siguro katropang RR ay halin mo sa balete magdino terminal, mapila kung ikaw.
3: Opo.
2: Sin yung terminal dapat sir?
3: Yes, sa Rosbinyo sir, sa may ano Anait Paradise.
2: Ah, Paradise. So, sino mo pangalan siya?
3: Yan, Peter Delacro, sir.
2: San Peter de la Cruz, taga Balete, Banwagit,
3: Cortez.
2: Ah, Cortez Balete. Mm, mm, mm. Imo gin matara eh, raya nga ng bad.
3: Bukong sir, may operator para.
2: Ah, may operator ikaw.
3: May driver mo lang para.
2: Driver ikaw. Ah, okay. Aga, wala matay ko nakainom.
3: Wa sir. Wala ko nakainom.
0: Pwede mo maistorya, no? Katropang Christian, kung alin roon natabo ba karakana? Kasi may ugan-ugan tabi eh.
2: Ano yung natabo kita kayo na karak?
3: Alin man ako sa bagay, ay masaw-asaw matikto ay. Paabot man. Paan? Ay iya matarambas kung roon sa may banga matay. Siyempre, tayo yung matanggagan. Ay, pag-abot yung matanggagan ka na banda, sir, banda sa ako na disgrasyahan, nag-lock from the bilag. Hagyot na ako ito pag-agtot ah. Namirino ako, ay wow, hindi mo ako makadabot rin naman niya. Panay, siyempre, ro ako nga. Panay ko, ah.
2: Mm. Ano kasi, gibo ka ng dagagan, o kagabi ka ng impact?
3: Akong dagagan, sir, hindi ko ma... basta akong dagagan, 60-80.
2: 60-80?
3: Pag mag-80, minor matarayan ako.
2: Mm. Kapag abot 80, minor ko ngayon. Ay, tapa ka mag-accelerate na yun.
3: Hmm, buwan man ako ga, kuhingid. Dahil buko maagot, padasig mga padagagan, ito siya kyan.
0: Hmm.
3: Tapos pag-abot mo ang porsyon kita sir, naglak ano mo nung bilag, diretso-diretso ako to saning pader, saning doon yung kuste.
0: Ay, okay.
3: Tapos, okay. Pagka-kuan, namarino pa na ko bago ako mabot saning kuste, hindi ka na, kakuan, basta ikot, ano mo nung bilag, magkaroon mo.
2: Anong mode, doon mong bangira bago matara?
3: Bali.
2: Kumata kaagira ita pagkayaad o?
3: Wow.
2: Okay, okay.
0: Na artilahan?
3: Opo, tourist na sir.
2: Tourist ba na katropang araro? Oh.
0: Mm.
2: Oo. So doon yun na awa.
3: Tapos pagka kung paano sa puste?
2: Kumiyog.
3: Kumiyog dahil rin yung mapos.
2: Yung likod?
3: Oo.
2: Pag tumabo ka rin ka na.
3: Okay. May dahil wako tumba.
2: Ang matawa yung dagan.
0: Well, doon na bing dagan niya rin katropang Christian. Palikoon na bing. Paubal baga? No, nga ni ay sigurado kita diretso kung hindi makabig matuod ro manubila.
2: Oh, yes. No?
0: Oo. Pero what get ha stop gagi or stop i-prino abi
2: halimbawa. Nag-apply mo prino ra pero madanlog eh, no, daya kara dagan eh.
0: Oo, oh, rin pangalan.
2: Palto ba no? Palto. Oo. That's why ang ayan ka basa paro dagan na katropang ara-ara maugan-uganon. Slippery when wet kita konoral ginatawag rayon.
0: Rayon da.
2: Slippery when wet.
0: Pero rova no, medyo wa puro basag aro ana nga sa gaming.
2: Yes, no, sa gilid it likod karang portion sa waga, basag ag likod no, ana karang erer nga sa aming basag man katropa nga arara ng bumper.
0: Oo.
2: No, basag wasak. So, sa print eh.
0: May kwan pa, sagakyan di karuyon sa sugod ko bagay nga ra?
2: Yes. Abot, ah? I-check naton eh, dali ang Sir John Peter, no? Ito na nato, matabok kita.
0: Kailan dagon si Sir nga ra, katropang Christian yan eh?
2: Kailang dagon ka na Sir nga ni Sir? 38. 38 ka taga Cortez, Balete. Si John Peter de la Cruz, 38 years old. Taga Barangay Cortez, Balete, katropang RR. I-check na ito, matabok kita, no, kung ano rong sitwasyon, no, ito, daya karang sakyan, no, ay wabi kita at live, no, ay kayo mo man, bakit karang cellphone kayo, sabi nyo ka ito na.
0: Kiman.
2: Mag-uoy ka man, no, oo. pick up truck, oh, pick up nga sakyan, daya karang isuso, isuso, oh, isuso.
0: So, tropang, old model eh, old model.
2: Oo, old model. Pero grabe ah, may kabilya. Oh, kabilya doon, taraya ka nga pa der. Madamo, more or less, mga 6 inches. Doon ka nga kadamuhon. Wasak, wasak ta, grabe ta. Kung kayo di, ito mapating. O, chinta ka, tara pa nagagang gano'n, isa'y chinta.
0: Katropang araw. Ay,
2: sa haligi pa yung ay, oo, balit, ayagi katropang araw. Hindi, ito magpas.
3: One feet,
2: damo. Oh, damo na, sir? Isang pie, o. Isang ka one feet. Nakarang damo, kabahol, katropang rari, taligi. Mako mo rin, sa isinta rin dagagan. Mabali mo rin. Ay, oh, yes, si Kagawad.
0: si Kagawad, kwan. Oy, magapit mo lang bagay na una karon man.
2: Oh, okay dito ang magpati ka pero pangaral nga si Sinta or Sinta taro daga ganon. Ah. Ay, bali taro haligi. Aga grabe ro wasak rong pader ka tro pangaral. Ara sa kapiero damo kabahugon ite yakara haligi and then more or less mga 6 inches rong damo it pader kabilyado pa. Mm. Yung katropa nga RR. So, dahil ito nagkalat ang aniya ro, nakarang ang mga parts, no? Ito yung karang van. And then, nabugtawon ang aniya, syempre, kasi sa kabaskog, wala yung impact. Mm. Ay, natural, ano ka, katropa nga RR, nga mabugtaw, ito ro, tag-iya ka na panimagay. Ag, ro, nakarang ang mga kalapit, no? Ag, syempre, ay, kita man na isa yung katropang Zipril, nakita man naton, nga nakita man na no daya karang natabukay na ay makon ay i-check abi naton kung ano gita ay sa paddle gita abi tuno ro bumangga so haratang ani nakita naton may upi uta katropa nga na daya karang kwan pick up no sa gilid I don't know kung bagong upi era or dating upi era no katropa nga arar dahil kwan eh sumandig kita mo sa dekara sayakyan, no? Dekara nga pick-up truck na sayakyan ka trupa nga RR.
0: Pero mayad nga swerte, maski man o ka grabe rong raya karanga damage, guwas kara raya karanga driver?
2: Yes, oo. Guwas rin raya karanga driver. Pero nakita natin huwag do gate. Mm. So, ibig sabihin, medyo may tama kita raya nga eh. Raya karanga sambilog na Toyota nga kwan. Sayakyan may gas-gas kita oh. Makita naton may gas-gas kita katropang RR and then harap agid no sa gilid.
0: Possible so, siguro kita, no bukol man gid siguro printy gid ro pagka printy ba tay karang ban ba min so pa kilid yata siguro ng plastada kara.
2: Sa printy pero ato nga portion kara nga tama pero sa sayakyan katropang RR ito yung nagapark naton kara nga sayakyan kita, ya karang panimagay. Sa pangaiwat, ang katropang araan, may gas-gas kita, kita nga kita. I don't know kung bagora ko or dati, pero sa akong pagtanaw, bago kita. O, abot kita yung remote gate ra. Na yung gate niya na, huwag tabi ka katropang araan. O, ya karang gate niya, kwan, nga steel.
0: Pangusman. Medyo ro may haliging nga nga ginaduktan ita gate. Matsa, ano, tumba?
2: Natumba, napalusuro, nagatukot nga gate. Tag, iyot mo, inapok sa daya karang sayakyan niya pick-up truck. Ag, abot pag inyan niya na sa kiri, daya karang Toyota, sambilog na sayak. Tatlong yung sayakyan nakapark, nakatropang harar eh. So, abot pa na may gas-gas sa idayom, na nakarang bumper, no? Dahil ito ron, daya karang sambilog niya pick-up truck, karang mabaskog, iro, mabahog ito, karang damage. No, katropa nga RR. Pero anyway, iyang mga gidrat ng karang katapuit kapulisan para nga nga investigahan. Ang sa atong karang mga sulit matagpang may diba si kumakalayid man kita after ito atong karang report, makita ninyo, no, Roraya, karang sitwasyon makaroon sa atong karang bahay na barangay Tigal. So anyway, katropa nga RR, no, sa atong karang masulit at matagpang mati, abangan lang gini nyo ro ating karang update no sa dekanang tambo ka na aksidente sa bahay ni Tato Karang Osmania Avenue sa Barangay Tigayon sa Tato Karang Banwa Karay at Kalibo. For update, syempre, o sa ating karang pag pupamati man nito na ito kaman sa Public Affairs, ita XFM Kalibo. Ako sa Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Live report. Live report. XFM. Police report. Police report.
0: All right, may katropa no. So dahil kita rong mabudlay kara no. Kapin ko may mga igbanghod kita nga may mga aksidente no. Bangod sa kuamat nadudugaan ita control no. Ko sanda karaga pag manihan. Aksidente naman karanga na sunggaba na karanga pader. May nadagahig patagali karanga na parking sa sugod ko pa ni Magay. Nga sagakyan ang mga katropa. So aware ato nun na karoon yung mga katropa. Kapin kung kamo may mga ginapanawan. No, makaroon karanga agaon. Kasi madinan lugon gid eh. No, raton karanga karsada magkaroon. No, nga dapat gid no mga katropa. Aware no. Kita karoon. Ay waron. Kinangan bayran lagi siguro. Pero importante no wa na alin doon raya karanga driver nga ra na no, matapos rung matabo karanga aksidente. So, kung tanawa na binaton daya karanga ban, grabe ta, gupi-gupi tra na karanga plastada, wa gutat daya karanga sagaming. Ah? Pati ro gate ta baw nagkagapagos mga katropa matapos ngani karanga sumukab. Wa mata ka inom ha, raya karanga driver, paagtot emot daya karanga kalibo sa terminal, magabiyahe ngani kunta, makaroon yung gidra. I think mga 420 no na tabo ang mga katropa bag-og ang gid no daya karon nya aksidente so wa matatay karon nga pasahero ang mga katropa so hayong gid no pag kung kita hay naga panaw-panaw okay oras na to mela 5 impunto ha mga katropa oy sa pila ka mga balita mainit-init ka mga report raton ka nga pag tutukan no panabalikan ta after ka mga ita pila ka mga reminders ka listan by ya.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: Antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang ma-

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan tangalan Aklan. Nagkapasayamat sa XFM, agkay Dr. Remedito Oy. Sa akon nga na

0: ang 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Boss Boy Katropa, alas 5 Jess sa Agahon. Daga para balik kita mga tropa, no? Sa aton magkaraga pag ililiba, no? Programa karang exciting Pilipinas. Sa Gihapon, ako ninyo karang mga ikibahan, katropa nga RR Kulasa. Good morning! So may bangod na ito nyo nagatutok, no, pinagay sa aton kanilang Facebook Live. Good morning kay Katropang Jima Kiswani. Nagatutok ang karano sa aton kanilang pag ililiba. Kay Dilia Viga Claudia, good morning. Kay Lalain Florencio Nadura Islao, yes, good morning man. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Nagatutok sa aton kanilang pag warag, wag makaroon kanilang agawan. Anyway mga katropa, no. Istoryahan taman anay, raya karanga ginaligar 20 or 20 kamang hitman ni Sarah. Ang ginahanting ni Sigon makaron ita NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: So manubo gun lang sa 20 Sigon rong ginatumod it National Bureau of Investigation. Nga person of interest. Nga posibleng kinontrata sigon ni Vice President Sara Duterte bilang assassin kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agraya ruging klaro ni NBI Director Melvin Matibage. Ulihira imaw nga testigo ita prosecution panel sa grave threat case sa pagparayon nga ra it impeachment trial. Dugang di karani Matibag, may una na sanda sigon nga mga listahan it pangagan. Ag na istorya gun man rupila ka mga pamilya kakilaga it mga individual. No? Agin ako man ni Matibag nga kaibahan sa person of interest rung sa Vice Presidential Security Group or VPSPG. Nga ginabilog bakara it na hagos nagabot sa 300 nga soldado. Matapos kakason rung 77 nga miyembro ita Philippine National Police. No? Mga katropa. Samtang rong prosecution man, pinagi kay spokesperson Representative Zia Alonto Adyong nga hindi dapat hugaton ha? Nga mangin bala raya karang mga hagambagon bago mag-aksyon kontra sa pagaga sa pag or sa kabuhi it Presidente First Lady Lisa Marcos Agni Speaker Martin Romualdez. Ah, sa pag-atubang karani Matibag, gintapos it prosecution panel rong presentasyon. Ah, it ebidensya sa Article 4 or Grave Threat kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: No. Dayor, anda karaga plastada makaroni. Eh. No. Nagasirigidas daya karanga impeachment trial. Ah, mga katropa. Kasi irugin abangan ni taton magkaranga igmanghon. Ma-impeach o kon hindi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Baga? Ay, nagapagwa man makara. Rung Senate Impeachment Court, it bago man karanga subpoena. Para sa daywa karanga dating branch manager, itraya karanga Land Bank of the Philippines nga magatubang bilang mga testigo sa pagpadayon. Itraya karanga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agraya may kang tanganan sa Article 1 it Article of Impeachment nga nagatalakay sa saga nga paggamit sigon ni Duterte at kabilugan karanga 612.5 million nga confidential funds. Kaibahan ng 500 million pesos halin sa Office of the Vice Presidenta at 112.5 million halin sa Department of Education. Sigo. No? Raya ay base sa House Lead Prosecutor nga si Hervel Luestre. Luestro mga katropa. Si Constantino rong unang igaatubang nga bilang witness. Agpagasundan man ni Campuzano. Now, tagin question ni Defense Counsel Mark Vinluan. Kung nano masubra sa sambilog na testigo rong mag-atubang sa masunod karanga hearing. Ah? So, may ginambay si Escudero nga iga pagguwa rong subpoena para sa parihong testigo agod nga manginhaom rong tanan sa hearing.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ako aton karanga madumduman ko Martes or July 21, ginbawi it korte. Rong nauna karanga subpoena nga ginpagwa para sa daywa karanga dating kirtawan itlan bangka samtara ka padayon rong cross examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. So iga padayon rong impeachment trial sa July at 29 mga last days rong mga katropat dahil karang agaon. Matrayay matapos rong ikalima nga State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nakaprepara rong kontra SONA it mga senadora halin sa minorya no kinabukasan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya randa magkaroon niya plastada eh. Nga mana nano ma-impeach or hindi kara nga ma-impeach no si Sara Duterte mga katropa raya nga ban no ro ginabantay-bantayan but anyway kay Freddy Amasio no good morning gid nga tutok man magkara no, sa aton kara nga paga pangaragada makaron kara nga gahon kay Raymart una sa aton kara nga barangay konsyano barangay council from si Rodobanga, no? Kay Raymart Magarzo Reyes ba permit ara nag pinamati na karon sa si Rodobanga. Oh, mga bigamig nga tiempo katropang Raymart mga konsyalis na mayad kuno karang pag pamati no kapin sa mga listeners. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Konsyal Raymart Reyes eta si Rodo. Mga katropa. So, raya ro ang dama karang ginabantay-bantayan. Sambilog abi kara sa gina question ag sa idago makarat investigasyon rong pagpagag sa presidente sa anay karang asawa ag kay Martin Romualdez.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba nga? Ag now sayod man aton magkaroon mga katropa. Garo dagagan nga ra ita impeachment trial. What's the impeachment trial rung ginisturyaan? Hindi pwede nga barabara eh. Kasi iro bawat senador nga nakapungko bilang senator judge bukon nga mang politiko kundi ginakabig na ton sandara nga taga-husga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Taga-husga sa kapalaran itsang ka mabaahog or mataas karang opisyal itraya karang gobyerno. Ag sa impeachment trial, nakataya rong integridad it mga institution ag rong pagsalig itaton karang mga ibangon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Once ka kugang, no? Rong sayod sa batas, raya karang ang mga senador madya nagiging bulag rong mga proseso, di ba? Rong saga nga question, rong saga nga interpretasyon, or saga nga pagbuyot it ebidensya, pwede nga magbunga it saga kara nga desisyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, rong mambabatas nga may matibay nga pundasyon sa batas. Nangin gabay itraya karang Senado. Randa karang kaaga, intindi sa legal karang proseso, rong ginasigurado nga rong impeachment trial hindi mauli sa circus kundi sa tama kara nga pagpamaagi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, rong banat ni Lacson nga Bupol ro sangka senator judge dapat tan-awon bukod yamang rong pag-insulto kundi bilang pagpanumdom nga rong senado ay hindi dapat nga mangin pugad, no? It kamang mangan. Kundi pugad it kaagam agraya karang justisya kay banrong impeachment trial bukon it hinampangan pag-abot sa politika. Raya mga katroba rong pagsubok sa kakayahan it aton karanga mamambabatas nga isigurado rong batas agro aton karanga mga igmangon
1: nga
0: mga Pilipino. Well, hagos man siguro tanan di kara, no? Apektado sa mga nagakagatabo magkara sa aton karanga gobyerno. Kapwa senador nagatungkianan to sanda mga katropa. Hagos nag-abot na kita sa ibang karanga nasyon nga makaraya ro aton karanga plastada nga may nagabagarilan una karon sugod itaya karanga Malacañang.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kasi abot na kita sa ibang nasyon eh. Kasi hasta makara nagagap na aga raya karanga korupsyon nga karanga sa Pilipinas nagainantos man ra aton karanga mga igmangon. Sige man kara nga pinanakaw ro iba unak. Sos, di ba? Oh. Apektado gid ron tanan. You know? Kapin sa mga ordinaryo naton kara nga mga igmanghod nga nag-adlaw at nagabayad baga, itraya kara nga tax. Kapidraton kara nga mga middle class. No? Aga pagabuto, bau sagaon yang. Pagkasaga mga katropa, kwarta na, ro ipagwa. Nakasugod na sa runaya, karaga malita. Di ba ka? Oh. Mau kahigko makararo gobyerno. Ay, side manager, ay kapinaobserbahan ninyo makara. May mga problema sa mga flood control. No, bukod niya nit flood control eh. Kasi kabaabo nga mga igmanghod ba naton makara. At may mga nagagap na agkara nga mga krimen nga uwa hagos na susolbar or may mga nagagap na agkara nga krimen mga minor de edad runga.
1: Exciting Pilipinas.
0: Base man mismo ron mga katropa no sa aton man karanga na oobserbahan no makaron di ba ga mga katropa. Okay, so oras na to na para 5:23 no makaron kara nga agahon oy sabay katropa na to nagatutok magkara. Yes, na good morning kay Rainier Usgal naga pinamati do sa aton kara gapaga ililiba makaron. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa, yun kita sa produkto na itaton ka nga Yes to Halta Incorporated at iba kundi rin ka nga Santon Plus sa Coffee Mix no nga himo sa mangustin, moringa, ag soya powder no sa so, ginasuportahan na kara ronga resistensya ginapabasko grong natural karang enerhiya itgawas sa nga uwa it caffeine so ginasuportahan naman kara rong panunaw mga katropa, so purong natural, wa kara ita side effect, raya kara nga Santon Plus sa Coffee Mix. Mabaho nga buligra mga katropa, at panamiton maghigop-higop, kapin kong mga amig kara nga panyempo. Santon Plus Coffee Mix, produkto ra, itaton kara nga Yes to Halta Incorporated, ag mabakara mga katropa, no, sa pharmacy. Or drugstore na ton nationwide mga katropa. Alright?
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa ton karaga paga parayon, sa ton karaga dugang karang balita, no? Nga ton karang paga talakayon mga katropa, siguro na medyo si Dagomat Investigation makarano itatod ka ng otoridad. Rurayang van driver ay maro masubo karam ay makaraya bigin mata mga katupang presidente karga nagkagatabo. Okay, makaroon man nagapanguna si Senator Bongo sa vice presidential survey. Iba makararo nagapanguna sa 2028 vice presidential preference base ra sa survey it polls Asia. So ginsundan raya nanday Senator Robin Padilla, Senator Bam Aquino, dating Senator Grace Poe, Senator Erwin Tolpuag, Senator Kiko Pangilinan, Agrong MMDA General Manager Nicolas Torres.
1: Exciting Pilipinas.
0: Basira no sa survey ita polls Asia. So ginpatigayon raya karang survey ko June 28 hasta July 6 at 2,400 respondents nationwide. So may una raya nga 2% margin of error mga katropa. No, raya ro plastada, siyempre habang nagaginapit ro eleksyon ay hindi na tumamba, no? Basta magbago-bago. Now sa top presidential bids sa 2028 election, survey ang mandra from Pulse Asia. So ginasundan raya nanday Naga City Mayor Lini Robredo, Senator Rafi Tolfo, DPWH Secretary Vince Dison, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Agrong MMDA General Manager Nicolas Torre. So nagapanguna may 49% si Sara Duterte Cara, 26% no si Lini Robredo. Mga posible ba nga magdagdag no sa presidential election dahil karang 2028.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa, no. And then raya man do ginabang-ambangan may mga actually magapit naman niya nero barangay election man, no. Bagantayan man ra ni aton yung karang kumilik, of course, no, aton karang yung mga igmangon makaron, no, kung sino ro dapat masalig-saligan sa pagpungko sa inyo karang barangay mga katropa. O, kinyo lang gidron, no, kinyo ro tinta, no, kung wa ka nakakabaton it mga ayuda na ano po na karon. Ay, syempre, no, depende lang gidrod kay mo rayon, di ba? Okay? Sa pihak pagid karang parte, no, mga katropa, sa aton karang dugang karang balita, aton pagid karang pag-istorya. Giraduso it aton karang sangguni ang bayan nga ibawag ro pagbaligya it mga junk food, ag carbonated drinks, no, sa kantina, upon cafeteria sa sugod it mga eskwelahan, iya karon sa panua it kaligtas. Sunoray kay Sangguniang Bayan member Attorney Christine De La Cruz nga tuyo kara nga tawaan it importansya ro mga healthy nga panggawason it mga unga. Kadungan it celebration ita Nutrition Month. So mas mayad nga madugaan it access ro mga estudyante sa mga unhealthy food or drinks para mainganyo sanda no nga magbakang it mga healthy no nga mga pagkaon nga natural agwa hagos it preservatives. Nagagawa man sigon sa pilang pagtuon nga maabogon nga mga pamatan-on rong obis, di ba? May nakita karon timprano pa nga nakaangkon it diabetes aga hypertension aga dugang pa karon nga nadudugaan it focus sa pagpamati it leksyon, no, maguya ag madali makabatsyag it gutom ro mga unga kun masami no nga nagakonsumo it unhealthy nga pagkaon. Pag unhealthy mga katropa, maguya git ataro aton karon nya pamatsya ag kinangan kabuligan it tanan ro pagtutok sa nutrisyon it mga unga kagakip ro pag stricto it mga school administrator sa kinabaligya karang pagkaon sa kantin kabaraman no nga si karon ro nutritional value it mga produkto. So ginainganyo ro mga ginikanan karang nga ugalion ro pagpakaon sa mga it prutas tinunga ag pagpainom it bastante karang tubig kada adlaw. Kasiraya malang ro nagapapaskog mga katropa sa mga inunga. Or sa atong ginani karang ay kaayong gawas bukod niya inunga eh. Mabawang bulig it prutas, mga vegetable nga ra. So, sa atong karaga kagawasan. May alas 5 imedya, no? Ratong karaga oras, mga katropa kay Rainier Rosgal. Good morning, Ed. Mga tutok mga rano sa atong karaga paga pangalagan. Pinakugabos sa gitkita, no? Mga katropa sa atong karaga paga ililiba exciting Pilipinas. No, sa mga katropa nagtutok pinagi sa aton karaga Facebook Live. Sa mga katropa nga nagtutok pinagi sa aton karaga tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning. Aga happy no sa pagpamati exciting Pilipinas. Sa mga nagabalikutot pa ha, may pagbugtaw na kamo. Sa may mga ginapanawan amat-amat na ha. Mga ililiba, mga kililitaw man kita karon adlaw karaga Biyernes, mga katropa, no? Sa aton karaga istasyon, XFM Kalibo 96.5 Kalibo. Aga sa aton karaga programa karon exciting Pilipinas. Sa mga tupiko gawa na aton karaga na talaka, ipagkatalaka yung tapagin. Sa pinaka mga news and public affairs, yan karon sa XFM Kalibo. Naging iba na aton partner, technical sign, katropang si Pril Kit Palmon. Sakay itaton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Sa kagan man, itaton karaga station manager, katropang Geraldine Askan. Ato man karang si President Dr. Remilito Oy, maniyo karon niya nangin kibanangin anchor man tropang Ararkulas. Nga nagaywan, it my dad karang kagawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM
3: mga katropa! Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring pagparagad, as usual, upuntang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa ato siring pagpangalagad rin sa ato siring programa. And as usual, upod sa ato siring mga tagpalamati, hatagan naman namon kami ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga mo sini pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Josil sa kalabanan sini maigo lagi ni sa basura ang aton sini nga ang parte sini tanom nga aton pagistoryahan
1: ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta
2: husto ina Sir Josil kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang bala kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini why not nga ang kutob sang parte nga may benepisyo sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kung pinsaron gid Sir Josilte sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag anoy nga parte.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa pagpamati sa aton sa nga programa aton igahatag ni sa ila Sir Josil para sa ila kahapusan.
3: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
4: Sunthorn Plus Gold.
2: Pero ginatumod na tondri ang native gin na ton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya Sir Josila nga hindi ya native sa ton sini nga lugar. Kani yan tong mga makabig na ton Sir Josil nga damo kasang tilinluan do kurinot ang panit kuribod damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kaya kauti kuno tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Josil ang iya sini nga tubdo o kunin dahon sina amung aton sa ni pagkaistoryahan.
1: So hindi ang unod ang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sini nga tawag na to sini unod bala. Kay kun magtanom kamo sang luya, taganta kamo ana idea magtanom sang luya. Kun magtanom kamo sang luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kun pwede matiniran sang tubig.
2: Tama.
1: Pagkatapos buho ani mo, pero ang pagtanom kun diindang tulubuan niya amo na ang imo paidalmon. Para nga kun magtubo man gid sa kag maningil ang tawag nato sini mga sanga-sanga na sang iyang unod paibabaw dok Leo hindi ka nayawan ka gabot kag kalukad.
0: The Secret of Health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga benepisyo? Kay ti kalabanan sa mga benepisyo nga gina-discuss nato sa luya sa nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo. Ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Dok Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: May isa kita, Sir Josil, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa mga tanom. Amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound. Nga makita ini sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagid sa nga mga herbs.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sa mga tanom, kagdahon, batok sa nisa stress, batok sa nisa kagaw, batok sa nisa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sa tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sa ni Drizel Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man din sa tao.
1: So anong mabulig yan sinisa ato sa niya mga body cells that comprises also our body organs, Dok Leo?
2: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo, sir? It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-aakto as taming, Sir Josil, batok sa sa free radicals. Ang iban sa nga free radicals, Sir Josil, kapilan na nato na ginahatag ang example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga cellula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ng free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa katao, bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tao subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa nga cellula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton cellula.
4: Southern Plus Gold.
1: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sa mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
2: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa nisa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa naton sa nga lawas.
4: The secret of health.
2: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton niya lawas, maprotektahan sa nisang luya. Lakip na naton sa nga brain cells.
1: Okay.
2: Amo niya ko nami ang function sa aton sa nga utok, butang balon, nami ang condition sa cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung why kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
1: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-mm. No talk, no utok.
2: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil.
1: Do, hindi man niya konsiho nga aton.
2: Okay. Helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira sa mahina ang focus, kapila mo naliwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa iban nga eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mong may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
4: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga ito sa nga brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Dok Leo?
2: So para nga makuha nato ng more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ning aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa rika bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direte, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro, Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dako, ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: No, kung gamay anglit. Mm. No? O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadira, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josil sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass
2: yes.
1: Pwede.
2: Yes, pwede, Sir Josil. do silor what you call this ano pagdating porcelain based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos ang aton himuon sa ni Sir Josel pabukalon nato nulaton nato ng magbukal ning duha ka tasa sining tubi and then pagbukal ni Sir Josel ilunod naton ang dahon sang luya. Pero ari tip pa para nga mas ma-extract naton ang phenolic compounds kusubon sa ning cinnamic acid. Pwede naton Sir Josel nga medyo kumbaga ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba. Pwede naton utdon sa apat sinika parte.
1: Ikat naton.
2: Yes, ikat naton.
1: Para hindi mag gutok man sa ato sining sulod landok layo.
2: Isa man sa rason Sir Josel kag para ma-extract gid naton ning cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then pabayaan naton Sir Josel nga arangay inanay sa nga magbukal na pulo tub-tub 15 minutos and then aton siya saraon kag pwede naton mainom Sir Josel samtang maalabaab pa.
1: So ang guay sinid daw tigid ang preparation sinid Doc Leo.
2: Correct Sir Josel kag sa sining pamaagi Sir Josel kami iban pa ganyan pamaagi actually may cold process man pero parang ma-extractin nato ng more antioxidant kag mga benepiso dere recommended Sir Josel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpuslamo na lang gid kag halos sa dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon nga na pugaan mo pagid pwede pagid na.
2: Kun para sa imo daw
1: kaya
2: datuman na gid ang pabangon niya di mo or or papanginpuslan mo pagid. Pwede gyapon Sir Josel.
1: Oh.
2: Pero take note lang ha. Ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon.
1: Oh.
2: Para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation.
4: Southern Plus Gold.
1: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josel no paginom siri 30 minutos tapos pamahaw
1: after meal ha.
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw abi guwa niya no.
2: Actually makabulig gid Sir Josel. Makabulig sa pampatunaw aton sining metabolismo para nga ma-energize kita syempre kun nami aton sining panunaw kag makabulig Sir Josel magnami ang aton sining blood circulation.
4: Southern Plus Gold.
1: May limit kita sa intake ni Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ng dahon niya ini sang luya, Doc Leo, makuha na to na yan ini sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pag-tuon, Sir Josel, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanses siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagiging problem sa lawas natin, Sir Josel, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josel. Ang yan, sir, nga phycocyanine, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton, sir, nga kurason, ang aton, sir, nga immune system, ang aton, sir, nga lawas, kaga mga balatian nga may angot, Sir Josel, sa chronic inflammation, tungkol sa yan, sir, nga antioxidant protection, kag ang what's called this spirulina nga ni Sir Josel nga may phycocyanin may benepiso sa aton sining lawas kasubong sa isang cinnamic acid pero sa lain man iya Sir Josel iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sining Santhon Plus Gold Capsule pero base sa pagtuon Sir Josel manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule perfect sa Sir Josel para sa magdulot sang antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
4: The secret of health.
2: Kadabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C ang isa sa ila sa Sir Josel manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josel. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagid niya may empty Sir Josel. It takes time. parang ma-energized siya liwat. Hmm. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatyag pa lang sang medyo maluya, ila sa niya, bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yun na maayo. Suggest lang nato na aton, Sir Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josel, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa nga pamatsyag.
4: Southern Plus Gold.
1: Ang too much nga blood sugar, actually, gapaluya man sa ato sa nga lawas in totality, Dok Layo. Mm-hmm. Kagang function mismo sa ato sa nga nakililain sa nga mga body organs. Anong may ara sa Southern Plus Gold, Dok Layo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Southern Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ninyo blood sugar level, Dok Leo.
2: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize at mabalanse yung aton sa ninyo blood sugar. Dapat, dito kita sa pinaka-cost ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulokontrolon lang na ton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Mm-hmm. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid na kay acquired ina siya tungod sa aton sa ringa lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pa-combine na aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ringa naghahatag sa vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sa aton sa ringa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunang ila sa ringa blood sugar. Pero actually, no, posible nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kagang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Southern Vitamin C, Sir Josil, nagabulig sa samadasig na pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa ringa cells, sa nga ito sa ringa tissue, para madasig kita sa lima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
3: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Southern Plus Gold.
1: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatawag benefit.
1: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo tulong ka, gusto nyo gid mag-inom kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, yung glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa ulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gid magpangape. Magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalon, Dok Leo, nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
2: Posible ang imbalances na, kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
1: Para tandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix. And then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagin sina na mga naritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Anong di siling yan? Mababae, hindi ko nalaki. Kanyala ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa ka kita.
5: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winid gali sa mga rare inikon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Mm-hmm. Kaging iban sini, frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gidi ya.
7: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Dataga lang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinika damol na sang ilas ni nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang maginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
0: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
0: The Secret of Health.
2: Sa gari pa kay Sir Josil, sabahan natin nga lang, nagpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
0: The Secret of Health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakik na lang si misis mo.
0: The Secret of Health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imong libido. And in fact, kung ma-increase ang imong libido, maayon inyong paglabing-labing ni misis, mas nagahanuot ang inyong siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secret of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema. problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
7: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang torbona.
7: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumarle sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
1: Bala na
7: kamuda.
0: The secret of health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagidang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Mano siling bala nga, bisan itom lang kung hining.
0: The secret of health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secret of health.
7: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan bala. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
11: Yes!
7: Isa pagit Sir Josel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? Subi na ka manami sini. Dulaon naton. O kun pahagan haganom naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo hindi gid magwantang sakit tumari bala sang the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ito nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
7: Yes.
1: You need really to rest.
7: Yes.
1: Kinang lano mo ginatiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiyempo nga makarecover. Ang imo sininga unod.
0: The secret of health.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin mo lang sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang marilang relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
1: So ini tanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: The secret of health. Sa mga hindi makainom sang kapsula, may tea kita, may

0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to health!
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas

0: loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM!

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 6 dyes sa agkahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marianto Linto. Yan ang mga headlines, mga kanyadlao at Webas, July 23, 2026. Headlines. Agpar mo sa kanyang headlines, ikaw pa ng balita, lokal, mga estudyante nga ginaligar imbolbado sa bullying sa Altaba sa katanang ipatawag italkalde. Kasunod it Nutrition Month, pagbawag sa pagbalikit mga junk food at carbonated drinks sa Saudi Iskwalaan sa Kalibo, ginaduso sa konseho. Saan kagaki arestado sa pagdusot ilegal nga droga sa Banwa Itbanga? Kasama niya headlines, balita, national, BP Tsara ginhinyo sa Senado, nga sabton ro pagkaon it anang defense team. Samtang matapos makabaton it record nga 1.015 trillion pesos nga pondo, gusto it DepEd niya magpabili niya ahensya it gobyerno nga may pinakamabaho nga budget sa 2027. Tumanya headlines balita international, numerate mga namatay sa pag-COVID ferry sa Guyana, umabot yun sa 41. Tatlo katao patay sa kumpirmadong kaso it Hanta virus sa Venezuela. Tumanya balita entertainment, Hollywood actress nga si Kaylee Hotel namatay sa sangka aksidente. Tumanya balita sports, sa Mike Phillips magpirma ita kontrata sa Kyoto Hanariza. Sa Romania Health News, posibleng bulig at green tea sa menstrual cramps at iba pang problema sa matres ginatunan.
1: Express, balita sa agahon, itang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa madetalyo man at balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Nakatagan ang ipatawag ni Altabas Mayor Danny Rifol Sr. mga estudyante nga bulbado sa ginaligar nagakatabo nga bullying sa eskwalahan. Kasod rayo it pag-viral sa social media it post it maguwang itsang estudyante nga ginaligar nakaka-experyensya it grabe nga pagpang-bully halin sa kaparaong estudyante. Hintawan ni punto it alkalde nga prioridad nandaro kagawasan kakipro maayos nga mental health it mga inunga rason nga gusto na nang matutukan rutanan niya concern sa mga eskwalahan. Nakikipag-coordinate yun man si Gondimao sa Altabas PNP para pasan yung gunparo police visibility.
2: Gani, makaroon na yung ano naman na mga PNP every time may visit siya na sa mga school house bilog nga Altabas sa mga concern agencies mga makabulig sa rinyo mga bullying buwa sa ano, mga uma. Siyempre, din yung katabo makaroon sa aton niya mga eskwalahan, no? Bukod na iya sa aton niya Banwa pero sa ibang mga probinsya gumay. Very alarming ba rin mga situation makaroon niya tayo especially sa aton niya mga young student mga nga dapat tayo LBO debutera implement natin. Yes, do invite niya sa akong opisina or in sa akong opisina at Philippine National Police. I just were involved in that particular case sa ganyan mga bagay.
0: Si Altabas Mayor Danny Rifol Sr. sa anuman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang siba pag iti balita lokal, ginadusoy sang gunang bayan ibawaw pagbaligya it mga junk food ag carbonated drinks sa kantino kon cafeteria sa sugod it mga eskwalahan sa Banwa it Kalibo. So kay sang gunang bayan member Attorney Christine De La Cruz nga tuyo karang matauan it importansya ro mas healthy nga panggawason it mga inunga kadong at celebration it Nutrition Month. Mas may sigon niya madugaan it access sa mga estudyante sa mga unhealthy food and drinks para mainganyo sandang magbakal it mas healthier option na nga may mga pagkaon niya natural agwa halos it preservatives. Nagagawa man sigon sa pilang pagtuon yung mga buuon yung mga pamatanon ro obese temprano nakakangkon it diabetes ag hypertension. Dugang pagkarang nadudugaan it focus sa pagpamati it leksyon maguyag madali nga makabatsyag it gutom ro may estudyante kon masami nga nagakonsume it unhealthy nga pagkaon. Pinahangan sigon yung kabulikan ni tanan o pagtutok sa nutrisyon it mga inunga kakip sa pagstrikto it mga school administrator sa ginabaligya nga pagkaon sa kantin kamanaman si Kiaron ro nutritional value it mga produkto. Binigyan yung mara mga ginikanan niya ugalion o pagpakaon sa maunga it prutas, tinuga at pagpainom it bastante nga tubig kada adlaw.
3: ginahinyo mo lang nato nga sa aton baga nga mga eskwelahan, kapinggid sa aton nga mga kantin, cafeteria nga ipabawal ro pagbaligya it aton nga mga junk food or carbonated drinks. In time man da actually dahil July abi no hay din nga nutrition month kasi abuon abi ro findings based on studies nga ro aton nga mga unga hay wa gakaon it eksakto nga pagkaon. May aton nga mga stunted and wasted children nga school age. Ro aton man lang karahay ro accessibility baga it maunga. Kung wide exposure or access do mga unga sa dayang arang mga klase pagkaon, hay mas manami siguro no nga ro aton kandang nga ipakaon kapingid sa atong mga eskwelahan kung siin una sanda hay tag manami man sa andang panglawason. Ginapresume syempre nato no nga sa aton nga mga bagay man hay ginatauan man naton ro atong mga unga it eksakto nga pagkaon. Aside from wasted and stunted, may una man nga sa school age children ay may obese. Pag may una man kita nga ni nga early onset yuta it diabetes ag ding high blood.
0: Si Kalibo Sangga ng Bayan Member Attorney Christine De La Cruz saan naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man ni Balita Lokal, arit man katon Vision X Plus Softgel Capsule o capsule nga para gid sa aton yung mamatay. Arestado ro sang kagaki kasanod igin ka sa nga drug buybacks operation kabi sa Banwa Itbanga. Inter subject person nga si alias MM sa legal nga edad ag resident at barangay si Rudo Banga. Si alias MM inabakan ni sang kasasyate suspected shabu kabaylit 1,200 pesos nga buybacks money. Sa pagrequisit mga otoridad na recover dugang sa nang posisyon ro sang bilog pang sasyate kinapatihan ni illegal nga droga. Sa pagkaroon una agon imaw sa paghinakop Itbanga PNP para masagakaigo nga disposisyon.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time, alas 6:17 sa aga. Ang sumali tali mga balita nasyonal ng tumagkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ginhinyo ni Vice President Sara Duterte sa Senado nga sabton o gastos para sa pagkaon, ilimnon at catering services. Itanang defense team, support staff, ag mga testigong mag-participar sa impeachment trial. Saan ang sugat nga may petsa ang Hulyo 7, 2026 nga ginpada kay Senate President Sherwin Cachalian ginplastar ni Duterte ma arrangement kag gusto nanang ipatuman sa kabilugan ita trial. Ibahan sa mga ginhinyo nga rutanan niya pagkaon ag ilimnon para sa nang kampo ibutang gamang sa gintala ng holding room ag maghalin sa accredited cater it office of the Vice President. Doon sigun karang masabata o kung masabata security concerns ag masigurado ro kagwasan itanang defense team support staff ag mga testigo. Kaduan karagin hinyo man Vice Presidente nga sa Senador magsabat sa tanya gasto sa trial. Sa pagtapos ita ng sugat ginpahayag ni VP Sarang nagagaom imaw nga aprubahan Senador anang mga request.
1: Express Balita sa
0: Ag sa tapusan man yung balita, National, nagagaom si Education Secretary Sunny Angara nga magapabilin niya may pinakamabaho nga pondo ro Department of Education kon DepEd sa 2027. Nagdiwan ro tatapan ita proposed budget nga masobra 900 billion pesos apang ro pinal nga hagahay pagabutohan pa it Kongreso. Sunod sa konstitusyon, dapat ng edukasyon ro may pinakamataas nga prioridad sa budget it gobyerno. Sa 2026, nakabato ro ahensya it record nga 1.015 trillion pesos nga paggamiton sa pagpatindog it mga classroom, pagbuo at promosyon it mga manugturo, digitalization, mga educational materials, school feeding program, ag iba pang reforma sa edukasyon. Samtang naghihinyo maro TASDA it mas maisot nga budget nga 22 billion pesos as say 24 billion pesos para sa masunod nga dagpon. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratang US dollar nagabalor 61 pesos 0.74 centavos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa madetalyumant balita international nga tumagkaton Santong Plus Coffee Mix. Sumakagong sa 41 ro numero at mga namatay matapos kumugo brusang ka ferry sa Guyana. Pinapahayag nga umabot gon sa 77 ro numero at mga naguwas haling sa trahedya samtang nagapalayan para search and rescue o kon retrieval operation sa mga otoridad. Natabo ro pagugdang it ferry ko Sabado it kabi kon siin sa kay karar 179 ka mga pasahero. Sa magkaroon, maabot sa gihapon nagapabilin niya missing. So sa mga investigador, kaibahan sa mga posibleng naging kabangdanit insidente, harubukon itamang passenger manifesta agin aligar paggamit it illegal nga droga it pila ka mga crew members.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang salapusan man yung balita, international, kapin sa tatlong katawro patay matapos makumpirmang natapnan it hanta virus sa Venezuela. Doon sa Health Ministry Nasyon, may daywang health worker nga namatay sa Barinas rin ginaimbestigahan na may kangtanan man sa natungdan yung virus apang wapa na pamatunan. Virus ay masaming na ipapasa sa tao sa pamaagi at maganggama, kabigon sa mga rural at agricultural area. Posibleng matap na losang katawo kung nahanggop ng mga particle magaling sa ihi, higo o kunigawa at ma-infected ng ganggama, particular sa mga kulob ng lugar. Klaro man itong autoridad nga wapay scientific evidence nga na ipapasa ng virus magaling sa tao pagto sa iba pang tao sa Venezuela.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ang sama detalye man, balita, entertainment, nga ito bang katon it premium dito. Nagtaliwan mo sa piyak nga kinabuhiro Hollywood actress nga si Kaylee Huttle sa edad nga 18. Inkompirmaraya it anang ama nga si Joshua Huttle matapos nga makut sa aksidente kumarta si taaga-aga sa Maryland. Nagpupad parahay ang halin sa Texas paagtit Maryland para mabuuro bang kay itungan. Nag-umpisa si Kaylee sa paghimo at mga commercial sa tabuon imaw sa mga pelikula kapert Godzilla vs. Kong ko 2021 at ko 2024 ay sa pelikulang Godzilla x Kong The New Empire. Nagawa man imaw sa mga pelikula kapert Magdum P1 Reboot Series.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man at balita sports, nga tabang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Magapirma si Mike Phillips it daywang dag-on niya kontrata sa Kyoto Hana Resit Japan B-League nga mas magabuhay hasta sa 2027 to 2028 season. Hilagasan ang kamayad sa basketball lagi kasarang maghampang sa Japan it's it Japanese si ako maghambang it Japanese si Phillips sa dating star player it De La Salle University ang nagbulig sa koponan nga magdaog itaywang kampiyonato sa UAAP. Nagampang manimaw para sa San Juan Knights sa MPBL antes maging kaparte at Gilas, Pilipinas. Sa 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers insigida imaw ang nagpakitang Gilas sanang dibu matapos kilagahaw ni FIBA bilang local player. Bukan o lamang katgin pa si Donggan imaw bilang 2026 Collegiate Press Corps Men's Basketball Player of the Year.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa doon kanyang health news portion, kinapahayag it bago nga mga pagtuon niya rog green tea ay bukong gamang it makaparelax kung imnon kundi may una man yung natural nga compound nga ginatawag nga EGCG nga may antioxidant at anti-inflammatory properties. Posible ang mga kabulig sa pagpahaganhagan isakit sa regla sa pilang kababainan. Kita man nga ro EGCG ay posibleng makapahinay at pagtubuit mga lesyon nga may kaangtanan sa endometriosis at mga uterine fibroids. Dugang pagkarang ang regular nga pag-inomit green tea ay pwede man yung makasuporta sa maayos ng metabolismo at ikamayad sa tagipusoon. Padumdumit mga eksperto kung nagabatsyagit grabing menstrual pain, endometriosis o kung fibroids, importante nga magpakonsulta sa healthcare professional para sa nagkakaigo nga pagbuong at pag-atipan.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:23 sa aga. Agram wablita ang atipong pilog ng puwersa at Axafam na Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Webes July 23, 2026. Ang balita ng Katon Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men at Premium Dito. Kamanapisyon X Plus Soft Gel Capsule, kapsula nga para gid sa aton yung mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto at Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa, excited!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM. Yes to health.
3: The secret of health.
4: We'll be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
4: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya dirin nila ni sa tiyan ginato rok ang iban, ha? Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa nang agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid,
5: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Canton Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Canton Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indorso si Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalaman?

0: Secret of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, ganikaroon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthone Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
4: The Secret of Health. Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Sunthone Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sunthone and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remy Choi sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sunthone kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Sunthone Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sunthone Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Sunthone Plus Herbal Soap.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
19: XFM.
3: Mga katropa,

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:37 sa gabi.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa.
1: Good morning!
0: Welcome na sa pagpangalagad ta, makaroon ka nga gahon.
1: Good morning!
0: At law makaroon nga Webes, it's a 23. Ugarit Julio 2026.
1: Good morning!
0: Bago rin tanan dato na nga pag-welcome kinyo, maayad-ayad nga gahon. Nagapopahaom.
1: Good morning!
0: Aton ka nga mga katropa, may mga trabaho, may klase, may opisina, may mga hilimuson. Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Iba na ton nga mga katropa nga nagapopahaom na nag-exercise, nagapawas-ugas anay ha bago magsugod sa trabaho. Aro iba nagabobalikutot sa gihapon. Magamig-gamig nga gahon banwa. Iya sa aton sa may banwa karay kalibo mawasaw-asaw maugan-ugan. Aton kara nga palibot. Inay kita sa biyahe ha. Dudan log raton nga mga karsadahon. Morning sa mga naga-monitor, naga-propamati, sanda ka nga mga radyo. Katon ka nga mga katropa, riya sa Banwa it Kalibo, Kabugusan nga probinsya it Aklan. Yaki pro isla kara it Boracay.
1: Good morning!
0: Good morning! Sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, probinsya it Capiz, Santique, northern part it Iloilo.
1: Good morning!
0: Ya sa may area it Romblon, Masbate at southern part it Mindoro.
1: Good morning.
0: Oy, magandang umaga po. Buenos dias. Aton nga mga katropa mangaron. Mga naga-monitor ug naga-propamati man sa aton nga online. Sa aton kara nga Facebook live. Good morning. Paki-highlights na ninyo ha. Ug paki-share. The same time paki-follow na. No, aton kara nga Facebook, libre man lang doon. Wa matbayad. Morning na, matamat na kita sa aton karang pagpangalagad, makaroon karang agahon. Sa aton karang mga suki man nga nagamonitor at nagapropamati sa aton nga YouTube channel, ita XFM Kalibo. Oy, good morning kinyo. Mga katropa naton sa abroad, kapin paro mga OFW makaroon. Nagatrabaho ito sa ibang nasyon. Sa may internet, ang nagapropamati iya, abay, welcome. Mga katropa, aton makaroon nga pagpangalagad. Maasaw-asaw, maugan-ugan nga agahon. Aman baga. Oy, may bagyo na kita ha. Nga kabilog sa sugod itaton karang Philippine Area of Responsibility. Karon karang agahon na. Well, kaina ra it mga alas 3 it aga-aga. Pero sintro itraya karang tropical depression. Paginamba na itong tropical depression is bagyo. Pero mahina nga klase it bagyo. Pero ana ka nga pangagan is Quiapo, letter K, Quiapo. Puntat ng Quiapo, batang Quiapo. Although bata ro pangagan nga ra, kasi first time sa history, yagin butang ro pangagan nga ra, nga Quiapo sa listahan it mga bagyo. Inabubanta nga una sa 960 kilometers, ita is it Central Luzon. May kabaskugon nga hangin nga nagabot sa 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may pagbugso mga katropa nga nagabot sa 55 kilometers per hour. Nagahugag west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. So, dagagan itdayang tropical depression nga si Quiapo. Now, iya sa aton sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Palawan. Maka-experience it magugag-umon nga kagangitan. May paggapta-gaptaman nga mga pagpanagoobag, pagpapangilat. Oray mga localized sa thunderstorm, ha? Pero dagaron, ko ikog itdaya karang bagyo nga si Quiapo. Kasi ginapabaskog na rong habagat mga katrupa. Yan yung mauganon, raton nga weekend karaya sa aton sa Western Visayas, sa probinsya Karitaklan. Especially yun sa may probinsya Karit Antique. Sa may area it Palawan, Mindoro, Negros Island Region. Uganda, makaroon ka ng adlaw. So may mga lugar na mga katropa nga ginpaydagom sa signal number 1. Ito sa may parte Karait Luzon. Kibon taron, sini magbuhay sa atong karang pagpangalagad. Pero good morning, anay. Kay Arlis Soko Galion.
1: Good morning.
0: Yan nag-monitor sa aton nga live. Diliba Vicente Pamatian. Good morning sa mga taga-Kawayan, New Washington.
1: Good morning.
0: Thank you gina sa pag-highlight. Kay Dang Villanueva, good morning man.
1: Good morning.
0: Kay Gima Tolentino, good morning. Nag-propamati na sa aton makaroon nga pagpangalaga. Kay Marianita Ritinho. Oy, good morning gid ha.
1: Good morning.
0: Nakatutok na makaroon nga ng agahon.
1: Good morning.
0: Now, para sa kaklaruhan, dagaganit, daya ka nga panyempo. Para makaroon ro aton karang nga pinakalitis makaroon nga report ita DOST Pag-asa. Sa dagaganit, dayang bagyo ha. Igo katon yara sa Visayas. Sa Western Visayas, pero once abing sumugod abiya sa aton da sa par, matik na yan, maapiktuhan kita. Ita ginatawag nga rang habagat. Pero habagat nga rin, mura nung nagapaugan makaroon, iya katon sa Western Visayas. Gatin pa sa probinsya ita Antique, dahil yung mga bubantayan nga rin. Although abo rin mga nagakinahangan makaroon itugan. Kasi kabuabo nga mga area naton iya sa Western Visayas, even iya sa probinsya ita Kuranto, nagabagtik targog tao. Dahil sa matinding init, abit aton nga panahon kung uminit. Kasi iya kita sa Super El Nino sa gihapon mga katun. Pero pag may sumugod nga mga bagyo, ay ugan gidaro matindi ka rin. Doon na sa bilog naton nga ginabantayan. Pero harama ka ron, pinakaliti sa dagaganit panahon sa report itaton nga pada DOST Pag-asa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Quiapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Quiapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa layong 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po'y didiscuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng Southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao pati na rin dito sa May Palawan. Dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin sa May Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Quiapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa May Northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga Tropical Cyclone Wind Signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Quiapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa May Babuyan Islands. Pero may kita din natin dito sa ating truck, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa May Northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, wala, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan. Ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin. Dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan itong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron tayong mga mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin. Makikita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur. Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And makikita din natin nababawasan din yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon. So ngayon, mga hangin inaasahan po natin, dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po nitong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. Bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayong magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaot sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ayun, thank you kita sa aton karang DOST PAGASA, no? Sa pinakaulihin nga dagaga ni Tabagyong Quiapo nga makaron may mga lugar na sa may extreme northern Luzon nga ginpapanaog sa signal number 5 ang mga katrupa. After 36 hours mabatsyagan pa tanandaro rayo nga panangasa itabagyo. So kung after a tropical depression magiging tropical storm baskog mataron basi magka typhoon kategory pa imaura, no? Kung tropical storm, o base kung mga signal number 1 o signal number 2, ro plus tada. So, bisan na no matanga signal, ro dagagan karang mga katrupa, ro aton karang sa Western Visayas, apiktado karang kita ita habagat. So, habagat ita raton di karang, anang true ita dayang karang bagyong nga si Quiapo. Apikto matagihapon katon mga katrupa pinaagi sa nga pag-ugan-ugan at pagbubaskog man doon may pagmudlos-mudlos magrarohangin na mabatsagan kapin pakunda ka man sa Islat Boracay kara ugan-ugan at mabubaskog man doon kadagatan nag-aton karang hangin na mga katrupa. pa. Anyway, sa atong makaron nga pag-apropadayon, good morning anay kay Joe. Si Scar.
1: Good morning.
0: Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Rowena Castillo Baltasar. Good morning ha. Kay Elsie Goban Mulas. Good morning. Kay Nung Andy Norada. Good morning. Good morning kay Toto Irel Ibardulasa. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Nung Andy. Kay Jima Kiswani. Good morning. Una sa Bacoor, Cavite. Nag-apropamati kita makaroon ka ng agahon na sa aton ka ng pagpangalagad. Good morning ha.
1: Good morning.
0: And, sa mga nagabubalikutot pa. Gamig-gamig man naro agahon ay mga katupan. Anyway, sa atong makaroon nga pag-apropadayon, sa atong karang pagpangalagad, ano rin mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton nga pag-auwistoryahan? O yaka ina agahon pa, may disgrasya nga natabo. Di kara sa may area ita, Barangay Tigayo. May bant ang ara nga bumunggo mga katrupa sa ako naabot na rubagay ka na. Christian Villanueva sa aksidente nga nagtuhaw kay ina, din yan hambata dapat dahan-dahan gid no, kasi kay inang aga-aga mauganon iya sa aton sa may banwa kara ita kalibo. So hindi malikawan kun amat kun medyo may pagkakamuti ka nga driver, madisgrasya ka timo ay madudanlog ra aton nga mga krasa, diba? So may sangka bagay anang pader binuldos itdaya karang kwan daya karang van kaina ita kaina ita no iya sa Barangay Tigayon, yes, may banwa kara ita kalibo, may mga sigakyan pa man sulod nga right nang sa compound ita daya karang bagay. So ano natabo sa ray karang driver natugogan nga binangga naro ana karang ginamaniho nga van sa pader, garon nakatuga ta na ita halit mga katupa. Oh, basi ko nakatugan ti mawra.
1: Bullseye.
0: Ta ina ita aga-aga. Mauron ro rason nga hamat nag diritso ti mo ito. Tao ko may mga sakay daw, may mga pasero no, gusto in maghalinda. I-check tabiro, istorya sa likod kara kay katupa ka Christian. Villanueva. Short yang nga background no. Ya sa linya naton dali ang
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Kristian, anong tabo sa sakyan nga kay ina tagahon?
4: Yes, katropang diyan no, kay ina karang bandang alas 4 ba hindi kada ta pangorason kay na karang agahon. Sang kaban no, rey karang na aksidente mo sa may bahay dito tong karang Osmeña Avenue, Barangay Tigayon. Yung kusing ni Kurang hay Imora. No, ay sino karang kay John Peter De La Cruz, bukod at atong niya kinaya nga si John Peter.
0: May kilaga man na diya ko. Gam ko ani, isundan mo gagit ng kuhan nga to. Ay, basi. Iba ta ron, iba ta nga John Peter, no?
4: Iba ta ang John Peter. Ay, marahit na diya, Barangay Cortez sa Balete. Balete. Katropang John.
0: De La Cruz, tara pilido ka ra.
4: Bukod at madula.
0: Pilido na ito doon.
4: Ang yan, kasi yun yung katropang John, magaling makalasabahin ni Tatong Karang Barangay Cortez. Paduong ka, hindi mo rin sa may party talaga ng Rojas Avenue, parang kanyang magpila, no?
0: Sa gabiyahe kay Mata. Oh, biyahe kay Mau.
4: Patiklan ka libo, aranda ka nga rota.
0: Ano oras kayo na ra?
4: Mga alas 4.20
0: na. Agahon yun. Ay, maugan-ugan to.
4: Yes, no? Kasi nga ni Karol, katropa dyan, ay sunok, no? Kay John Peter nga ra, ay bago pa rin sa diya ka nga panimay nga anang habanggaan, nadugaan or na glak ta kuno sigon. Ro anak ka nga manubela, that's why
0: naglak
4: ako no ro anak ka nga manubela. Katropang dyan, despite nga nag-aagal.
0: Pero kadagagan, no, sigakyan eh, hindi man pwede ron nga
4: yes,
0: malak eh.
4: So, kaya gingkutan na ko yung Mau, nga kung sigurado gini mo, naglak ro anak ka nga manubela, dahil nga ning nag-andar doon makina, pero sunod ba't kanika na, nag-lock na ko no, katropang dyan. Ang katotangan yung nag-dudritsyot mo, nasa daya karang haligi, no, at daya karang gate, ang katuruunang bumangga imaw, no, katropang dyan, that's why may nakarang damage.
0: So, wasak din right na na ro, kwan, ro, pader?
4: Ro haligi, katropang dyan, tumbabo kita.
0: Oo, pero wasak na ro pader eh.
4: Pader, yes, pati ro pader, katropang dyan. So bumangga ra nakaranga right side ita nakaranga printed one and then tumiyog pagtiyog bumangga ra nakaranga left side ita nakaranga likod ng portion that's why hindi ka tos bumangga ibang sa pader no katropang dyan and then pagbangga tumiyog pa sang tiyog ang dumiritso ito no sa piha karang lane no nga which is naga lane dra ita de karang paagto ita tong karang banwa no ita banga and then pagka tapos ka to katropang dyan, ay nakabatsag na nga ni Mora ita pagpanakit ita na karangagilid.
0: Pero nakita ko may mga sagakyan sa sugod ita compound, gara?
4: Yes, oh,
0: may damage. Sagakyan.
4: Yes, may nang damage siya ng katropang dyan. Tatlong bilog, nung nakapark o nakaroon nga sagakyan. Doong una kara, nga datugit aro medyo mabaho-baho nga, medyo ging sandigan kita ni Mora ita pa there.
0: Damage ay, to nga, property, kita galira.
4: Yes, so isusong pick up na katropa dyan, nga puga, ay dato ay naka-angkod aron it damage sa nakarang gilid, ang side mirror, pagkayupi, no? Pagkagasgas man doon katropang dyan, doon nakarang angkod. And then, yung sunod, dito ka na crosswind. Crosswind yata aron doon.
0: Damage man?
4: Kwan, gasgas. Yung naangkod ka na ita, crosswind katropang dyan, dahil nga nera, ka na gate is... pumisik mo pa kwan eh pa sugod and then hapit na naruraya ka ng Toyota ng crosswind ka nakatropang dyan aga nakaangkat nakaangkot at gas and kayo taroon naruraya ka ng tagiyat pa naman dahil sa kabaskog dana no rana ka ng impact.
0: Oo, grabe ta kita ko ro bad nga rang ginasakyan ita driver ay juwasak man pati tara ng buli ara ng mga sagaming.
4: Yes, so pati ara ng sagaming sa likod and then sa gilid ag sa printing arang nga upi pag nakakatropan dyan nga portion ay sunod ka na ganyan Peter ay 60 malakon na rin nakakadagagan or 80 60 to 80
0: hindi na magmakarara kung mga 60 nga wasko na rin posti anang pader nga rin nga may posti nga rin ita pader.
4: Yes, ay kung may 60 lang makakon mong dagagan ka na sa akong matangani nga pingiino sa akong pag analisa ay pagbangga yagi kara sa poste katropang diyan imposible ut atumiyog no raya kara nga ban kung mga 60 malang yung dagagan
0: di don
4: hindi ang hindi aron nga makarundo impact ang damage it pader kung 60 malang kara dagagan eh simple pag bunggo mo yagi sa poste nagadecrease ay agi mo kara nga kwan man mo kara nga dagagan ang nagadecrease man yung impact sa sunod nga nga mo kara masunggaban eh dayat ay natumbaro poste wasak rong pader ag igto pagidi mo dumiretso sa daya karang pihak nakakarsada so daya hay kantro pang diyan suno matangani sa daya karang tagiyan no it daya karang bagay hay ipaubra tama na naron
0: oo either 20 or 10 matara ng dagagan una haron may damage sa obligasyon tagihapon na naron
4: obligasyon yes so kantro pang diyan obligasyon it ana na
0: no, ay pero anong plano na bayaran na gid man doon.
4: Yes, so higing tawagan na narana ka ng operator, di ka ng banayimong mga driver ng boundary, ay naging tawagan. Pag-asab itong hila, tanong katropang dyan, doon ay karang...
0: Oo, mabaho-baho ta, abot ta, damage to property, ro, pader yung hindi ka ron. Pero mga sayakyan nga na ginhalitan.
4: Ay, di tanong mo matapan-tapan na tara at siminto ay ubrahong kita at bago na katropang dyan.
0: Ay, kung mga siminto at asaga sa ako, bisan ikaw na magbakay ka ron, wala problema. Bilog ng pader kita ro, paayos.
4: Bilog kita na. Ay, pati kita ro, natutong nga poste at gate niya na katropang dyan, ipaayos kita na to.
0: Grabe, fundasyon tagi ka to eh.

0: or sa mga MDR ay una imamakaron no, sa atong karang kalibo municipal police station no nagahuwat lang man no ita nakarang amo ang pagistoryahan don ani hugat man do dat nga
1: pero amat imo na admit sa hospital okay matay mo ra
0: negative ba ta katropang diyan imo karasa no amat imo na admit ang dili ani ro kang awang-awa kay inawa ta kita nagupok na kara airbag despite nga kamasko grong impact.
1: Ano eh, pagsunggo siguro, mahinay. Tapos sa pagtiyog at tanahan na baga, nagtiyog kayo sa buli. Medyo mabahubaw man o damid sa buli na. Ita, yes, ban,
0: Oh, yes, kato pang dyan, mabahubaw. Ibatara na ka ng likod na portion. Mm. Ruan na ka ng damage. But anyway, sa makaroon ay ongoing pa man, ay ka ng pag-record. Ito ka ng traffic investigator. Aga ginuhugat lang man, ay ka ng tagiyat panimagay. Ay ka ng amo, no, itagiyat ka ng one. Para kung ano ginman dada ka ng disposisyon.
1: Oh,
0: ay sa initial pagkatabi kayo na sa atong pagkipag-angot sa tagiyat ka ng magay, ay nagitang nga pag-pobrahon. Pag-sabton, ay ka ng damage sa katropang dyan. Anyway, doon na nairatong karang update no katropang dyan sa pangtanan sa dekanat na po ka ng aksidente sa may party tato karang parang itigayon at sa ato karang patuwa kalibo kung kasi nga ni Embolbado, roya ka ng sangka passenger van.
1: Sige, Jan!
0: Yes, katropang
1: okay,
0: dyan.
1: Okay, i-hold rolling niya kasi pasa mo kay katropang Arya kasi sa bypass nga nakabii, baga mabola ko sa kanyang detalye.
0: Okay, katropang dyan. Oh, sige, ito ako ka na.
1: Oh, sige, i-hold yung ano yun na. Kuhan niyang, balikan ko ikaw. Kasi hindi magbuhay. Kaya katropang nga hindi ang pati ikuan dodoy ipindot abo pindot
2: ayaw di ma
1: alas 7:05 raton nga oras dayang porsyon nato na katon it's Santong plus coffee mix ara sa gusto magkapi-kapi man lang una kapit ara nga may binipisyong mabura aton karang nga gawas sa Rosanton plus coffee mix ito ginakapi aton karang nga mga igmanghod makaroon ha Rosanton plus coffee mix may mangustin ima moringa ag soya powder. Yung mga binipisyo kara, it's Santon Plus Coffee Mix. Ginasuportahan rong aton nga immune system nga pabaskogon. Ginapabaskog man rong natural nga enerhiya itiawas nga uwa it caffeine. Ginasuportahan rong panunaw. Oh, gina-enjoy nato rong pagkapi-kapi kara eh. Santon Plus Coffee Mix. May mangustin doon na moringa ag soya powder drink mix. Nga makabuli kita sa pagpabaskog itaton karon nga resistant. Anara ITS to Health, incorporated nga produkto, mabakal sa mga butika, nationwide. At syempre, unaroon sa Mercury Drug, available gid ang amayan. Rosanton Plus Coffee Mix, mga kapo. Sige, sa atong makaroon nga pag-propadayon, sa atong karang pagpangalagad, may ginpatgin nga drug bypass operation kabi. Ro, banwa ita, kwan, banwa ita, banga. Ay, may mga nagaduso-duso man galiw na sa may banwa kara ita. Banga! It illegal drugs. Pero good morning, anay, kay Joseph Costan, no? Kay GC, Boboy, Joseph Costan. Boy, good morning.
3: Good morning!
1: Nasa si Agibahay, nag-monitor. Mati Tornia ni, good morning. Kapag-greet, anay, kung happy birthday. Sarang gumankon nga si Marvin Tornia.
3: Good morning!
1: Happy birthday. Good morning. Kay Mama Medina Beltran Tiad nga nagamonitor makaron sa Mercedes Village.
3: Good morning.
1: Nang Grace Rambunay, good morning.
3: Good morning.
1: Kay Ruina Istori sa Ma'am Judith Nadwa, good morning man. Nakatutok man makaron karang aga.
3: Good morning.
1: Itsi ko anay, balikan ko si Katropang RR kasi may drug bypass operation kabi sa banga.
4: XFM. Police report. Police report.
1: Eksklusibo nga gintutukan yes Katropang RR ano istorya sa pag kaaristo sa ray nga suspek.
5: Yes, katropang dyan, no, nadakpan na ikarang sangka subject person na nga si alias sa MM, no, sa legal ikarang idadag at taga-barangay, katropang dyan, no.
1: Pero, di taba minsod na ng pangangkara, alias katara?
5: Katropang dyan, no. Ginakutanan na ito na biro subject, no, ay sunukan na, ay sa korte lang gito ni Mama Sabat, no, limitado, no, anang karanga pagtao, no, ita anang karanga background, no, sa anang karanga kabuhi, mata katropang dyan, no. Ray karanga Juan Abe, by bus operation, ginpati ngayon, itaton karanga Banga Municipal Police Station, no, sanda karanga pagpanguna katropang dyan, no, mga around 8 p.m., kabi no na tabo dai karanga bypass operation so ru daya karanga subject person daw base sa kwan man ray karanga operation ni aton man karanga mga PNP ay may nabakay no karon aya karon niya subject person ni nagabot sa 1200 pesos no bypass money katropan diyan aga san

0: da kara nga pag body search no hay na mo ande kara nga subject itadugan pagid no nga sangka sa say ita kara nga suspected sa book no katropan diyan. So syempre no hay abiin no ginapayag wat ande day kara nga subject ana baga nga allegation no katropan diyan no first na respetor mat anato da kara nga kinamatarong mat ana no aga sulumat sana kara nga payag no ay nagabakagat si kung imaus no itadaya karon niya nagabakay mo sa runaya karon niya baraka aga maging tawag si kung imaw no itatong kiraga sa bilog do sa intel aga sunopagid sa right kiraga sa big person ay di karagin kuan imaw no in istorya katropan dyan aga gibutangan si Gono itadaya karon niya wallet so din pamalibaran at amat ah noro daya karon niya mga nabuog no sa
1: bukon niya karon ana
0: bukon si Gono no ita ana no retain mataro allegation na itadaya karon nga subject person nga katropa dyan but syempre no sa pagpanguna man itaton kiraga banga municipal police station ay medyo may ama boy buhayin man eh nung gina-monitoring no ray karang nga subject person nga katropan diyan aga hasta kabiin no ay natigayon karang madahapan ray mau no so no matabi sa dugang na nakara no ay ginputan na ko alin raan nakara nga trabaho matana katropan diyan ay medyo na on call no sa selka ay dito ko anong klase pero nga pan trabaho ba lang
1: on call mo sa alin
0: Silka, sa silka sigon.
1: Anong silka kat sabon nga ginagamit mo adlaw-adlaw?
0: Hindi, siguro rin katropang dyan eh. Kasi limitado kita, beg, mahina kita baga nung maghambag dahil karang static person.
1: Ano ra, maunot buhay rin monitoring ra ka na nga nga na kuan imaw, na gambat da yun.
0: Agos may mga dinomingo man eh katropan dyan.
1: Pero buko matimota so, high value ra or anong status karaon na nagsurrender before da?
0: Bukon man katropang dyan no? Actually buko malimot dahil karang nagsurrender man noro right karang subject person no? Aga kung sa scene then after matabi kabi eh no, madali mo naman nabiro pag inventory man eh no? Itatong karang banga PNP no? Sa dahil karang subject and then gidagal lagi di mo sa aton kira nga kalibo municipal police station ang nakatagana no nga i-inquest sa no ray kara sa big person no pakaron kara nga adlaw ita webe so di kara masayuran lang gid katropan diyan no kon ano no ro i sabant no ano mga allegation pagid kudugang ita dai kara nga subject person ni ra katropa nga diyan no so halos limitado ga tagid no ra na kara nga pagtaukaton ita daya karang statement but sunukana no ay imaw no ay gina kuan na kita gina pamalibaran no raya karang nabuo karang na katropan diyan may kuan matangan eh no sa part mat itaton karang bang PNP ay pagbakal no sa raya karang drugs katropan diyan hay ginpadapa matimaw ni taton karang awtoridad
1: kung mga kon ano nga sumuko or ano nga mga senaryo nga nagatuhaw
0: may kon pangani konta man may hana baga no nga pagpagagiw oray no, karang
1: normal kon namat di malikawan no eh kon makachimpot aron hay paspas di agan karon
0: ayo ma- no iryabi is madugom kita katropan diyan eh no particular di karon sa may Rosal Street no una actually sa likod di tagidra no ita daya karang banga elementary school
1: so iya sa poblasyon banga
0: poblasyon banga
1: ro suspect ata si Rodo
0: taga si Rodo katropa nga diyan sa mismo man karang banwa kara ita banga hay after it pagkabaka syempre pagkasayod sigun niya may nga police na ro ana karang transaction ana pakunta karang mapagagyo but nakungga niya gi daton karang awtoridad gin na padapa no ray karang subject that's why nga nakangkon man sigun imaw ita raya karang nina no sana karang tuod kara katropan diyan kasi gina ko naman na bera na bing allegation matana is bukot ana no aga rindo na nga ginbutang at agid sigon matana kana face mat aron no sa allegation itay karang subject person nga katropan nga
1: ana mataron pero tubangon yet nandaro sa korte tuod sa sabton
0: itulat agid kuno na na sabton katropa nga diyan no ra na matakaron nga kinamatarong matana so pinkuan mataimaw, gibasaan mataimaw ta kinamatarong no itatong karon nga kapulisan no matapos karon nga ma-aristo no ray karon nga subject ka person so kanyo tagid ni no si manyaniro panitaton kara nga otoridad nga nagagap na ang makarahnong nagagamit itraya karon nga illegal karon nga droga para man no sa kagawasan itaton magkaron nga mga igmang hog nga katropa nga dyan. So ro dugang naton kara katropan dyan no ay nakatagana gid nung iga inquest no traya karon nga subject person o posibleng magpangatubak sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 no ray karang subject person nila katropa nga dyan. Anyway no katropa dyan orin kaman gitraton karang update no sa natamu karang drug bypass operation na nga ginpatigayon itaton karang Banga Municipal Police Station with katropang Christian Villanueva. Kapag si Katropang Aracolas, text ang 96-55-palibo ang katropa mo.
1: Thank you, Gid. Katropang Ariera Colas, no? Kabiron sa pagtutok sa drug bypass operation. Ngagin na pati ngayon, ita Banga Municipal Police Station. Mga katropa. Bullseye! Pero pag-deal, negosyo, illegal nga droga iya sa aton sa probinsya sa Aklan mga katropa. Good morning ani kay Noel Tamagos Senior ng Noel. Good morning. Good morning. Sa Tamagos Delicacies ang naga monitor. Michael Villanueva Solina, good morning kid Ana. Aga sa ana karang mga kasi Mario nga naga monitor magdahan kita madanlog dudagan. Yani maghinay-hinay sa good morning. Cloyd Beltran, Cloyd good morning. Naga monitor makaron karang nga agahon ya sa aton karang pagpangalagyan si Jory Jorpo sa isinta do dagagan base sa isinta na lang kulang bago magsinto o tsinta base pata kuwang latat sa isinta pagida para magsinto o tsinta do dagagan grabe rin impact eh ita nyo ba impact na to ita sa kakyan tumiyog pa imaw pagtiyog na datoro buli nga toro abong lang okay. Sige. Good morning kita kay Jory Jorpo nga nagamunito. Good morning! Sa atong makaroon nga pag... Well, speaking of sagakyan, may ako niya gusto tawaan itdagan regarding sa rayang arang pedestrian lane naton. Kasi kung nagtaliwan karang adlaw, may isang ka, I think SUV, pero may isot lang gid na maigpit guman, madagasa, mabungguan. Nga estudyante di kara sa may Estancia Elementary School at sa permit ayara may nagakaganabo mga katrupa nga mga aksidente so, daya nga rawa matanataburo aksidente pero maisot lang gid aton nga reminders malang ra mga katrupa especially sa aton karang mga drivers ha? Nga natagupang dan may kantanan sa raya karang nga estudyante nga nagtabok. Tapos may bigla karang nga agi nga sagakyan nga nagpundog umatangan ni imaw eh. Pumundog umatay imaw. Pagpundo na, kat managtabok man roon nga, dumiritso man imaw. So, medyo nagkawanyang, nagkasalisihan. Ruplastada, daywang ra. Mga katrupa. Now, said ka mo importante ro pedestrian lane. Iya sa Pilipinas. Pero despite sa raya ka nga pedestrian lane, kabuabo nga mga nagtuhaw nga mga aksidente. Now, di ka ra sa may barangay istansya, bukon ra it first time nga may natabo nga disgrasya. Pilatang bisis. Despite sa pedestrian lane yun, no? Kung ginobraw niya ni karon ita barangay ag DPWH nga butangan it ng dayang ano ni tawag karon dudik at nagakurog-kurog ka karon nga karsada nga pati taring espiritu hay mataktak ta kun umagi ka dinhi sa kabahin sa taas ha para makabugtaw ka no so pedestrian lane importante ron. Sige na dito, ipakwan mo ang ro video. Ro pedestrian lane nga ra, doon. Pumundo matamatood ro SUV nga ra nga puti. Pagpundo na, nagpundo man ro nga. So, tao ko na nung gustong hambangon kung ginainsulto na roon nga nga ah, kabuhay ka tingman na magtapo kayo. Basi kung mabanggaan ta, matsa mauro pa. Kasi, kung ikaw ro driver, sayad mo kung nano ka-importante rong pedestrian lane iya sa Pilipinas. Or sa bilog nga kalibutan. Daya rong pinaka-safe nga lugar para magtabok kita, mga katrupa. Galing nga rong puti. Galing iya sa Pilipinas, kabuabot tawat na nakasayod ka ron eh. Kita mo kung mabong disgrasya, may mga nabubungguan sa pedestrian lane. Ha? So, importante rong pedestrian lane dahil daya rong pinaka-safe nga tagabukan, mga katrupa. Pag makakita ka at pedestrian lane, doon rong pinaka-importante nga simbolo o kagawasan sa karsada, mga katrupa. Hindi kating maalin. Kung sa iba't ang mga lugar ron, safe kat imo gida karon, pero sa Pilipinas, matsabukong kat it-safe ka. Bukon yang ra itlinya nga puti sa siminto or sa karsada o sa espalto, mga katrupa. Raya is padumdum nga may kinamatarong rung kada isaga nga magtabok nga safe sa aton nga pedestrian lane. Diba? No, iya sa Pilipinas, sa aton nga laye. Ginasaligan naton nga magataoraya itdagan para man sa mga motorista, no? Ruraya nga ra nga mga pedestrian lane. Nga tawan tatligwa nga makatabok. Kasi sa una sanda sa insakto nga tagabukan, ruraya ka ra nga mga igmanghod naton mga pero imagine ka maroon ro plastada. Una-una saga naghihapon ni driver. That's why ginausoy makaroon na ro SUV nga ra nga puti. Taw ko nakita on ra, ipa-verify na to sa LTO kasi may plate number man, may mga CCTV man una, no? Dapat matawaan ra it's Sucos eh. Sucos order, ipa-explain. Kung ano ro plastada, ano ro natabo. Kasi may isot lang na binangga, ro raya ka ra nga. O nga, agrolugar nga ra, pilang bisis na. Nagtuga it kahalitan gin butangan yun una ron it mga kon ano nga mga para makalikaw sa disgrasya. Ay bisan may una gon nga nakaplastar nga kapa or auxiliary police or barangay tanod sa pedestrian lane. Di na malikawan nga may disgrasya at agihapon nga nagakana. Bullseye! Diba? No, makasugubo nga isipon. Nga kabuabo nga mga aksidente nga nagakanabo sa pedestrian lane. Although, mabo nga dahilan. Una, may mga motorista nga nagapadagagan it madasig. Bisan, nagapalapit yung sanda sa mga pedestrian lane. Bullseye! Bullseye! May inagid na ron, di kita malikawan ka ron. Ako ka ron, iya sa ato. Oh. Imbis nga magminor ka, mas nga nagadasig paro iba. Ikaywa, may pila ka mga igmanghod na ton nga mga driver nga wata nagatao, itdagan. Bisan may mga tao nga nagatabok sa mga pedestrian lane. Ikatlo, may una kita nga mga pedestrian lane nga kugang or malabo rupintura mga katulad. No? Medyo kupas kun, ruana ka nga marka. Or uwa it mga traffic enforcer. So iabis Pilipinas, kinahangan mo pat ang butangan ni traffic enforcer eh. Despite nga may mauron yun una. Diba? Sa bilog pa, uwa man it mga traffic sign or signal abidi karon. That's why nga kung amat hindi man matagupangdan itaton nga mga motorista. Daya, ang mga rason kung amat may mga aksidente sa pedestrian lane. Sa ibang mga lugar, grabe aro respeto sa pedestrian lane. Iya man lang sa Pilipinas, wag na respeto haron iba ng mga driver, mga katrupa. No? So, may una man nga part nga mga sagabton, ro DPWH sa pagplastar itdaya ka nga mga pedestrian lane eh. May mga nagatabok nga wa man nagatanaw anay waga tuo. No? Dapat abi kun gatabo ka man lip and right man imo karon nga pananawan eh. May una man nga mga igmanghod kita nga nagatabok sa pedestrian lane nagagamit pa it cellphone. Samtang nga nagatabok mga katropa. Kasi sa andang pagpati ay sipan man ang lugaran eh. Ay dit nimo matawpang dan ko namat no. So dapat maging responsable man kita nga manugtabok sa pedestrian lane. Kasi doon no, sa bilog ko namat, nga mat may disgrasya, dahil no, iba nga mga nagatabok ni karon, wat at takuan man, diridiritso nga. Ay naga-cellphone-cellphone pa. Or, hindi man nun pwede nga kung mo pedestrian nun, masupot kaya't imot gulpi. Dapat, tanawon mo anay waga tuo. Lukarsada. So, bisan may kinamatarong ka sa nasambit karon nga pedestrian lane, but hindi man dapat nga abi ibaliwala naton nga hindi kita magdahan sa gihapon kita sa paggamit it pedestrian lane. Diba? Kasi rung kagawasan naton sa karsada, responsibilidad naton tanan. Bukon yang it's mga kamuti nga mga driver kundi pati man sa mga nagatabok ag nagagamit karon. Ha? Eh pras karon kung piyungon mo tanay ing mata matabok at pedestrian ay mamba mo tang safe hindi man. Kinangan naton magdahan man mga katrupa. No? So sa mas magapad nga pananawan sa kabuabo nga mga aksidente nga nagatuwaw sa pedestrian lane. Raya is refleksyon ra mga katrupa it aton karang road culture nga ginatawag. Ha? Kun wa naton ginarespeto ro simple nga ra nga mga pedestrian lane, paano pa naton maexpecta ro masunod karang magagamit karon? Ha? Paano pa naton maexpect rong mga karuntanan nga mas importante sa gihapon rung aton karon nga layes sa traffic. So rung disiplina bukon yamang it may kang tanan sa paglikaw sa multa. Raya is kun nano ka importante rukabuhi naton mga katrupa pag abot una sa karsada. So responsibilidad it driver, responsibilidad it aton nga mga igmanghod nga nagatabok gamit rung pedestrian. Ha? Responsibilidad naton dun. Hindi rin pwede nga mambaw nga ay, matabok ang ako, diridiritso gang. Kinahangan sa gihapon ni mo rung pagdahan mga kapatid. Ha? Kapin pa sa makaron nga kabuabo nga rin mga kamuti driver iya sa aton sa Pilipinas. No? Now, kinahangan naton ro mahigpit nga pag-implement itdaya ka rin nga mga layo. Mas maayos nga disinyo sa aton karang mga krasadahon sa pagplastar it daya karang mga pedestrian lane. Kasi klaro dapat rung arong mga pedestrian lanes ro markings insakto ag klarong-klaro kitang-kita itanan. Ha, kung kinangang butangat iwag ta butangan ta. Ag rung padayon nga edukasyon para sa mga motorista ag sa mga nagatabok sa pedestrian lane. Mga katrupa. Ro pedestrian lane bukon ra it dekorasyon una sa karsada. Ro pedestrian lane is safety zone it tanan. So kada driver nga nagapundo agod nga magtao it dagan hay pwede nga makagwas it kabuhi mga katrupa. Ah, makagawas ka itimong itkabuhi ita iba. Now, rukada pedestrian man, di mga manong tabok, dapat maging madahan sa pagtabok. Magbuligan yang para malikawan ro aksidente mga katabok. Kasi at the end of the day, ro aton nga ginausoy, ro maayos nga komunidad eh. Ha? Bukon it kung nano kadasig rung dagahagan it sagakyan, kung nano kadasig na imong pagtabok pagdagahagan na pedestrian lane. Oh, di ba? Raton ginausoy, guwas nga pedestrian lane. Guwas nga mga ibanghod naton. Mas guwas tanan, pati driver o nanuuna, mga katrupa. At yun ang praskara sa nakikita ninyo sa video. Tinurong sa gaon. Sa nagkaganabo nga mga katrupa. Isot yun man eh. Pilang bisis yun na, bukod na dayong bisis, tatlong bisis, apat bisis nga may nabubungguan di karon. Imagine ka, may enforcer pa nga nagaman ita daya karang akwan. Nagaman ita traffic nga magtabok-tabok. Tawa ko, naano man ginadalian ibang mga driver. Bullseye! Sa itong makaroon nga pag-aprobadayin, sa itong karang pag-ililiba, nanuro na tabo kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tawantahan ka mo, brief kwan niya nga. Senaryo sa ikasiyam nga adlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Now, gintapos yun it prosecution rung pagpresentar it anda karang mga ebidensya. Raya sa Article 4, grave threats. Ita impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Rung last nga testigo is NBI Director Melvin Matibag. After it cross-examination, it depensa. Nag-waibro prosecution, it redirect examination. That's why nga ginsirado kung dayon rung di ka to nga parta mga katulad. And after that, nakaangkon pa man it sangkiri nga interpellation or pagpupangutana ipila ka mga senador judges sa testigo agod nga maklaro ro nasambit karang isyu. Now, rosang bilog sa pinakamainit nga gindibatihan kahapon, rayang grave threats. Ro grave threats nga ra oro pagpamagag nga ra. Ginakonsider bagarang nga joke? Ah, ro pagpamagag? Daya rong sentro it debate eh. Nga ginapamilit it prosecution nga rong mga statement ni BP Sara may kantanan sa pagpatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Dapat baga nga ginakonsider nga seryoso nga pagag? Well, kung makita man siguro naton nga may matinding away ro daywang ra, ay base pa. Pero kung si Dudoy abiman na humambang ipapatay koro presidente, ay mapatihan baga? Di ba? Doon yung pwede makonsider nga gadjoke lang. Kasi waman ginatanaw kita nga mga motibo nga mag-away sa nandaywa. No? So, no grave threats, sambilog sa mga gindibatihan, kung baga, consider nga joke. Now, issue sa kredibilidad sa investigasyon it NBI. NBI nag-conduct investigation. Gin-question no NBI kung paano nabilog ruanda karang nga conclusion nga pailan it kaso si BP Sara mga katapos. Nagagawa man sa nasambit karang isyo nga nakaangkon it meeting rung prosecution ag si Matibag bago pa man rupag testigo. Normal man doon. Kasi rung mga tinutuyo karon mga katropa nga maklaro ro mga testimonya. No? Nga hindi ka man mabutang sa agang-agang ito. Now, sa bilog is mini-trial nga isyo. May mini-trial baga nga natabo sa House? Bago sa impeachment? Ha? So, naging isyo ro proseso sa House of Representatives, mga katrupa. Nga ginapamilit makaroon itdipinsa nga man, nagagawa nga may una nga mini-trial ro House of Representatives or sa House Proceedings. That's why nga nag-ursa ka na si Representative Luis Tro. Nga rugin obra kuno ita House of Representatives bahirong pag tumod kung baga may bastante nga basihan o impeachment. Oo. Bukon itrayal sa merito kuraya karanga kaso mga katulad. Now, after kara, ano matabo sa Lunes? Isarado na ro Article 4, grave threats. ag next in line nga articles humano talakayon sa impeachment court. No? May another human nga articles nung ipresentar. Ag magapresentar humat mga ebidensya ag mga witnesses. Depende ron sa schedule itsinado mga kasasayon. No? So kung natong tanawon kahapon, supar, wa man gid it mga bag-o nga mga pasabog eh sa mga ebidensya. Kundi rupag tapos it presentasyon it article for mga katrupa. No? Ag may mga mainit nga mga pag nga nagkaganabo nga gindebatihan sa Senado. Normal. Kumbaga bastante ro mga ebidensya para pamatud-an nga ro mga pahayag ni BP Sara makonsider nga seryoso nga pagag sa aton nga komunidad. Or seryoso nga pagag para sa presidente ag saan ang asawa ag kay Martin Romualdez. Under sa aton karang layi mga katulad. No? So kahapon may mga sangkiri nga mga diskusyon. May mga tungki-anay nga nagkaganabo mga katrupa sa tunga ita daya karang akwan. Witness ag pila ka mga senador. Ha? Now, pila ka mga senador nagkagulo. Sa bilog sa mga gin... although sa Article 4 nga ra, medyo okay mata. So may mga nag-question regarding sa time limit it daya ka ng mga senador. Gamat riba, 2 minutes, riba, nag-abot it 5 minutes, 2 minutes pa.
2: Bullseye!
1: Araw, porsyon, sa anda ka ng pagtungkianay sa time limit nga nga ginaawayan kahapon nanda sa Senado mga katropa sa impeachment trial. Pamatian taro, porsyon ka na.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
5: Tama po.
4: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
5: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
4: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
5: Your Honor?
4: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
5: May I answer, Your Honor?
4: Apo, apo.
5: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
4: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
5: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
4: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
3: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement of the honorable senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
5: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
4: Hindi pa din po sinasagot ang...
3: Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabalik, pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
5: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
3: Sa pangkalahatan, oh.
5: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
3: Posibleng nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
5: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
4: Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong tagapamahala.
3: Senator Judge Padilla.
4: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
5: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla. Ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
4: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
3: kindly,
4: ginagawa.
3: Kindly maintain order
4: officer,
3: within the court.
4: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
3: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
4: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
4: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
4: I was interrupted.
3: With your apologies.
4: So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
5: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
4: Testigo nga, eh, judges nga yung sinasabi eh.
5: Prosecution, Your Honor.
4: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ulit ng bago. Pwede po ba?
5: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
3: Lead counsel, I think that was
4: alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong
3: sa Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
4: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
5: Yes, Your Honor.
4: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
5: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
4: Maraming salamat po.
3: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
4: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
3: what
4: na hindi
3: is the pleasure
4: siya...
3: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
6: Respect. Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
3: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also...
1: Okay. So medyo nagkagulungang di karang aparta mga katropa kasi medyo mahaba-haba tabi matuodro. Plastada sa pagpupangutana. Pero sa pagpangutana, sa Batman, sa bilog manabiro sa mga huyap pa. So, 2 minutes nga ron, kung natin may isipon sa pagpupangutana gang. So, ginpadayon matagihapon ni Senador Robin Padilla. Roana karang pag-question sa prosecution sa sistema ag plastada tao kung okay man, no? Ro plastada ka na kasi bukong tayo abogado man sa partit. Ano nga mga pangutana nga medyo may sangkiri nga mga pahaging pag-abot sa pulito. So, di ka ra, sa pagpadayon na, sa pagpangutana nga ra sa prosecution na mga katropa kay Representative Luis Pamatian naton.
4: Para sa prosecution, sa akin pong mga kaibigan, sa prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
5: Tama po.
4: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi. Ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
5: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
4: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
5: Your Honor?
4: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
5: May I answer, Your Honor?
4: Apo, apo.
5: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
4: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawagin sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
5: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
4: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
3: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the statement
5: Honor,
3: of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel.
5: Kagalang-galang ng mga Senator Judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
4: Hindi pa din po sinasagot ang...
3: Lead Prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, Lead Prosecutor, na... Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan.
5: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
3: Sa pangkalahatan,
5: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
3: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
5: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
4: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahala
3: po. Senator Judge Padilla.
4: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo, ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
5: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
4: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
3: kindly,
4: ginagawa.
3: Kindly maintain order
4: officer, bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
1: Okay. Doon ro porsyon ko raya karang pagpupangutanan ni Senador Robin Hood Padilla sa part of prosecution mga katrupa. Sa dagagan, itaday karang trial. No? So, kahapon natapos ba taro kuwad nga ray? Ro Article 4, ita dayang grave threats nga gin pila malangan ni ka-witnesses ro mga gin presenta. So daya nga rabuto-butuhan matarayt aton nga mga senador kung sinsanda kung baga may nakita gid man nga rason para ma-impeach si BP Sara sa day karang articles mga katrupa. No? So di karagang sa ginatawag karang mini trial. Kasi gin akusahan ko kampo nga ra ita dipinsa nga mini trial eh. Ro raya kara nga proseso nga ginapatigyon it House of Representatives because sa anda nga pananawan medyo nagagpas. Ro Kongreso sa simple nga pagdetermine kung may una nga probable cause or bastante baga nga basihan para ma-impeach ag para man magpatigyon it actual kara nga hearing mga katrupa. Now, sa argument it daya kara nga depensa nagpresentar it mga testigo ag documents eh. Ro House Prosecutors. Investigahan ito sto gin timbang-timbang nandaro ebidensya. Bago pa man ginaprubahan ro raya ka nga articles of impeachment. No? Pero sa pagpati it depends nga matsa may trial. No? Mini trial. Pero kaso, bago pa man, nakaabot sa Senado. Ha? Ag, kung sa basihan ta, sa konstitusyon, only ro impeachment court ro magatanaw di karon mga ha? So, yun ang mga nagkakainabo. Now, hamat importante ro isyo nga ra? Importante it's because kung mapamatudan, ro Kongreso, nagpatigyon itdaya ka nga mini trial. Nagyapas sa due process mga sa gintagana nga papel under sa aton nga konstitusyon. Ag pwede nga gamiton raya itdipinsa. Agod nga kwestiyonon rong integridad. Ha? Agrong gahom itdaya ka nga impeachment proceedings. So, the prosecution, nagapanindugan, it's normal. Ag base sa proseso, roanda ka rin nga ginobra. Roanda nga pag-usuit mga ebidensya, mga witnesses nga dipresentar, bago pa man gin-submit dahi ka rin articles of impeachment o nasa sinas. So, in short, Romini trial, bukod man na official nga termino sa layi, nga ginasunod naton makaroon. What at mauron nga plastada nga may una nga mini trial. So, pag picture out it depensa, nga sa pananawa nanda, masyado ang nga madagom ruhiring una sa House of Representatives mga samtang rong prosecution, naghambag kaparti raya it proseso. Para masiguro mananda, no, nga may basihan, roanda ka rin nga ginapresentar sa impeachment court bago pa man itrial it sinado mga So, rodato nga pag-uistorya ni Senadora Rubin Padilla at ni Representative Luistro, kasi yung question ni Padilla, ro mga pahayag nga rin ni Luistro nga sa mini-trial sa House proceedings. No? Kasi importante man na at least masairan it publiko. You know, ro, impeachment trial nga na, kabaabot, ro na to, iba na to, kapin pa ko nag-eskwila ka ito. Importante ro mga pagdebate nga mga katrupay. Diba? That's why nga simple nga mga debatihan nga nga nagkakanabo bukod yung abit sa issue sa mga term nga ginagamit. Ro issue is rung posibleng epekto sa legal argumenta. It depends sa mga katrupa ag prosecution. Diba? Kung mini trial lo ginobra ita House, pwedeng ipamilit it dipinsa nga gagpas ka mo ro kongreso sa obligasyon ag naapiktuhan rung due process nga ginatawag mga katrupa. Kung preliminary determination it probable cause kung dayang ang rugin obra it House or kongreso, that's why nga ginapilit kita makaon it ni Representative Luistro. Posibleng nagasinanto man sa papel it House sa impeachment process mga katrupa. Medyo mainit para, agabo-abo para aton karang abubantayan sa dagagan it daya karang impeachment. Kasi next human nga articles rupaga talakayon. Medyo madasi gani, di kara sa grave threats nga sa articles of ginapananaw natin. Anyway, good morning ani kay Dodds, Walter Miral po. Good morning kita ha. Watching mga Rosel Diponso Bulacan, nagamonitor. Nakay man ang Linlin. Good morning. Divina Yepes, good morning ma. Nagatutulitor mga karoon nga agahon. Yes, aton karang pag pangalagad. Si Ginaline Amaro, watching kita mga karoon sa San Fran, sa Agusan del Sur. Naro sa Mindanao, good morning kita ha. Good morning. Yan. Si Joms Atiro, naka bullseye, una sa Mabilo. New Washington, Aklan. Good morning. Good morning. Oy, dayang porsyon nato na katon it premium D3 soft gel capsule. Himura sa vitamin D3, may virgin coconut oil ag moringa. Importante ra sa gawas naton, no? Ginapanami ro calcium absorption ita aton karang gawas para mabaskog aton karang atuan. Ginasuportahan ro joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskogon ro natural nga enerhiya ag pagpabaskog mga katrupa it aton karang gawas sa natural nga pamati. So premium D3 soft gel capsule dayan nagadipinsa nga indi kita magmasakit mahalitan it kun anuman nga mga bagatian. Adlaw-adlaw maginom it premium D3 soft gel capsule para everyday health. At it is to health incorporated nga mga produkto mabakal sa mga butika nationwide ag una sa Mercury Drug. Mga katropa, available gidaro daya ka nga premium D3 soft gel capsule. Now, sa iba na ito nga mga topiko nga aton karang pag-auistoryahan mga katropa. Now, haranay may pagklaro gang ro aton karang Philippine Statistics Authority iya sa probinsya Itaklan. Now, ging klaro kara ita PSA nga what at participation na roahin siya nga ra itaton nga gobyerno sa pagpili makaron it mga binipisaryo nga makabaton it ayuda.